0: award. First time ko makadangog kani yung award na arog kani ano. Duyang kanang magiting award. Kampig search mi po. Napag-araman mi na ini palan sarong online na pwede ka mag-nominate online. Duyan kanang magiting. Ini po da sarong onra para bistohon ang mga opisyales kan gobyerno in anticipation of Independence Day celebration. So, duyang kanang magiting awardee. Si Governor Villafuerte ninhuli da akan sayang exemplary performance maray na pagugobyerno mga tugang sa tuyang probinsya. Kaya duyang kanang magiting sa manlulupig. Yan, okay. Ang duyang kanang magiting part ini kang lyrics kan sa tuya pong national anthem ang lupang hinirang. Pambihira no ha. Dela man nag-irisip-isip ning maray na titulo ning award. Kung ako pati di man ako ma-receive kayan award na yan. Di ako matugot na maging award. Duyang kanang magiting first time ko madaog. Nakadaog na kamo kayan. Duyang kanang magiting awardee. Ano po ini sarong online award giving body na first time ko lang madangog na igwa pala ning arog kaning award giving body na pigre-reconocer ang exemplary performance. Ang problema dahil do you think exemplary man ang ganda ang performance ni Governor Villafuerte? O kansarong aldaw, may pangapodan po sa Imogob. Kung nagdadangog ka, sir, si si mga beneficiary, farmers beneficiary kang second district, kung pwede da po sa ATM na lang, iagi ang ano, ang itong ano yan, ito pong ayuda ni Candie inflated out third itong pangapudan katong sarong senior citizen ng babae. Dahil ko lang sure kung taga Pamplona ito, taga Minalabak, taga Milaor. Taini pa lang kaya ang nangyari digdi ang Department of Agriculture. Di igwasin na ning mga farmers beneficiaries itong ayuda. O yan, ginibo po dyan sa Puerte Sports Complex. Iyan pala ng style, pag sa distrito ni kan mga Villafuerte, dyan ginigibo ang mga beneficiaries sa mga banwaan, pinapadyaran si mga beneficiaries. 2,300 peratoson. 2,335 garoto si kantidad kan si marireceiving ayuda gikan sa DA. Alagad, pinapadyaran gabos sa Puerte Sports Complex. Ta siyempre, naglagsin da dyan ng stage. Pagkatapos may dakulang screen. Tayang palan, bago ipanao si 2,335 na ayuda, ahalaton mo na si Gobernador Elroy Villafuerte na magtaram. Bawal ba gayan? Di ba? Ang mga ayuda kang national government, dahi dapat magparatararam, dahi ba dapat magparapahiling ang mga politiko. Tamay order na baga kani si DILG Secretary John Vic Rimulya na dai magparaepal ang mga politiko, dai magpahiling na as if sinda ang nananao. Ta without the governor, without the mayor, madalagan po, maipapanao yan. O yan o, hindi nga nindo, danguga.
1: Gob, nanawagan kami sa inyo. Tingnan niyo ang maraming tao na yan, marami pa sa labas. Kung maaari po sana, ibalik na ulit kami sa ATM. Huwag nang ganito. Hirap kami at pagod. Sa sobrang init, marami ang nai-stroke. Ito, tingnan mo. Kailangan namin. May mga ATM kami, ginawang kami ng ATM para sa ATM pumasok. Sana naman, sa susunod, huwag nang ganito.
0: Ang may kasalan kani ang DA. Ha? Ang may kasalan kani ang DA tapi di ining i-distribute by municipality. Ano ta kay puang pakayam pa dyanon sa Puerte Sports Complex? Although aircon yan, ha? Iyang pong Puerte Sports Complex, although aircon yan. Pero si pagbiyahin nila pasiring dyan, tano naka-aircon ba? O biroon mo mamamasahe ka pa para ang kukuanon mo is 2,335. Ano man ta kaipuan pang magdyan? Pwede man bagang ipaagi na yan sa kada munisipyo. At least, si mga beneficiaries, duman na lang sa covered court maduman. Bako na dyan sa Puerte Sports Complex. Eh, kundi, isinindo, kaipuan magtaram si Governor. Kaipuhan niya magplatika. Kaipuhan niya pong bawal pati ang mag-cellphone. Oh, maringani ini yung nanay na ini, uta naka-cellphone, oh. Naka-kuaning video. Mayo kayang nagsusumbong sa taas na pigpaparagamit kan ipalan ni Governor Villafuerte ang mga ayuda kang national government. Nabako man ninda ini sa DA po ini tabang po ini kang pig nag-alokar po ang national government sa Department of Agriculture ning ayuda para sa mga farmers dahil nga ni po kaning nangyaring paglangkaw kang gasolina and ini pong epekto na kang mainit na panahon. So kaya ang gobyerno sige po ang taon ning ayuda. Ang problema taman ta pigpaparasamantalaman kan mga politiko. O saro na po digdi, dahil nakita magpa-daraking-daking pa si Governor Villafuerte. O, kaya puhan niya pang tumaram. Kaya ang nangyari dyan, maharalat-halat si mga tao bago maitao si saindang binipisyo. Ta siyempre, ang mangyayari kayan, kung siyempre kung magplatika siya dyan, sasamantalahon niya na as if na ini parte kang ayuda hali indirect na pagpapasapagsabi sa mga tao na oh, dahil sa programa namin, dahil sa programa namin ni Congressman Migs, ni Congressman Luigi, kaya mayroon po tayong ganitong mga benepisyo. Itaon na ko tayo na yan sa mga munisipyo, sa mga municipal agriculture officer. Ang mga munisipyo, may mga anuman po baga, may mga job order. O di gamito na lang si mga job order kan munisipyo o kundi si mga barangay officials. Iyon na ang magpaisi sa mga beneficiaries o na ma-release na po ang sa indong ayuda hali sa national government, magtiripo na kita sa covered court kan munisipyo. O kaya, ini po mga taga second district daani. E di man siyempre, ini mga mayor kan second district, di man ini makakasayuma. O, ta ang mga kaalyado ninda sa Team 1 Kamsur. So pag sinurugo yan, darahan nindo digdi si mga beneficiaries, takipuhan niya pang magplatika. Araw kayo ng style. Araw po kayo ng style ni Governor Elry Villafuerte. Titiripunon dyan, tamataram pa siya. Bawal ni, di ba? Sabi kang DALG, bawal ipalan. Dahil magpara-epal ang mga politiko sa mga national na mga ayuda, kundi indaman ta digdibaga sa Kamsur, garumayong nagpupulis. Oh. Kasi ang regional director kan DA, subsergeant sa tong gobernador, ang mga ibang regional director digdi, para rehas man po, pati nga ni ang DSWD, o kansarubaga, si ayuda kan DSWD duman sa fuel subsidy, inipala na naman. O ining sa DA, iyon na naman. pag nag ano pati pag

nakalunod sa chopper. O, yan ang chopper ni Governor Elroy Villafuerte. O, yan o. O, nakapost pa. O. Awardee yan ha. Duyang ka ng magiting awardee. Yan ang duyang ka ng magiting awardee. Naka-chopper. Dahil nasasakitan. O. Dahil niya napifeel ang kalbaryo kan mga taga-Kamsur kasi naka-chopper siya. Pag maduman siya sa airport, sa Legazpi, naka-chopper. Pag susunduan na siya, hali duman sa Bicol International Airport, naka-helicopter na pula. O, pauli dyan sa Kapitolyo, dyan malanding, tayaon dyan ang naka-terminal, si sa iyang chopper. O, yan ang binuruto nindong gobernador. Dahil niya napifeel ang pagmati. Kasi ang ginigibo niya, maduman sa mga barangay, mananaunin bagas, titiripunon, sasabihon na kami ni Congressman Migs, Congressman Luigi, padanget namin kayo. Kaya nagbibigay kami ng scholar, namimigay kami ng bigas, namimigay kami ng mga proyekto. O, pero, hilingaman nindo ang klasikan pagmanihar niya o kan sa tuyang probinsya. O kaya baga pigpaparatawanan niya kita ning o yan, ngunyan tama kaugma. O ngunyan na May 25, start na po kang kaugma. E ning 1 week na ni hanggang petsa 30, o dadarahon niya ba digdi si Bini? Papaugmahon ka mo. O, eh, hilingan nindo ang ano kung paano siya nagugubern kan sa tuya pong probinsya. Maray pa siya ta naka-chopper. O kita, ha? O grano ang gastos kayan? Sa inhali yan, isipon mo ang kada pagdupad kayan, pirang ribo ang bayad niya dyan. Ang piloto kayan? O si siya nagbabayad kayan? Ang piloto. Charge ba yan sa Kapitolyo o personal niya? Ano ta nakakapamuhay siya ning arog kayang karangya? An sa tuyang gobernador, naan sa tuyang probinsya is pinakamabagal o saro sa pinakamabagal na may economic growth. Halangkawan ang sa tuyang inflation rate. And yet, ang sa tuyang gobernador, naka-chopper. Pag naduman sa Bicol International Airport, pag naabot na siya duman sa Bicol International Airport, susunduan na siya kan-chopper. Pero kita, halangkawan ang inflation rate ta. O, ang pagtius kan mga taga-Kamsur, grabe. Kung dai pa tinuyaw ni Congressman Nelson Legacion si Andaya Highway, dai pa sinda mapurulok-pulok. Oh. Kang natuyaw, as in maray na si naging resulta, kang pag-privileged speech ni Congressman Legacion, ang apod na ninda kay Legacion, how-how, pabida, epal. Oh. Kang nag-ano si Legacion kaniyong Skybridge na pinunan si dating congressman Dato Arroyo, iyo po ang nag-initiate kani. O inapod na naman nila si Legacion na how-how, epal. O, pero dahil man nila ginigibo. O, sinda, kontento. Naka-chopper siya. Pag mapa Manila siya, naka-aeroplano. Dahil man siya nag-aagi sa Andaya Highway. Dahil niya man napifeel ang pagmati ka mga ordinaryong Pilipino, ordinaryong mga taga-Kamsur na nagralagado ang mga auto sa tinampo. Oh. Dahil niya napifeel na ang mga taga-Kamaligan kulang sa tubig, ang mga taga-Kanaman, as in iba pang mga lugar. Oh. Pigpa para barasog niya kita kaniyong concert ni Glock 9, concert kang 4-speed, concert kan Spanish Cola, asin kung ano-ano pa. O yan pa ang Bini. O ang Bini, ang pinakamababa po daakan ng talent fee is 15 million. O, sa inpo hali ini. Gura naman agad na ang gagastuson kan probinsya sa tuyang kaugma. O, ayun nako, maray siya ta naka-chopper. O kita, aram mo, kita pong mga taga-Kamsur, dahil kita nagboto ning gobernador na magpaparasir-pasiram-siram sa nakan sa iyang buhay. Hilingaman daw nindo. Maghiling ka ning gobernador sa Bicol. Oh, hilingan nindo.

si Governor Noel Rosal, Mayong Chaper. Si Governor Dong Padilla kang Camarines Norte, Mayong Chaper. Oh, I don't know si Governor Ku kang Masbate, Mayamanon. Oh. Ang gobernador kang Katanduanes, Mayo Maning Chaper. Ang gobernador kang Sorsogon, Maning Chaper. Oh. Pero awardi pa yan, ha? Alangkawan ng inflation rate, ha? Hababaon ng satuyang economic growth. Grabe ang mga nagtitiyos na mga taga-Kamsur, pero ang gobernador, naka-chopper. Oh, saan ka makahiling kaya? Dahil niya pati sinisirimbag ang mga issue sa iya. Ano ang mga issue? Kay Governor El Rebiliporte, sinaangatan siya ng kaso ni Attorney Ningning Carrios. 2 counts sa ombudsman. O ngunyan, sa post ni Congressman Ligasyon, ang reason taano ta day pa day po na ano ta na abalaan sa tuyang Naga Airport Rehabilitation Project, ninuli ta halangkawon po ang presyo kang aggregates o ang pang airfield digdi sa tuyang probinsya. Iguaman ko ta nang nako a day man po makabiyahe ta dadakopon kang kalikasan. O iyan mga parauma diyan sa pili. Diyan sa pigdi-develop nindang Kamsur Uptown, Iconic Capital, hanggat ngunyan, di pa po nagkakabarayadan. Ang gusto niya, 22 pesos ang per square meter. Ginana niya na ang expropriation case sa Branch 33 sa sala po ni Judge Carmela ng Pimindola. Ang sabi po kang huwes, okay, ginagrant niya ang expropriation, ginana kang Kapitolyo, pero dapat bayadan kang Kapitolyo ng 567 pesos per square meter ang mga landowners. Dahil niya man sinunod, ambes ang ginibo niya, nagpile siya ng appeal. Ang gusto niya, 22 pesos ang pagbakal kan si daga kan mga parauma. Oh. Si mga parauma, iniyong pong pampamilya Lutilia, dahil na po nakakauma, tapig papabuldoser niya na. Oh. Dahil pa yan bayad, si Sadiri nindang daga na inuuma, pinagkakakuanan ning hanap buhay, binubuldoser na, taan sabi, igwana si daning writ of position. Oh. Biruan mo, si daga mo, si piga uuma mo, si piga hanap buhayan mo, dahil mo na ngunyan magamit, dahil ka pa binabayadan, dahil dahil mapadaan yung final decision sa kaso. O di, paano na pala si mga, paano na pala yung mga landowners? Paano na so hanap buhay ka ni? Oh. Pero biruan mo yan, tapos duyang ka ng magiting, awardi ka. Alas 8:23 na po ning pag-aaga, mga tugang.

Hoy, may honestong driver na naman kita, Igdi. Pala ko ka daw, Digdison. Isa yan, honestong driver na yan. Okay, Arachan, mga tugang, ang report kan sa ito yung mga pag-iriba sa luwas. Ay, di ba dati na ini? Nagparauli na ini ning... Oh. Ay, good morning, sir. Ha? Na-turnover na ba? Ah, okay.

0: 6 taka duwang ATM card.
1: Ah, 2,600 saka duwang ATM card. Okay. Matibay ka, sir, ha? Di mo pig-interesan. Mayong ID yan. Ay, mayon yung ID itong wallet.
0: Bali si ATM card niya, sir. May pangaran. Pero kung pig-post ko sa ano, mayong nagre-respond.
1: Mayong nagre-respond.
0: O, saka pig-search ko si pangaran niya, di, naka-private garo sa social media.
1: Kaya pig-turn over mo, digdi sa mo.
0: Yes, sir.
1: O, dahil po sa kaunistuhan mo, gurano ang, ano yan, gurano ang boundary mo?
0: 500, sir.
1: 500?
0: Yes,
1: o, dahil dyan, dahil sa pag-turnover mo kang wallet, o, tatauang kaning pang-boundary.
0: Thank you.
1: O, yan, sir. Ayan, yan.
0: Thank you.
1: O, yan po. Matibay ka, honesto ka. Pero may pamilya ka na po, sir.
0: Yes, sir. May apat.
1: Pera na pong aki mo.
0: Apat, sir.
1: Ang paghahanap buhay mo talaga, pagkayod ng tricycle.
0: Mga 3 taon na, sir, nagkakayod. Tricycle. Dati mga ako nag-abroad, nagbarko.
1: Ah, nagbarko ka.
0: Tapos ngunyan nagkakayod.
1: Taano po ta nagpundo ka na magbarko?
0: Lack of financial, sir. Pag-apply. Expert na mga documents ko.
1: Saan kasi? Sa barko? Ano yan? Sa cruise o sa cargo ship?
0: Cargo. Saka container.
1: Marami ba ka po ang income dyan? Sa
0: okay man, sir. Kaso, lack of financial, sir.
1: Pag ma-renew na.
0: Expert gabos na document ko.
1: Pero naka-ano ka man? Naka-tipon ka man? Katong ano yan?
0: Duwang sakay lang kayo, sir.
1: Duwang sakay.
0: Sige. Okay man.
1: O ngunyan po, kumusta man, sir, ang hanap buhay sa pag-tricycle?
0: Okay lang. Okay.
1: May panahon maluya, may panahon manamaray.
0: Tsaga-tsaga lang talaga para magkagawa pa paano.
1: Ano nga na si first name mo, sir?
0: Ariel Floresca, sir.
1: Ariel Floresca. Taga sa Ingadigdi, sa Naga?
0: Copradilla, sir.
1: Copradilla, San Felipe.
0: Yes, sir.
1: Okay. Sa diri mo na po ang harong mo dyan, sir?
0: Sa tugang ko, sir. Sa operator
1: Sa operator. So, nagbaboundary ka?
0: Boundary.
1: Okay. Sir. Sige, sir. Padagos mo lang yan.
0: Salamat, sir.
1: Ang pagiging honest mo, may reward yan sa kagurang lang. Sige, sir. Thank you. Salamat, ano tadigdi, sir. Ano tadigdi mo palan sa Kuya Pig turnover?
0: Kasi, sir, itong kumbaga popular na haratod ang mga tricycle driver.
1: Okay. Sige.
0: Hindi ko naisipan mag-ano.
1: Okay. Nakabalik naman po si Wallet. Okay. Thank you, sir.
0: Thank you.
1: Sige, salamat, Mr. Ariel Floresca.
0: Okay, yan. Thank you, sir.
1: Padagos mo lang ang pagiging honest tricycle driver mo, ha?
0: Okay, thank you.
1: Gayon pati ang t-shirt mo. Jail the corrupt. Free all political prisoner. Sige, sir.
0: Thank you,
1: sir. Sige, kurulungon tayo mga corruptong yan. Ha? Yan, nagparaparayaman sa pwesto. Nagparaparayaman sa pwesto. Thank you, ha? Mr. Ariel Floresca, na turnover na po si wallet. Nag-wallet po ning 500 pesos. Thank you. Very honest trike driver. Alright, 8:28 na po ning pag-aaga. So para mentras na hinahalataan sa to yung mga pag-iriba, palaugadong una yan, mahagad-tabang digdiyo. Palaoganan nindo yan mahagatabang ta anhon ta na ning entertain ta na. Okay. Alas 8:28 na po ni pag-aaga, mga tugang. Oy, si mga ma-travel po pala dyan abroad, ha? Dahil ka mamalingaw. Ang Ecosan Travel and Tours, saro po ining DOT Accredited Travel Agency. Legit. Poon po sa mga local tours hanggang international adventures. Ang Ecosan Travel and Tours ang maasahan po nindo. International package po sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Disneyland, Shanghai, and Beijing. Tara na at mag-Dubai at Abu Dhabi, Europe at relaxing cruise package. Iguaman po kami ng local tour package sa Palawan, Boracay, Asiman, Cebu. Safe as in mansuwak sa budget. Si mga gusto pong mag-inquire, yan, follow and mag-like, send up pong Facebook page. Pwede na po para iwas stress. Pwede na rin mag-avail, can send up pong installment packages, free travel insurance. Ang mga services are kang airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA insurance, passport, tour package, cruise, asiman visa assistance. Nasa LCC Mall po ang sendang main office asiman may branch dyan sa Yeshano Mall. Paki-like asiman paki-follow ang sa inda pong Facebook page.
2: Si Joe Osabal, asintado sa radyo.
1: May bisita kita digdi sa studio. Magrani-rani ka lang tabi dyan, iha, sa ano pong pangaral mo po?
3: Rosemary San Buenaventura po.
1: Rosemary San Buenaventura. Taga saan si Rosemary?
3: Taga Kanaman po.
1: Taga Kanaman. Ano tayaong kadigdi Rosemary sa istasyon?
3: Padigdi po kang tugang kota. Mana po kami maranyan ng hagad tabang. Mas ikadigit po para sa mama bibong na mild stroke.
1: Pinadigdi ka kang tugang mo?
3: Iyo po. Siya ma po nagparatinder sa pag... Bantay po sa BMC, tapos ribe-ribe po kami pagbantay. Naglawas po mama ko kang May 9.
1: Na mild stroke si mama mo?
3: Iyo po.
1: Mm-hmm. Pirang edad po ni mama. Anong pangalan ni mama mo?
3: Martina Bayer Caranza po.
1: Oh, taga sain po?
3: Si mama ko po taga Calabanga, pero naman po na siya. Naman ngunyan, ta, si mga magulang niya po, ma naman. Eh kami po, may po kami sa Diniling Harong, nakikistar sana po kami.
1: So, taga Kanaman ka?
3: Iyo po.
1: Yawon sa Indo si mama mo?
3: Yawon po siya doon sa tugang ko sa Santa Cruz, Kanaman.
1: Mm-mm. Okay. So, ano ang haga doon ninong tabang? Ang nagtatabang digdi, ano?
3: Iyo po.
1: Rosemary. Mga paradangog, ha?
3: Arap po
1: kami, mga paradangog ang nagtatabang digdi. Bako si Joe Osabal. Iyo.
3: Iyo po.
1: Ha? Bako si Joe Osabal, ha? So, maagad ka ng tabang sa mga listeners. Iyo.
3: Iyo po, sir.
1: Okay. So, anong kaipuhanin dong tabang kay mama mo?
3: Araw po nga ni kanay Sir Joe. Si ito pong sa PhilHealth niya, kaipuhan po da ipapaterapi si mama kang Lunes po kutang nakaagi.
1: Mm-mm.
3: Kaso po, dahi po siya nailakaw dahil po daman sa dahi po maka ano ning abil ning ID. Totally ID po da sa PhilHealth.
1: Anong totally ID sa PhilHealth?
3: Ito po dang green ID po.
1: Hari sa PhilHealth?
3: Iyo po. Tangari po.
1: O di magkuha ka mo ning ID?
3: Iyo po nga ni, maduman po, kaso di po makano tamayo, minsan pong pamasahin, nilalakaw mi lang po nga ni, pasiring digdi.
1: Naglakaw ka, haling ka naman, pasiring digdi?
3: Iyo po, ibanan ko po siya, PW po, aki ko.
1: Aki mo ni?
3: Iyo po, matuwa po.
1: Okay.
3: Tapos sinipong bulong, iraranay ko na lang po ni sa City Hall, kung pwede mo po mayran dyan.
1: Taga ka naman ka iha, di ka dyan matatawan.
3: Di po, si mama ko po, ano ni, ay ka naman na po nakalaan.
1: Oo. Dumangkaw kay Mayor Legazpi. Saka sa Kapitolyo, sa Kapuerte. May pambayad nga ni Sida sa concert. O di, guyang gusto sabihin, may pantaw yan sa mga arog nindong nangangaipo.
3: Pero si mama po, di man siya butante po sa kanaman.
1: Saan siya? Sa Calabanga.
3: Calabanga po siya, pero ngunyan din naman po siya, tama naman siyang mga ID na pwede siyang makarehistro ulit tigi sa Naga.
1: O di, pero kamo, butante man kamo.
3: Butante po.
1: O di, man kaya pigurulayan dyan kung butante ka o bako. Basta nangangayponin tabang, taga kamsur ka, kaya po ang kantabangan.
3: Yeah,
1: kaya butante ko o day, taga kamsur ka, nangangayponin ka ng tabang, dapat tabangan ka kang gobyerno. Iyo.
3: Iyo.
1: So ang hinahagad din mong tabang para sa bulong.
3: Sa bulong po, tapos sa pang ano po ni mama. Pasensya na po sa paradangog ta. Mayo po talaga, tiyos po kami, tapos sa pandiaper po. Dadiaper pa po kasi mama.
1: Itong adult diaper.
3: Adult diaper po.
1: Oh, si siya naggagastos kaya?
3: Si ate po ngunyan, ta, mayaman po.
1: Anong trabaho ni ate mo?
3: Mayaman po, si agam niya lang po, nagtatabang-tabang man po sa nagtagpaparoy, nag-ano po.
1: Sa uma?
3: Iya po.
1: O ika, Rosemary, ano ang hanap mo ngayon nindo?
3: Ngayon po, sir. Tapos nagbabantay po kaning aki ko.
1: Si Agu mo?
3: Ngayon mo, kakatrabaho sana po parang mo niya.
1: So talagang mayang-mayo.
3: Mayo po.
1: Pero nagdulok na kamo sa mga opisyalis nindo sa Kanaman?
3: Mayo po po, sir.
1: Taday ka mo nagdulok sa Kimeor Legazpi, sa mga opisyalis sa pigburutuhan nindo. Sa DSWD, di ka pa nagrani?
3: Di pa po.
1: DSWD, duman sa may magtulay mga.
3: Yeah,
1: itong election. Sa, anong pigsaka di?
3: May mga po kasi naglakaw
1: siya. San Vicente ang San Vicente, sa Takulod.
3: Sa may Takulod, sa may dating daan po.
1: Ah, duman sa may dating daan. Itong pasiring sa may, di ka na sa may Kiburak.
3: Iya po, naka-star po kami sa ano, nakikistar lang kami sa MCG. Sa
1: okay, ah, paghali duman, naglakaw ka, digdi ka na...
3: Ali po kami Kiburak, ali.
1: Oh, nag-ali kang Kiburak, naglusot ka digdi sa may UNC.
3: Sa may Ulanyo po.
1: Ah, sa digdi Ulanyo na nag-agi.
3: Opo, tapos pasiring na pong sentro.
1: Oh, tapos...
3: Diretso na po, pasiring na sa PNR, pasiring po digdi sa Triangulo. So, nasa ACE.
1: Mm-hmm.
3: Padigdi na
1: po. Ah, digdi

0: Kana nagluwas sa may triangulo. Tapos naglakaw ka pa sa hiring digdi.
1: Pag sabi na po, pag may tiyaga, magigibong maglakaw. Nilakaw ko po, giraray.
0: Okay. Maray tayo ni Aki mo, di man nagreklamo sa paglakaw.
1: Ang sabi ko po sa iyo sa bago, magmata na siya, tama lakaw, giraray kami, madigdi po. Naglakaw mo po siya.
0: Okay. Sige. O may naghahagad po ning tabang digdi para po sa iyang ina, mga tugang, naglakaw lang from San Vicente, Takulod, abot po digdi sa Muya. Iyo ini ang mga araw si Resimana pong nai-encounter kong problema kan sa tuya mga kababayan. Ini si mga, well, nakahagad na kamo sa Kapitulyo.
1: Day po po, sir.
0: Oh, taano ta day kamo naghahagad ng tabang sa Kapitulyo?
1: Day ko mo po yan, aram, sir.
0: Dahil ka nagrarani dyan sa Mayor Nindo, kay Mayor Ligaspi, taka-aliado ni Villafuerte.
1: Dahil pa po, sir, first time ko masana po maghagad tabang. Ito, sa buong...
0: Tano ta digdi pa sa radio station talaga?
1: Sabi po kay kantugang ko, digdi daw po. Ta, kung arot po ka na ito, turn over po kami sa arot po ka na sinasabi mo, makakaduman po kami. Mapaiba po ko sa tugang ko. Para sa mamami po na makarecover. Mabalik po kasi sa BMC, ta, ipo, to therapy.
0: Ara mo ang opisina ni Son. Pwede ta ba ini may ano, kijan, kijan jan, mahagadan tabang? Ha? Pwede ta ini mahagadan ning tabang? Ha? O, araw ka ni ano, Rosemary, magrenerate ka diyan sa microphone. Ngunyan makikiulay kita sa mga paradang og ano, ha? Magibo kaming paagi kung sa in kami pwedeng magrani ano. Ta digdi sa Muya kaya gasi naman ang pigtataomi tabi, ano, Rosemary.
1: Okay, malang
0: ta, po. Nag-aasa ka lang, nag-aasa kami sa mga nagdadangog na ano yan, nagdadangog na nagtataoning ng tabang. Ano? Iyo. So, mahagad kitang tabang sa mga listeners kung igwaning magtaoning tabang sa tuya. Ano?
1: Iyo,
0: okay? O, sige na, Rosemary, yan ang samuyang camera. Hagadin ng tabang si, ihagad mong tabang si mama mo.
1: Hello po. Para hinaga po sa mga nagparadangog. First time ko po mag-igdi kay Sergio. First time may po maghagad ng tabang for, dahil po sa mama may na mild stroke. May po kaya kami pan, ano, ni pambakal bulong, diaper. Nakabaybi ako, Sergio.
0: Sige na, ibigin na. Maimang problema yan.
2: Ano po ka namin aki ako PW ka di pa ako makatabang sa financial ni mama ko. Kasi dyan ako sa paradar. Okay na po yan siya dyan naman.
0: Sige na, magagat kang tabang. Paano ka matatabangan kayang kung di ka mataram? O ang mga nagdadangog sa kuya, mga may hirakon yan. Malay mo, igwang nagdadangog mo niyan na may maray na buot na pwedeng makatabang sa Indo. Kisira, para paano? Sige na, tabi ta, Lunis pati mo niyan. Sige na, Rosemary. Si Rosemary Binabintura po, sige na, nagme-message sa kuya. Ano. Sabi ko kay Rosemary, ang mga nagtatabang digdi, mga listeners, bako man ako. Kaya, mahagal kitang tabang sa mga paradahog. Sige na, mag-ibig ka.
1: Arag po ka rin niyan, may dara ko po. Si reset na ni Mama, ta. Si Tulumbulong niya po, mayo, dapong pambakal si ate, ima, dapong sa center ninda. Kaya gusto ko man pong pabakalan, ta maintenance po yan ni mama ngun yan. Kakadala una, mayo po siyang bulong. Si mga gusto pong magtabang, makakaabot po yan sa mama ko.
0: Salamat. May, iguana nagtabang sa ro, lauga daw, digdi pa, lauga daw. May nagtao bagang tabang. Ano ni Ge? Oh, may nagtaong tabang oh. O, 1,000 pesos. Si Barkada ko nagsakat digdi. O, Rosemary, tataw ko niya sa imo niyo. 1,000 pesos, Rosemary. O, yan. O, tataw ta na po kay Rosemary.
1: Salamat po.
0: May nagsakat po digdi sa kuya. Amigo ta, o, di abo po magpa-mention ng name. Uya po, nagtaw ning 1,000 pesos. O, pasalamatin na to. Iha.
1: Salamat po sa bukal na pagtabang po sa mama ko.
0: Sige na, ibi, di ka wag para supog-supog. Ang naghahagading tabang, di na ka para supog-supog, Rosemary.
1: Salamat po, sa nagtabang, sa nagtaw po kayo ng alaga na ini,
0: Oh, oya pa Rosemary. Oh, kunsihal kang naga, ha? Oh, bako ning kunsihal kang kanaman. Kunsihal po kang naga. Aram nino kung si Say, nagdadagog ko niyan. Si City Councilor, abo niyang magpabisto. Pero dai, sasabihong ko ha, tabako man taga ka naman. O Kunsihal Kanaga, Councilor Jude Tuto Jokno, o iha, mataos sa imuning 2,000 pesos. O, dai mo man ni binubutuhan. O, taga ka naman ini.
1: Binutuhan ko po yan kung nasa naga po po.
0: Ah, nagbubuto. Kasi ka nagbuto?
1: Nagbuto po. Naglipat lang po kami ka naman po 2019 po. Nagbuto pa po ko digding.
0: Ah, katong pagparakandidato niya.
1: Iyo po.
0: O, edi yun, nasayang ang pagbuto mo sa iya. O, ngunyan, Rosemary, sabi ni amigo tang Toto Jok, no, ni City Councilor Toto Jok, no, mataw siya sa imuning 2,000 pesos. O, yan. O, kaya kung may kabisto kang Taganaga, ikampanya mo, ha?
1: Kadakol po, si Lenny Robredo po, idol ko po yan, pati si Jesse Robredo, dati po, aki pa ako, yaon na yan po, naglalakaw-lakaw na nakabitis, nagbabagyo, kaso kang nawara po siya, garo kung nawaran maning ano, dahil sa nangyari po sa iya.
0: Okay, si Kiki Lenny Robredo, nakahagad kang tabang?
1: Dahil po po ako nakakatulong. Oh,
0: maghagad kang tabang, ha?
1: Ay, ito pong ini po na na-convulsion po siya, tapos nailing ko po siya sa mismong opisina sa City Hall. Ngayon pa po kami dito, 2014 ko si Naki. 2016 po, naghagad akong tabang, dati ko anong siyang tubig. Kaso dahil ko po siya na kaulay ni katubang at nakadakol pong tao.
0: Anong posisyon niya ka to, Vice President?
1: Iyo po. Tapos, day na po ako nagdiretso, tama po siya, naghalit na.
0: Okay. Alam ko na, tanagahagad si amigo tang Toto ning Gika, 0951-719-3339. Maray pa inyo, bakong taga ka naman, ha? Ang nagtabang sa MOB. Imama mo.
1: Ibabakal ko po diaper.
0: O, ibakal mo yung diaper, ha?
1: Ipicture po yan, Sir Jok. Papailin ko po sa iyo.
0: Sige. Ala, ipasalamatan mo sa, ipost mo sa Facebook. Okay. Ano?
1: Nag-post okay. Po nga na ako na salamat po, Sir Jok.
0: Okay. O yan. 0951-719-339. Si amigo tang Councilor Toto Jok, no? Matabang sa imo iha. Thank you, ha? Ayan. Thank you.
1: Thank you po.
0: Okay. Si amigo tang, ano to? Padi? Gcash, 500 man sa kuya. O, ala, di ko pa, B. 0951. Ala ko na, tanag... B, maya-maya, B. Tanag, naka-onboard ako, B. Maya-maya, naka-onboard ako. Oo, mamaya. Ta, naka-onboard ako. Okay, nag-upload si Aki ko. Okay. Padi, Gcash man sa kuya, 500-0951. Madali lang padi. 719-3339. Okay. Madali lang po at may nag... Si amigo tang George. George, thank you. Okay. 0951-719-33339. Pading George, iyan ang sa kuyang Gcash. Gcash yang kang istasyon, ano? Okay. Ay, Jesus na basura ni. Oh. So, na tiyan ipapahiling taining basura sa triangulo. Malupit ang basura sa triangulo. Alak ko na. Mamaya, aratsyan yan. Okay. Okay, sige. Si mga gusto pong magtabang kay Rosemary para sa sayang ina, ang samuya pong Gcash 0951-719-33339. Okay, alam ko na, nag-reply na si amigo tang Toto. Okay na pa di, yun yan ang Gcash mi pa di. Okay. Gcash. Okay. All right. Salamat ki amigo tang Irwin na nagsakat bigdi. Salamat man ki pading Toto, Councilor Toto Jokno. May nagtaong 200 pesos. And salamat, salamat man ki pading George na mataoning 500 pesos through GCash. Iha, halata na ako duman sa luwas. Iyo, pasalamatin na tabi. Rosemary.
1: Sa gabos po, nagtabang po para sa mama ko po. Salamat po, bukal po, talaga kamong magtabang sa taong na ngay po, sa mga arugmi po, na mayo po talaga. Salamat po, ingat po kamo pirme.
0: Oh, ipangadji mo ining mga ano, ipangadji mo ining mga nagtarabang na...
1: Ingat po sir, pirme po akong nag-ano, tapos kay mama ko.
0: Pirming magpangadji, ha?
1: Nag-agay po ako dyan sa dalugan ni Ina. Na dahil dyan kay Inong Pinya Francia, nakalakaw po ni.
0: Mm-hmm.
1: Apat na taon po siya bago nakalakaw.
0: Mm-hmm. Sige na ano, Rosemary. Okay. Si Rosemary San Venaventura, akang San Vicente Tagolod. Sige na iha, iba mo na ning aki mo. Halat, pakihalat-halat na lang ako dyan, ha? O, tahalaton ta na maglaog si mga GCash. Thank you ki amigo tang Erwin, ki City Councilor Jude Toto Jokno, dawa ba kong Taganaga, tinatabangan. Si amigo tang George, may nagtao pong 200. Thank you very much po sa tabang nindo, digdi sa kuyang bisita.
3: Asintado, live report.
0: Roy Ranoco, nasa linya. Roy, good morning, Roy.
4: Yes, Marijel, good morning. Digdi kita sa Naga City Police Office, Subanggi. May bypass operation and Police Station 5 nagtriumpo. Nadakop si mag live-in partner 2 ang nadakop kan mga members kan Pilipina National Police na nakuha na nin druga as in si kuya no 500 pesos na pinaggamit sa pagbakal. Si Police Captain DC Angeles, mga kalitan ko niyan. Ma'am, si Sergio sa Asintado Salad.
5: Hello, sir. Good
0: yes.
5: Morning po.
0: Good morning, Captain DC Angeles. Opo. Sige po, duman po sa hapot sa imo ni Roy. Go ahead, ma'am.
5: Ayos po. Kansubanggo nga ni, nagkagawa kita ng positive bypass operation na ginibo duman sa Zone 1, Barangay Mabolo, na kung sain duwang mag-live-in partner ang satuyang na-aresto. So, aside po katong nabakal sa inda, igwa din sa indang na-confiscate ng another sa sheriff, suspected siya bu. And sa ngunyan po, yan po sinda sa kustudiya kang Station 5, habang naghahalat po kang kasong ipafile sa inda.
0: Mm-hmm. Ano po ni ma'am, mag-live-in partner na dakop?
5: Yes po, sir.
0: Opo. Mga pera po ang shabu na nakuha sa iya?
6: Mga pera ang shabu? Pera kantidad?
5: Actually, si worth katong shabu na nakuha sa iya is nasa 6,800 worth na shabu.
0: Opo. Ano ni ma'am? Mga newly identified o ano ini yung ano ini? Ano ini yung mga nagkadarakop na ini?
5: Ang saro po itong lalaki is dati na siyang may kasong Republic Act 9165 din last 2023 and itong kalibin niyang babae is newly identified.
0: Okay. Opo. Nakakulong na po iningon niyan duman. Nakasuhan na po ini.
5: Yes po, habang itong sa tuyang suspect is nasa kustodiya kang Police Station 5, naghahalat ning kasong ipafile sa inda. Naghahalat po kaya kita katong chemistry report na iluluwas kang forensic unit.
0: Okay, opo. Mga pirang edad na po kani mag-live-in partner na ni ma'am?
5: Itong lalaki is nasa 41 anyos and same with duman sa babae. Pareho sinda 41 anos.
0: Parehas po mayong trabaho?
5: Yes po. Ayun, unemployed po pareho.
0: Nako. Yan ang problema eh. Pag mga unemployed, yan ang vulnerable po sa mga anong yan, sa mga araw kaya na ano yan, pag bebenta ng shabu. Dahil nagkaharanap tultul na trabaho. Anyway, sige po ma'am. Thank you very much.
5: Yes po sir, thank you very much po.
4: Iyo, nagkakapira na kuya ano, din kan nagtalikod na pizza 19 man guaman digdi sa may
0: pero baga ano niyan Roy garo garo normal na yon sa Naga.
4: Pero ang iba manager sa monitoring and intelligence division sa panginot ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar nagtatagataway-taway digdi sa Sudet Kinaga.
0: So sa luwas nagtitira?
4: Itong mga gurugurdo, itong mga dardakula
0: sa luwas na
4: kandidat sa luwas kan Naga.
0: Nag-ooperate?
4: Oo. Kaya ang iba talagang nananakop man sa luwas kan Sudet Kinaga, bihira na digdi sa igdi mga kwensa na pangkuya na ni, pang nailing ko sa blatter, pang apat o pang tulo na kantidad 600-800. Pigapot ko ay 6,800. Pigapot ko si ma'am. Ano ako nita ko yan? Perming araw ganyan kantidad kan na dadakop kan nakukuha na item sa Baybas operation. Sa kwenda yan, sa gramo kan nakukuha ang item sa mga suspect. Yan na sa tuwing impormasyon, Roy Ranoco.
0: Alright, salamat Roy Ranoco. Alright, 8:52 na po ni pag-aaga, ma-commercial muna kita. At yan, babalikan tayong report kan sa ito yung mga pag-iriba sa luwas.
3: Radyo Guapito.
7: Nosol Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, magwheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nosol Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nosol Tire Supply.
8: Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot-kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Konbinyente po ang sa indang lokasyon, may fully air-conditioned, saka wifi ang sa inda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lihitimong kamot ang sa inda pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa kababayan niya itong tika po sa buhay. Nag-o-presser man si Danning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundo kan sa itong mga mahal sa buhay na binabawian ng buhay sa mga party kan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchor T. Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.
3: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Permita pong imantine ang distansya sa sinusundantang bihikulo. Dapat igwang duwang segundo na pagultanan kan nasa printerang lulunadan. Tanganing aberya sa dalan, malikayan. Ika nga, distansya amigo. Ang road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa Senior High kan ACLC dahil 100% libre ang mga hali sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new Senior High strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks. At ACLC, fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Sentro ng Naga, tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City, with branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuldukan ng sakit. Uminom ng Power Sales Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
4: Good vibes mga kapamilya! Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
5: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
4: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, tita?
5: Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
4: Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: sakit. New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
8: Nahihinay nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia. Ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
9: Oras ko niyan, alas 9:01 na po ng pag-aaga, mga tugang. Ana oras, darasdakan EO Executive Optical, EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical, love your eyes.
10: Your bill, sir.
11: What? 40,000 pesos for dinner?
10: 1,400 only, sir.
12: Price check or eyes check? For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
10: Your bill, sir.
11: Order for more. Dessert?
12: EO. Love your eyes.
9: Alright, totoo yan, Sir Joe. Sige lang, tagang lakaw yan si Rosemary. Minsan hinahatid ko nga ni, pag maduman sa mama niya ta naglalakaw, kay Riba mga aki niya mainiton. Totoo pa lang talaga sa klakaw si Rosemary. Oh. May nag-anuligdi. Ay, good morning ki amigo tang kipadres YD. Good morning, YD. Kumusta ka na? Good morning ki amigo tang Doc Joey Blasco. Doc, good morning, Doc. Sipigahagad ko sa imo, Doc. Nalingaw ka. Good morning ki Doc Joey Blasco. Mayo ka man, Dok, pigresita sa kuya. Mayo man ako na receive na reseta mo, kaya mayo ako na bakal na bulong. Okay. Sige. Kasubago sa Toyang Bareta, may sarupong entrapment operation ginibo ang NBI, pero medyo hali-haloy na pala ni May 15 pa. Kaya lang nag-press release ang NBI, may ginibo pong sarong entrapment operation laban po sa sarong persona na ipinadakop kan sa iyang dating girlfriend ta pig humaan na ipapalakop ang ano yan, ipapalakop itong sa iyang mga nude photos. Kamo mga babae, maging maingat po kamo. Kung igwa ka mo ning karelasyon, dai nang gadna kamo mag tugot na ang sa indo pong hawak bibidyohon. Kukuha na ning picture kan sa indo pong boyfriend. Tadai man indo siguradong magiging kamo talaga forever. O araw gani. O maray nga ni, ta nadakop kang NBI, iniyo pong persona, o yan o, iningan do, o yan si pig-share na picture kang NBI, medyo disente ining lalaki ay, pero pigihiling ta, garo pamilyar pati, ang built kan sa iyang hawak. At yan, tama ko daw kitang ano, mahanap kita ning apagi na mabisto ta iniyo pong anong ini. Sa sarong sikat na hotel po yan digdi sa Naga, pero data po imi-mention ang hotel. Ginibo po duman ang entrapment operation pagkatapos na takuton kaning lalaki sa iyang dating girlfriend na pagdaida na kipaghilingan sa iya, ipapalakop si mga nude photos kani. Ini pong lalaki nasa angatan na ning kasong grave coercion as in violation kang 9262. Kaya habo na po magtaon ng details ang National Bureau of Investigation.
13: Asintado live report.
9: Yan sa linya si Triple M. Bin, good morning.
14: Hey, good morning. Good morning sa kabusado mga parantabay. Ali ako talaga sa National Bureau of Investigation. Mm-hmm. Kung niya na pag-aaga. Katapos lang kang sendang flag raising ceremony. Tagatapos, may pick-approach akong sarong ahente. Mm-hmm. Pipahitin ko itong sendang press release.
9: Okay.
14: Kailang. Ay, good morning, sir. Sabi, yan nga, dahil nangyong tabi, sir, nga pwedeng tukaroon, naka-file na si kaso, lalo na kung mapapangaranan. And, pero pa ngaya, nakapagpiansa itong lalaki, mm-hmm. itong subject person duman.
9: Dahil naman so, tukaroon na may pangaran. I-istoryata lang si pangyayari, without na naming names na may ano ini garo bin decent itong lalaki ano medyo para familiar sa kuya ay
14: dahil na maging pinag ano to elaborate ni
9: si itong agent ito si Rex
14: aliko ko si ano to si pamilyar lang ko si Lalawgon
9: garo si Rex na Solano ito
14: garo itong halangaw na yun itong ano to
9: itong maputi
14: na ang buhok. Itong karo si Apolinary Mabini.
9: Yan, yung gayo. Si Joey kaya, si Ahero, yao na sa Daet.
14: Daet. Nasa Daet na.
9: Siya na ang head duman sa Cam Norte.
14: Oo, siya na ang head duman. So yan, yung sabi nga sa kuya na araw nga kaya na nakapiyansa na. And itong sa data privacy, na dahil dapat nang mapangaranan na yan.
9: Dahil naman kita mapangaran, pero i-istoryata lang si, si ano lang, si...
14: Facebook.
9: Yan,
14: kung paano. Duman sa press release kang NBI, nagkagawa talaga ng entrapment operation. Mm-hmm. Tama itong sinasabi yung manager, maski nga ni mag-agum, dahil mo pwede magpara-video-video, bako dahil... ipapahiling o ibablockmail, paano kung mawara ang cellphone?
9: Mm.
14: O magpahirahay ka ngaya.
9: Mm.
14: O nawara si cellphone.
9: Maray kung si Roman ang mapairahayan mo.
14: maray. kung iba.
9: Kung ibang medyo mga maraw-raw.
14: Kung mahiling mo na ang ano mo, mahiling mo na ang sandiri mo nasa, ano ka na, nasa social media site ka.
9: Yan. O yan ka sa porn, ano to? Porn nasa, yan ka na sa porn site.
14: Yan ang diferensya dyan. So dahil pag ano to, ano pa yan?
9: Nahiling mo na si sadiri mo sa porn site. Ay, sadit.
14: Kaya, so, wow, kikiam. So, pangit ang ano to, ang araw kayo. So, yung si follow-up niya sa National Bureau of Investigation, papahingwa pa ko itong mga dikit na mga hapot. Kaya lang, sibot, kunyan na Lunes,
9: nag-hapon niya itong sarong sakto. Ben, maray ko nang pagkasabi kan si nakahiling. Ay, wow, eggplant.
14: Oo.
9: Oh. Oh. Oh. Eh, so, maraw kung ay, wow, ikikyam.
14: karitong na bulaga, ano. So yan, si follow-up niya ito sa National Beer Ban Investigation. Pinaili ko at tulos itong posted din na sa social media na press release. Ako, sir, pwede may idea na ngayon, pwede ito, nasa korte na ngayon. Pero hindi akong subject person niya, paligdi, mayo na ngayon, nakapiyansa na. So, siya, so, yun, reminder sa ito yung mga, kada ako lang kayo magkakaini, na mga magka-relasyon. Dahil liputok at indayan ay pangiribahan na ang mga promesa, grabe pa, napapatubod. Eh kung minsan habo na mga babae, pero gusto pang lalaki, at iguan yung mga arukan ng sensitibong mga retrato, video, na nagiging nakakatintar ng aning primero, kung gusto makipagbalikan. Panduwa kung maghahagan ng kwarta. As in, iba pa mga ano to. Kung feeling kang babae, naharas na siya, naabot sa punto na mag-filing kaso. So, arukan sa incident ng ini, naghahagan ng ayuda sa National Bureau of Investigation. So, ini ang ano to, sitwasyon na pinagtutukan ang NBI, perang semana lang nakatangi. Yeah, dito sa siyudad ng Naga.
9: Siguro, so, Bin, mga ano yan, may mga pangalan nitong mga taong ito. Ta, ano eh, si Hotel kaya baga medyo chuchal, di ba?
14: Oo, oh, medyo ano to, medyo high-end. Anong kaya? High-end, grotto, ano?
9: Day, ang grotto. Ang hotel, pwede tayo i-consider na garo 3-star, di ba?
14: Oo, mga class na ano to. Class,
9: class
14: na hotel,
9: hotel sa Naga, oo. So gusto sabihon, bakong mga ano lang to, bakong mga pipitsugin.
14: So iriguahon. May kaya sa buhay.
9: Sa kapag giniling mo itong picture kang NBI, nailin mo, naka-long sleeve. Itong lalaki. Naka-long sleeve ba? O yan o, naka-long sleeve o.
14: Talagang pinaghandaan kang NBI.
9: Pinaghandaan. O ining lalaking ano, ining lalaking nasa atubangan, si ano ni, bistado ta ni, si amigo ta.
14: Sabi nga ni Kayan, siyempre kung nasa high-end ka man talaga sabi manager na hotel, hindi ka pwede magpanggap naman itong barabangayang mano. Ito tayo papalagod si ahente. Paano madadakupin ito? Siyempre, maray ang pagka-postura ka pag ano
9: to. Diamond, naka-set up na ini na kasi nakipagtabangan si babae. Pag binasa mo si press release kang NBI, nagluluwas na si babae kan siya tinakot kaning lalaki. Nag-arrange na nagsumbong sa NBI. So,
14: may pre-arrange signal na.
9: Oo, ngunyan.
14: Eh, napapiglaog na doon sa kwarto.
9: Ang ginibok ang NBI, nag-set up ng entrapment sa tabang kaning babae. So, siyempre, sinagkuakan si room sa hotel, si lalaki.
14: Oo.
9: Hindi man nag-aaram si lalaki na nag-report pala sa NBI si babae, si dati niyang girlfriend. Diba?
14: Oo, siyempre, itong babae man, pwedeng para maaraman kung nasa yun siyang kwarto madaman, isasabi man daman sa mga otoridad.
9: Garo pati, ano, may mga agum na daan eh.
14: Kuya, ano, may ibang istorya. Kada ako lang party.
9: May nag-ano eh. May
14: involved.
9: May nag-send sa kuning ano yan eh. Blatter eh. May nag-send
14: sa ano yan. Magiging masalimuot na yan. Takong may mga
9: 9262. Ano ang sabihin ganit, Ben?
14: Diba, violation against women and children act.
9: Children act.
14: Oo. Diba? Ano yan? Ayan, bausi.
9: O, tapos yung grave coercion, itong pananakot.
14: Pananakot.
9: Oo.
14: Yan, medyo, si ano to, damot-damot yan, ang tumangon niyang ano to, reklamo. Basado naman sa sitwasyon na nangyari dyan sa Sarong Hotel, basado sa reklamo kan sarong babae. Manager yan sa akong follow-up sa National Bureau of Investigation. Mayo si Diliman sa City Hall. Mayo si Mayor Len Robredo.
9: Yaon
14: naman sa Agusan. Kaya ang acting mayor ko niyan, si Vice Mayor Gabby Bortado.
9: Pero minin sa mga bagayang acting.
14: Naroon na ni Ma Mayor.
9: Ha?
14: Naroon Ma Mayor.
9: Pag nag-iyo na si Mayor Lenny na presidente.
14: No. Siya man sumago ang ano to bago pag bago magpunan sa yang mensahe sa mga empleyado.
9: Ano sabi
14: nangumusta
9: ni
14: mo, nangumusta
9: ano sabi
14: mo na?
9: Ni, anong sabi ni Vice Mayor?
14: Kumusta kamo?
9: Iyon ta kung ano siya, wala man lamang sa inyo nangungumusta. Kung ano nang kalagayan namin.
14: Sabi daw, baka ngayon may magmundo sa indo na may akong kinumusta.
9: Oh.
14: Baka may mag-ibig ngayon sa indo dyan. Oh. Kaya, kumusta ka mo?
9: Mag-ibig naman yung luha.
14: Ano-ano na lang pati ang nagrulawas na, sa social media. Pati si Senador Lorin Legarda. May
9: pero, hindi ba kabin si Lorin Legarda? Di ba katong nag-resign si Senate President Lenny Pimentel? Katong, tanda mo ito, itong envelope, brown envelope na habong pabukasan. Di ba katong majority kan mga senador kampikierap?
14: Iyo.
9: Di na ogbaga itong, ano, daog itong nagburutuhan.
14: Tanda mo no, pa? No and yes vote.
9: Oh, no and yes vote si dating Chief Justice.

0: yang pakai tu si Nicky Cosetting.
1: Nicky Cosetting, pero mahayo na si Nicky Cosetting eh.
0: Oh, pero mahayo
1: talaga ito. Bako na. Basta mga senador ka to, yan tanda ko si Aquino Ureta, Gringo Honasan.
0: Pero kasamay-sabag yan si Sir Josmeña.
1: Si Sir Josmeña, duman yan sa ano?
0: To open the envelope.
1: Ang mga senador ka to, Joker Arroyo, Ramon Magsaysay, Junior. Tanda mo to. Frank Drilon, Loren Ligarda. Buhay pa ka to si Senator Joker Arroyo eh. Chupisto Gingona.
0: Si TG. Iba man to.
1: Ayo, Bin. Bago si TG Gingona, si Chupisto mismo.
0: Okay, si iba man ito, si TG Gingona.
1: Later na lang yan.
0: Original.
1: Si Say pa ka to. O yan, sa Joker Arroyo, sinang iribahan ka to eh. Diba? Tapos sa ano man ka to, si Era. Garubuhay pa ka to si Tatad. Kitatad. Tanda mo? Doa ba ka katong Bicolanong senador na nagboto pabor kay dai buksa ng envelope? So, iyan.
0: Yun na iwan na naman.
1: O si Loren Ligarda ka to, yaon yan sa grupo na si Senator Ligarda, sa grupo yan ka to na Frank Berlon. Nag-announce ning kang dai na kanangana si no vote, dai pag-open ng envelope, nag-resign si Nene Pimentel. I will announce my resignation as the Senate President in support of the opening of the envelope, the brown envelope.
0: That's 2001.
1: I will step down as long as there is a new Senate President. Alam mo kasi Nene Pimentel ka do, di ba?
0: Si
1: Loren Ligarda, kato naghihibi-hibi siya. Ngunyan, naghihibi-hibi na naman si Senator Loren Ligarda, pero iba na ang pigibiyan
0: niya. Iba na.
1: Pambira talaga. Oh, buhay na
0: yun. Yung pa kato si ano to, garo, yung pa si Defensor Santiago, Juan Ponsenrele, Tito Soto III,
1: Si
0: Gregory Honasan, Robert Jaworski.
1: Si ano yan, si Juan Ponsenrele, duman sa ano yan, not opening the envelope. Si Jaworski, di ko aram kung sain siyang,
0: Ang bigbasa ko din, 11 senators na nagboto ng no. 11. Sa second envelope kang 2001 impeachment trial ki ERAP.
1: Basta dinawag ka to si ano, dawag ka to si ano yan. Yes to opening of the envelope, di ba? Tapos nag-walk out si mga prosecutor. Tanda mo to.
0: Nag-walk out.
1: Yun na to si ang sunod baga, EDSA 2.
0: Tapos si ERAP kayo, nag-agi sa likod. Nakabaruto.
1: Bako mong baruto?
0: Higher speed
1: Peri.
0: Ayaw pa si Cosetting talaga, manager.
1: Ayaw pa si Cosetting.
0: Miriam Defensor Santiago, Juan Ponsenrele, Tito Soto, Gregory Honasan, Robert Jaworski, Jan Osmeña, Tese Aquino Ureta, Blas Ople, Ramon Revilla, Francisco Tatad, Ana Dominic Cosetting.
1: Binasa mong pangaral, iyan si nagbutong day i-open ng envelope?
0: Oo, no vote.
1: Sige daw, pangarani daw.
0: Miriam Defensor Santiago, Juan Ponsenrele, Vicente Tito Soto III.
1: O di kabali pa rin si Tito Soto naman.
0: Gregory Honasan, Robert Jaworski, Jan Osmeña, Tao, si Tese Aquino Ureta.
1: Si Jan Osmeña, dumampalan sa baliw, ano?
0: Oh.
1: Ang Jan Osmeña kaya itong halangkaw yan. Na dobagay ang Serge saka Jan Osmeña.
0: Iniki ko yan sa ABS-CBN.
1: Ining si Jan Osmeña, ito bang na chismis na ano yan?

0: na chismis
1: ba yung lang lalaki ni
0: oh, dako lang lalaki na chismis na Bading Gersey.
1: So si Tessie Aquinoreta. Kasi
0: Ernie Masida, Ernie Masida.
1: Mayo si Ka-Ernie. Blas Ople, Ramon Revilla, Francisco Tatad, Ana Dominic Coseteng.
0: Si Blas Ople pa lang ka to, nagbutong ano yan, nagbutong
1: no.
0: No.
1: Oh.
0: O duman man sa yes, yes to opening.
1: Hanap ko si Sentinel kay Dominic sa kung unsin ini, di may tagang dulo.
0: Dahil si Joker Arroyo ka to, bakong senador eh. Si Joker Arroyo ka to, prosecutor, congressman siya ka to, di ba? Iyo, congressman ka to, si Joker Arroyo. Member siya kang prosecutor.
1: Ayo.
0: Oo. Oo.
1: Ala, prosecution. Tingdi sa si Tito Soto, yes envelope.
0: Tito Soto pala, erap ka doon, ano, sa kasi.
1: Oh, Tito Soto. Siyempre, taatid
0: sa baga. Sa kasi Blas Ople pala. Ako, bilipan ako kay Blas Ople. Kasi Blas Ople, baga maray man na legislator, ano.
1: Mayo na, luluwas ako ng ano to, ha. Sa may wagang pulang kristal din ang luluwas.
0: Okay.
1: Ang... Yes, anyway, yan na sa agenda lang. Yan mapadipit din sa mga sitwasyon ngayon yan sa Senado. And syempre si Mainichi niya to doon si Fallop sa National Bureau of Investigation. Hapot kukuta dahil baga may manhunt ki Bato. Kasi Senador Bato, ano, ang NBI, pag-arong ganyan, binababa man yan na i-monitor sa AOR ninda.
0: Anong sabi ang NBI?
1: Bigla nag-meeting. Pabalikan ko sinda sa araw ganing topic. Alinigli sa asang location, Melvin Machado, Sintado News.
0: Salamat sa imo, Melvin.
2: Si Joe Osabal, Asasintado sa Radyo.
0: Ang Del Waterwise, mga tugang, oy, si gusto pong makatipid sa mineral water, iniinggan niya ko kamo, magpakabit po kamo ning water purifier. Arog kang ginibo ko po sa arong, dahil na po kami nagbabakal, nag-o-order ng, dahil na po kami nag-o-order ng mineral water. Kaya nabawasan ng customer si Thirst Aid. Sorry kay Gab Carbonella. Gab. Sorry Gab ha. Nabawasan ka ng sarong customer. Kato po kaya ang unsigned on link ko, nagpapadeliver po ng tubig sa Thirst Aid ki amigo tang Gab, ano, Carbonel kan Thirst Aid. Alagad, por medyo po kaniyong pig introducer kang Del Waterwise na water purifier. Ikinaini po, direkta ng kinakabit dyan sa gripo nindo, sa harong. Ang kagayunan po kaning water purifier na ini, kang Del Waterwise, tamay hot and cold na. Itong bago nindangon yan, hot and cold, igual na katong ano yan, bakoning hot, itong warm lang, ano, o itong katamtaman lang. Hot, tapos itong sa tahaw, then itong cold. Yan, igual itong normal lang na tubig. Magpakabit na po kamo kayan, dahil na kamo magpapara bakal ng mineral water, makakatipid ka mo sa tubig, mas barato po ang tubig kang MNWD. Kami po, kami dyan sa harong, ano na ako eh, mga 3 to 4 years. Every year po kami nagre-rebuy ng, ano yan, itong water filter. Ang nagre-rebuy po kayan sa muya ang Del Waterwise na mismo. Yeah. Kaya si mga interested, magpakabit po ka mo sa harong, dahil na ka mo magpaparawa, dahil na kamo mabakal ng water dispenser, dahil na kamo mabakal ng mineral water, iyan na pong tubig hali sa nawasa, ikakabit mo lang doon sa water purifier. Yan. Diyan sa Del Waterwise po, maghapot ka mo, hanapon lang nindo si Marie Arevalo Almanza. Pwede nindo siyang kontakon sa 0918-704-8257. Makakatipid na po kamo. Apig po purify kayan inipong tubig hali sa nawasa. Kaya ano na yan, masira mo pong inumon. Malipot. Pag makakapi ka, isasaksak mo na lang sa kuryente. ayos na. Ano po? O kaya ako nire-recommend ko sendo ining water purifier kang Del Waterwise Water Equipment and Supplies Services.
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Alam ko na, kung may mga greetings kita digdigde kung nagkabarasa, madali lang po. Madali lang po ha. Hi na daw din si may mga greetings. Madali lang po. Mabasa kita ning mga greetings. Sandali. Ay! Uy, kung nagdadangog pala na no, madali lang ha. Kung nagdadangog po ang Barangay Cantriangulo, son, pahilin mo daw nga yung tambak na basura dyan sa Triangulo. O ini po ha, grabe ining basura dyan sa Triangulo. Dae pa daan ni nahahakot sa gudgun yan. Papadumananta daw ini. Papot, madali lang, sa in lugar po ini. Grabe ning basurang ini. Exact address. Tapapadumananta sa tuyang reporter. Ini pong pagkataratambak na basura dyan sa Triangulo. Kung may nagdadangog niya, may nagdadalan po sa Facebook, pwede pong pakita o nindo sa mo kung sign ining particular na lugar dyan sa Triangulo. Pigsen po ini sa mo, sabi niya, allegedly, dyan po daan ni sa MRF kang Triangulo. Kaya lang, nakakangiri, naarog po kaya ng itsura. Pero dahil pa po at ibabalidate mo na po ini. Ngunyan, kung nagdadangog si Roy, San Ramon, Roy, si Semay number sa endo ni Cap na Arevalo, si Munix. Ihaputa kung ano ini yung basurang ini na pagkataratambak po sa Triangulo sa inpong lugar ini, si kung may nagdadangog dyan na taga Triangulo na nagdadalan mo niyan, tawi daw po kami ning ideya kung sa inpo eksaktong lugar, anong suna, ini pong inipong lugar na ini, pwede pong pakitabangan nindo kami sa inpo particular ini dyan sa Triangulo, pigsen po sa mo, arog kayan daang kadakol ang basura, allegedly, dyan po daayan sa MRF kan Triangulo. Kung sa MRF po yan kan Triangulo, ano tada iyan na nahahali pa sa gudgun yan? Oh, pirang aldaw na po daan, nakatambak yan. Kaya kung nagdadangog po, kung si Seman po ang nagdadalan dyan sa mga taga-Triangulo, pakisend daw po sa in-exacto ini sa Triangulo.
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Okay. Paalaugan na yan na may bisita pa po kita mga tugang. May mahagad pang tabang digdi sa tuyang programa. Paalaugan na nindo digdi. Okay. Alam po ah. Hinipigchichet ta, sir, don't mention my name. Ang aram ko po may dump truck ang Barangay Triangulo taano tada iyan hinahakot. Duman po iyan sa may zone 3. Haling CBD, inot na crossing sa inutan kang FJC Meatshop. Pabati po, happy birthday kay John Brinya, aka Lito Lapid kan Mabulo. Oh, nagbe-birthday si Lito Lapid. Ang Lito Lapid kan Mabulo, John Brinya, happy birthday.

0: So na tres da ini haling CBD inot na crossing sa inutan kang FGC Meat Shop. Ah, okay, sige, thank you ha. At nganing ma-check ta kung payout sa iriga. Oh, pigahalat da si Mars. Sun, pahinig mo daw. Igwa pong payout sa iriga. Dahil pa po, nag-payout, may pigahalat pa da na mataram. Sa iriga po ini. Pahinig nga daw, Sun. May payout na naman po duman sa iriga. Ano kaya tada ini na pigsusumbong ni kay Secretary John B. Crimulya? Ano kaya tada ini pigsusumbong yan kay Secretary Francisco Teo Laurel saka kay Senator, kay Secretary Rex Gatchalian? Mga ayuda nindo pigpaparaipalan po kan sarong politiko sa Kamarinisur. Ngunyan sa iriga na naman. Dahil pa po daan, nagre-release, tapighahalat pa si Mars. Mataram pa si Mars. Yan po sa iriga yan. Dahil pa po, nagre-release, tapighahalat pa daan si Mars. Tamataram. Ay, nako, talaga. Siguro naghahalat pa kan si helicopter. Ay, pambira. Yan, payout po yan. Payout na yan sa iriga. Dahil ko lang sure kung sa DA o sa DSWD. Pero mukhang sa DA, sa mga farmers ni. 2,332 ang tinatao po kan Department of Agriculture sa mga farmers, beneficiaries, tatawan po, kundi dahil pa po pigtatao kang DA, ngunyan, ta pigahalat pa po da, ta may matarampa, saka may maburo barayli pa. Ay, pabati man da dyan sa 3N Mabolo, sabi ni RJ De La Cruz. RJ, good morning RJ. Sabi ni Ophelia Nodado, purified not mineral water. Opo. Sige po, salamat Miss Ophelia Nodado. Okay. Good morning dyan sa 3N Mabolo. Kaya mga taga-iriga, aralat-halat po kamo ha, ta naghahalat pa, nagkaparigos pa daan si Mars. Nagpaparigos pa. Pakiralat-halat. Marirelease yan. Mga alauna ning hapon, iliwan mo. Ay. Ay, ano na tayo? Pambira talaga, oo. Okay. May bisita kita dito sa studio. Ranika po, tabi nanay, sa mikropono. Ano pong pangaral mo po, nanay?
1: Herminia Nebreya po.
0: Ano po?
1: Herminia Nebreya.
0: Herminia Nebreya. Oh, ang talagibig na tulog si Cha Herminia. Taga sa Inca po.
1: Sabang Naga.
0: Sabang Naga City. O ano po tayo ang kadigdi sa estasyon? Nag-ihibi ka na pati po.
1: Pag naisip ko lang po kayo ng aki ko.
0: Pag naisip mo si...
1: Aki ko na sa ospital.
0: Aki mo po na sa ospital. O, na, ano po yan? Pero
1: edad kayo? Nasa ICU na po. 20 po.
0: 20 anyos. Nasa ICU. Saan pong hospital?
1: BMC.
0: Opo, tano po na ano yan, aki mo nanay?
1: Si potassium niya na po kaya nagpapababa na. Dahil siya na ano na.
0: Ang potassium niya nagbababa. O, ano po daan sabi kan doktor?
1: Iyon nga, edad pong problema. Kasi potassium niya lang. Dahil na siya nakakaano ang ano niya, hawak niya.
0: Paano po da para maglangkaw ang potassium?
1: Si mga bulong po, naano man, kundi lang pag-araw kaning may mga bakalon, minsan day ko na ano, takong may, minsan may man akong tulos may ano.
0: Nakarani ka na po sa City Hall.
1: Hindi man po ako nakakali. Saro lang po ako nagbabantay lang duman. Tama nga, ano ko, lalaki po kayo mga aki ko.
0: Paano ka po nakaabot? Nakadigdig ka nga niya sa kuya sa City Hall.
1: Ano lang po, napinirit ko lang po si Manugang kung may salit ka itong aking salit na mabantayan para makaagad man akong tabang.
0: Tano po tadigdig sa kuya nanay bako sa City Hall, bako kay Mayor Lenny?
1: Hindi nga po ako nakakaling maray duman. Nagbabantay lang ako duman.
0: Kaya nga po, nakadigdig ka nga niya sa kuya.
1: Pinirit ka na.
0: Oh, kung nakadigdig ka sa ko, di dapat nakadumang ka sa City Hall. Kung mahagad po ning tabang, dapat sa gobyerno mo na. Tadigdi po kaya sa kuya ang nagtatabang digdi para dangog. Oh, mahagad kitang tabong sa para dangog, pero depende po kung may para dangog na matabang sa to. Iyo po. Bako si Juo Sabal.
1: Iyo po.
0: Ta si Juo Sabal po maayaman.
1: Iyo po, duman pa lang, mahagad na lang kung tabang po.
0: O, maya man si Diyo Sabal ning dakulang kwarta po, ano, ha? Ano po yan, ning listeners ang nagtatabang po digdi. Iyo, nanay.
1: Iyo po.
0: Ha? Okay. So, ano po na ang kaipuhan kan sa imong pong aki, nanay, para marahay?
1: Ning si mga bulong pong pinapabarakal, pag mayo po duman.
0: Mm-hmm.
1: Minsan po kaya... Pag may pa akong pambakal na depende kayong malipasan, pag mayo duman na pang lagna.
0: Ano po ang binabakal na bulong?
1: Minsan po itong mga, alimbawa pong mga sodium na po.
0: Mm-hmm.
1: Kundi ilang mga pirampiraso.
0: Anong hanap buhay po nito sa sabang?
1: Mayo po, sa harong lang po.
0: Sa harong lang? Dati, si Agumo po?
1: Construction po.
0: Sa construction. Mm. Ano po dati nagparababa ang potassium kang aki mo? Ano po dang sabi kang doktor?
1: Basta po, pag-ano, okay man po. Sa sunod kaya, medyo nagbababa na naman.
0: Kaya nga po, ano po dati, ano po dang rason? Ano sabi ni doktor, ano dati nagbababa na ang potassium?
1: Siguro po sa may pag-iisip po ngayon, garo, naluluyan, ganyan po.
0: May pag-iisip.
1: Minsan, dati kay maray na siya, tapos katong garo, nag-ano si isip niya, bigla pong nagbagsak.
0: Mm-hmm. Maano mo, na, maluyan ano pong, na. Ano pong pag-iisip kan si aki mo po daan? Anong problema kan aki mo?
1: Ano po, may ano na po kaya ito sa payo niya.
0: May...
1: Itong garo, may anon.
0: Pampirang aki mo po yan, nanay.
1: Sa anong po, panglima siya.
0: Anong ang aki mo po? Opo. So, anong gusto mong... Ibuunta nanay, siyempre maagad ka pong tabang.
1: Nasaan na po, matabangan ako sa pang-aral daw. Kuta ako lang nagbabantay sa...
0: Pang-aral daw mo po ang problema.
1: Minsan, may siyang pambakal bulong. Na akong po, may bakal lamang siya.
0: Mayo pong bulong sa BMC?
1: Ang iba po, ito lang mga pang, ano lang, sa mga suwero. Pero ito pong minsan, may reseta siya.
0: Hindi mo na mabakal.
1: Nakipantong mabakal minsan. Maagawin nga na po, naghahanap ako.
0: Opo.
1: Ako lang kayang bantay duman.
0: Iyo po. Okay. Araw po kani, nanay, magrani ka mo sa City Hall kay Mayor Robredo. Ta maray po sinda, ta igwa sinda ka tong budget na pang tao dyan. Ano? Kami po di mayo man kami kaya nanay. Opo. Sisi po nagpadigdi sa imo nanay sa istasyon.
1: Big arano lang po ko duman sa may, alam po, panaglalakong sentro, maka da po, makakuha man lamang kung agad tabang. Tinuklo man po ako yung ding.
0: Iyo.
1: Nga rin na po makaano kung kumikay po ang kangayang pambakalbulong. Minsan po nakakabot pa akong sentro kung mayo kaya duman.
0: Anong sabi sa'yo mo
1: katong... Mahal po kaya sa BMC, alimbawa mga pangdaya, pero nakakabot pa akong sentro, tabara-bara to.
0: Iyo po. Okay. Mahagal kitang tabang sa magdangog nanay, ha?
1: Iyo po.
0: Pero dahil po kita kayong sigurado. Ako matao man akong kadikit. Iyo. Pero hanggang abot sana po dumananay hata.
1: Nawa po din. Ang pang-ano ko lang po sa, maski pang-ano lang sa akin.
0: Sige na po. Nanay, iyan ang samuyang camera. Sige na. Makiulay ka po. Makiulay ka itong udok sa buot tanganing si gusto pong magtabang sa tuya. Sige na po, nanay. Go ahead po.
1: Sana po matabangan man po nindo ako sa pang ano-ano ko lang po yan sa akin. Kapang suporta ako lang. Sana na sana maglawig pang buhay niya. Nanday malipasan ang bulong na kaipuan niya. Nadawa po, kadigit na lang, okay na po yan. Magkaano lang ako.
0: Abangin man po nindo si nanay, ta ang aki niya po naka naka-confine sa BMC. Pirang aldaw na nanay?
1: Siguro po mga 10 na kami.
0: 10 aldaw na po. Nasa ano siya?
1: ICU.
0: Nasa ICU. Umataw man po akong dikit na tabag niya nanay ha. Mahalat kita sa satuyang mga paradangog. Ano po?
1: Sana po, tabangan man nindo akong pangadya na maglabay pangalan niya. Gusto ko pa po siya magkaiba.
0: Anong pangaran po kang aki mo, nanay?
1: Mark Anthony.
0: Mark Anthony. O, pang-artista pati ang pangaran. O. Mm-hmm. O, sige na po, di na mag-ibi. Baka patikit pati ako, mapahibi naman sa imo, nanay. Sayang. Okay, ahirang unang ta. Ge, hilinga daw ni pigtayaan ko sa luto. Ay, di ka magsuba. Malay mo makachamba.
1: Sana po.
0: O, hilinga daw ni Ge. Taba kapag... Hindi ka magngirit, nanay. Ito pag iyan nakachamba, ay...
1: Sana po.
0: Lilingawan ta ka. Pag ako nakachamba, nanay.
1: Pag nadangog ko man yan, sir, may ditulis ko.
0: Ha?
1: Pag nadangog ka yung
0: ginagawa. Tataguan ta ka man. Hindi, ta ka man. Hindi man ko mapahiling sa imo. Pangirit ta ka lang, nanay. Ha?
1: Yeah, po.
0: Sige na po, halatan na ako doon sa luwas.
1: Thank you po.
0: Okay. Sige po. Oh, halat-halat lang ako dyan sa nanay. Maski kadikit po, may abot lamang ako sa imo. Maski kadikit lamang po. Hali, isa sa ko yung project I held. Opo, pasensya na ka mo, nanay. Iyosan na po yan ang kaya ni Asintado. Ano po? Pasensya na po ka mo. Mayo po kitang dahula. Iguaman kita, kakadikit-dikit. Yan. Si Aki ko nga ni, ma-enroll na naman. Ay, nako. Talaga. Di ba? Basta importante dahil kita naghihilang. Sir, good morning po. Pirmi po kaming nag-aabang sa imo. Gusto ko man ipaabot sa dawasa noarin po magkakaigwan ning bulos ni bulos. 5 aldaw na pong mayong bulos ning 2 daw abanggi. Mayo talaga po. Nagbabayad man po kami. Nagsasakdo kami sa Bumba. Harayo. Pasamuya ata banggilang kota ang bulos nawara pa alugod kaya pirmi kaming puyat dahil mo na po pagsambit ang pangaran ko taga St. Clair Concepcion Pequeña. Yeah. Good morning Rachel De Jesus, good morning and Kijingoy Pisimo, good morning, good morning po sa indo ha, salamat po kan sa indong may nag-send 200 pesos o dagdagan ta na yan son, may nag-send po ning 200 pesos sa 0951-719-3339. Iyan ang minsan magabato na maray sa pagmati digdi sa programang ini. Data man po pwedeng sa yumahan. Data po pwedeng sa yumahan na data po data po pwedeng sa yumahan, mga tugang, na ano yan, na itabangan, i-entertainon, maski po kadikit, kepuan makaabot kita, makataota, hirakman. Iyay ba ganing hinahanap ta ang sa mga opisyal kang gobyerno na sige nilong pasiram-siram. Pagkatapos, araw ganiyo, kadakol mga nangangaipo. Hey buhay, good morning Sergio. Batiyon mo man po ang matua kong aki na aki nin maugmang kumpleanyo si Teacher Jeremy Cristel Sanchez. Salamat po. Good morning ki happy birthday ki Teacher Jeremy Cristel Sanchez. Nagbe-birthday ngunyan. Teacher, happy birthday.

0: sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Rhymon Transportation ka. Puanpo alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga 2 PITX. Pag alas 3, Naga Tukubao PITX. Pag alas 4, Naga Tukubao Sampaloc. Pag alas 5 manin pagkahapon, Naga Tukubao PITX Turbina. Pag alas 7 in Bangi, Naga Tukubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga 2 PITX Turbina. Kaya kung mapa-Metro Manila, mag-Rhymon Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka-Rhymon Transportation ka, biyahe na.
1: Kaka-art, kaka-art.
2: Uy, she, ang sigla mo pa rin kahit puyat.
1: Naman. Tiwala ako sa suportang dala ng 4 Superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
2: Tiwala sa 4 Superfoods?
1: Naman. Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba. Power Cells Herbal Capsule. Tiwala lang sa araw-araw.
3: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule. 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury, at South Star Drug.
5: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
6: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approved ang quality nila internationally.
5: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
6: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
5: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
6: Oo, sigurado makakapagtapos, magkakatrabaho, at magtatagumpay ka, anak.
7: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
8: Nahihinga nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
9: Paabot na nun po ning kumpleaños si Miss Malin Jalino Jong Frau kan Santo Domingo Milaor. Sabi ni Tess Halmasco. Yan. Miss Malin Jalino Jong Frau, happy birthday!

0: Pabati man sa sakuyang aki na si JM Butor, birthday niya ngunyan, 8 taon na po sa Zone 4, Triangulo, Naga City. Happy birthday man po kay JM Butor. Okay. Good morning po. This is Ma'am Anilin A. Soles, Barangay Lerma, Naga City. Kung pwede lang po mga pudan sa radyo po nindo, tabaka lamang po may nakakuha o nakapurot sa tinampo o baka po may nasakyan akong subagong tricycle, tagaro po nahulog si wallet kong red. Rectangular po siya. May mga laog pong government ID, ATM cards, mga reseta, saka po cash. Pambakal ko ta na po ning bulong ni father. Ta kapapa-check up mi pa lang po subagong hapon. Kung may nakakuha man po, please, pwede pong pakiton over na lang sa radio station or i-contact po siya sa cellphone number 0927-451-4381. Mataw man po ako ng gratification. Salamat pong maray. Paki, Son, pakipapost mo na lang ni sa, ano ta, sa page. Tanganing matabangan ta ining sa tuyang bisita. Mm-hmm. Okay. Nag-chat si Rosemary San Benaventura. Okay na si Rosemary. Sige, Rosemary, ha. Sana mag-okay na si nanay mo. Okay. Pa-shout out man po kay Mama na nag-kukupras, pati po kay Papa na naglulutong ulam, sabi ni Lea De La Cruz Dimilio. Kartint sa L.A. Sabana, di ko malingaw. Kartint sa L.A. Sabana, si Maribay na po ning tint. And si mga naghahanap ning LPG sa kusina, dapat marikas, tipid na si Manligtas. O yan na po ang Brax LPG Supply na authorized seller kan Petron Gasol. Ang St. Vincent Gas, Mabuhay Gas Saver, mga LPG brands na subok na maray ang quality, abot kaya ang presyo, assembly pa ang delivery. Dumaan na po kita sa Ruas Avenue, Diversion Road, Concepcion Pequeña, at ubang mismo kang SWMO Office. Ansay na pong pinakabagong branch. Sa sima ng pinakang-enot na branch, sa Zone 4, Maharlika Highway, Concepcion Grande, at ubang po kang Suxio Supermart, Harani sa Pepsi Plant. Apo na nindo ang 0908-388-1183 o kundi man 0917-580-1303 para sa libring delivery. Brax LPG Supply para sa kusinang Bicolano. Hi, good morning from Tondo, Manila, Jay Paanyo. Good morning, Jay. Bueno, mga tugang, oras na para magpaaram sa tuwing programa. Inabot na kita ng oras sa tuya pong programang asintado sa radyo. Aradyan, Antabayanan, Healthy Talk with Water Doc, with Dr. Renato Water Doc Paragas. Ako po ang sasayong lingkod, si Joe Sabal, Diyos Mabalos, Marhay na Aga.
1: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple

0: nila. Kaya po, mga ka-wellness, importante na meron tayong social connection na lagi po tayo nakikipagkwentuhan, nakikipag-usap sa mga taong masarap at masayang kasama. Okay? Tapos yung morning sunlight, dapat po talaga nagpapa-araw. Dahil nakakatulong din po ito para ma-achieve ang quality sleep na napakalaki ang kinalaman sa literal na pagdurugtong ng maraming taon sa buhay natin. Kaya everyday, lagi ko pinapayo sa inyo yan, magpa-araw. At habang nagpapa-araw, kasama dyan yung karagdagang tips, maglakad-lakad o magkaroon ng physical activity. So pag samasamayin nyo na, ano, diba? Habang nag-exercise, habang naglalakad-lakad, may mga kakwentuhan kayong taong masasaya. At yun, nagpapa-araw din kayo sa umaga. O di, sabay-sabay nyo nagagawa yung mga healthy tips na binibigay ko sa inyo na literal na magdurugtong ng maraming taon sa buhay nyo. Ayon nga sa pag-aaral, 10 to 20 years ang pwede pang maidugtong sa buhay nyo. Lalo na kung gagawin nyo yung isang healthy tip natin, ano, na almusal ng masustansyang pagkain. Lalo na po yung mga pagkain mayaman sa fiber at sa protein during breakfast. Pwede nyo nang i-research yan. Anong almusal ang mayaman sa fiber at sa protein? Yun po ang bagay sa inyong pag-aalmusal. Gawin nyo yung mga tips na yan, mga ka-wellness, daily morning routines na healthy at literal na magdurugtong ng maraming taon sa buhay nyo. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
2: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Kwapito. 105.5.

0: New BMEG Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: Radyo Guapito.

0: Radyo Guapito.
1: Marhay na aga, this is Tina G at kayo'y patuloy na nakatutok dito sa 105.5 Radyo Guapito.
2: DJ Pa!

0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow, gustong gusto ko yan.
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may Black,
2: may Balak.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.

0: Radyo Guapito. Radyo, Radyo Guapito.
1: Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G dito sa 105.5 Radyo Guapito. Street.

0: Caggio Guapito. RGFM Radio Guapito.
1: Your music, your request.

0: Magandang hapon. This is Tina G at kayo nakikinig sa 105.5 Radyo Guapito.
1: Radyo Guapito.

0: got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radyo Guapito. Radyo Guapito.
2: Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G, dito sa 105.5 Radyo Guapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5
1: Radio Guapito.

0: Radio Guapito. Radio Guapito.
1: Your bill, sir.
2: What? 40,000 pesos for dinner?
1: 1,400 only, sir.
3: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
1: Your bill, sir.
2: Hmm. Order for more. Dessert?
3: EO. Love your eyes.
4: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbanangat nato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-istudyante, Jante, pang work online selling at iba pa, lalo na ang pang connect or update sa situyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton, work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX-125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
5: Atlantic Bakery, kalusugan nyo'y pangangalagaan.
6: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
7: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
8: Mas malinaw na ba kahit gabi?
7: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
8: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.

0: bagong bumuli sa inyong lahat. Sisimulan na po natin ang Akpala Stand Draw para sa draw number 6157. Kaparina Sur, let's play Small Town Lottery. Tayo ready.
1: Ready!

0: number sa number 37. Number 37, numero 37. Muli babalik po natin ang ball number 37 para sa pagpili ng second winning number. Time na ready.
1: Ready!

0: ikaw.
1: Marhay na hapon. This is Tina G. At kayo nakikinig sa 105.5 Radyo Guapito.
2: Gina G. Sa RG.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: It's Monday morning, mga ka-RG, at si Tina G naman po ang makakasama niya dito sa 105.5 Radyo Gupito. Kaya naman, gising-gising sa mga nagsisiyasta dyan. Balik trabaho na naman po, lalo na doon sa mga nagbabantay ng kanilang mga tindahan at sa mga chupen na mabiyahe na muli. Siyempre, andito po ang Radyo Gupito para sa inyong mga upbeat song para mabuhayan ang inyong diwa at bumalik ulit sa trabaho. Kami na ang bahala sa inyong tugtugan ngayong Lunes mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon para sa ating programang Tina G with Tina G. Kaya kung may mga pabati po kayo, you can text us on 0956-1708-212. Again, that's 0956-1708-212. Kaya tutok lamang po kayo sa ating tugtugan only here on 105.5 Radyo Gupito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 42 minutes malipas ang alas 3 ng hapon. And you're still tuning in dito sa 105.5 Radyo Gupito. Happy graduation pala sa mga graduate last week. Nako, ito na po yung responsibilidad ng mga graduating o ng graduate ng mga estudyante. Pero don't pressure yourself ha. Na dapat makahanap na ng trabaho, dapat maganda yung trabaho. Dahil ibang-iba po kapag nasa tunay na buhay ka na. So grab every opportunities. At kung wala pang mahanap na trabaho, okay lang po yan. Take your time. Magharap ka ng pwede mong pagkaabalahan pa muna. Anyways, batiin lang din po natin si Chim at si Brian Tosok na nakikinig po ngayong hapon. Happy listening po dito sa programa ni Gina G with Tina G. Tuloy-tuloy lang po ang ating tugtugan. Lalo na sa mga nakikinig sa atin dyan sa Naga City People, small happy listening po. With that, the music continues here in 105.5 Radyo Gupito.

KCR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: That's Blackpink Lisa with a song Money.
2: Malunggay pa ni Sal.
1: Ngayon, yun na yung kailangan natin. Perang, lalo na malapit na po ang Petsa de Peligro. One week pa bago ang sahuran ng ilan sa atin, kaya naman talagang tipid-tipid sa pagkain. Pero syempre, huwag papagutom ha. Pumili na lang ng mga pagkaing tipid, pero nakakabusog. Mga ka-RG, nakikinig pa rin po kayo dito sa 105.5 Radyo Gapito kasama si Tina G para sa ating programang Gina G ngayong Lunes. Happy listening kay Luella Lambrinto at para sa mga nakikinig dyan sa People Smart sa Libotan, happy listening po. Stay tuned lamang po kayo dahil tuloy-tuloy ang ating tugtugan. Here's Spice Girls with the song Wannabe, only here on 105.5 Radyo Gwapito.

0: Gina G sa RG.
1: Marhay na hapon. This is Tina G at kayo nakikinig sa 105.5 Radyo Guapito. Don't you tell

0: Tina G. Gina G sa RG.
1: 41 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. At dyan po nagtatapos ang dalawang oras nating tugtugan at kwentuhan para sa programang Gina G with Tina G dito sa 105.5 Radyo Gapito. Maraming maraming salamat po sa mga nakinig sa ating programa. Magsama-sama po muli tayo bukas Tuesday, same time, 3 to 5pm. Kung may mga pabati kayo dyan, ako text lamang po kayo dahil babasahin po natin yan bukas. Pero ngayon, huwag kayong aalis dahil marami pang tugtugan ang inihanda namin sa inyo. Dito lang yan sa 105.5 Radyo Gapito.

0: NCR Naga City's newest radio. Radyo Guapito.
1: Sira ang kantugtog. Guapito.

NCR Naga City's newest radio. Radio Guapi.

KCBR Naga City's newest radio. Radio Guapito.

0: Good evening po muli sa inyo lahat. Sisimulan na po natin ang Aqualestia draw para sa draw number 6158. Kamalindasog, let's play small town lottery. Time already.
1: Ready!

0: number sa number 28. Number 28, numero 28. Muli ibabalik po natin ang ball number 28 para sa pagpili ng second winning number. Tayo na rin.
1: Ready!

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW.
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe, mula na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
3: New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking integra.
4: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
5: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung nag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
4: Kaya mag-Pao! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay.
6: No approved therapeutic link.
0: We are Naga City's coolest radio.
7: Cool 105.5.
0: Radio Guapito. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radio Guapito.
7: 105.5
0: Radio Guapito.
8: Yeah. Baby, they fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. Used to throw it to me, like Tom Brady. With that long blonde hair, that's Marshall Brady. I'm all about your lady, Chelsea High handler. Got your legs racing hard on vacation. No exaggeration.

0: go up.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Radio Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

0: Pasuki. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
1: Relaxing favorites. Radio Guapito.
2: 105.5. RG. Good night, hits.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG. Good night, hits.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Radio Guapito.
1: New B-Meg Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
3: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kang bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Drill, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
4: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW dahil may instant ginawa eh.

0: GFM Radyo Gwa Dito.
1: Your music, your request.

0: Radio Guapito. Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbalangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kantidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Drill, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
1: Barato, kalidad, asin masiram na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulitain ni luto sa kahoy. Asin luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiw, special dinuguan, and laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranila sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
2: Kaya mag-pao! Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawang mo sa buhay.
4: No approved therapeutic claim.
5: Relaxing favorites.
0: Radio Guapito.
5: 105.5.
6: RG. Good night hits.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: RGFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: RGFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.

never needed anyone. And making love was just a

tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig

0: At tumutok na. Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.
1: Nahihinga nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
2: Nakaantabay ka mo, digdi sa DWRGFM, Radyo Guapito. Tamang oras ko niyan, alas 4.14 na ni pagkaaga.
1: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sendo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ni mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sendo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Asintado. Buena mano.

0: Sentados. Bueno, mano.
1: Good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon na.
2: Good morning. Alas 4 na naman. Sa garay ini po ang programang Asintado Buena Mano, ang programang matutsendok at mga headlines kan mga nanginot na barata kang aldaw. Aldaw na Martes na kitangon yan. Petsa 26 kan bulan na Mayo 2026. Baray na aga sa mga amay nagmamata. Baray na aga sa mga amay na mga kapartner ta sa programa. Dahil pa kita nakatukaw, sinda nakatutok na tulos ngunyan sa tuyang programa. Good morning! Shout out na lang kamo para mabati. Ngunyan na amay na paggaga. Good morning, Bicolandia. Good morning, Philippines. Good morning, world. Baray na aga sa gabos niya itong mga paraan tabay sa inmang kamumparti kang kinaban. Arachan, mantabayan nindo ang mga update, mga latest na pangyayari sa tuyang lugar. Digdi sa Pilipinas. At yan, mantabayan nindo ang mga nanginot na barata kang aldaw. Siyempre pa, kaibahan kayan ang mga report kan sa tuya mga reporter sa ruwas na mahatod kan mga barata sa lado lokal. Good morning, Kid Jinggoy. Pisi mo, amay-amay, na inot-inot na nakatutok mo niyan sa tuyang Facebook Live. Kumusta ka na, Jinggoy? Si Mart Saludes, pirming anap, amay naghahanap buhay. Batinda na naman tanganing igwang pang suporta sa pamilya. Sa mga OFW ta sa ibang bansa, aratyan, babatiyon ta. Si Allen Sagala watching in Santa Rosa, Laguna. Good morning, Allen. Permi ka man amay. Ano ta permi kang amay, Allen? Abay, amay pa. Mata ka na. Sa mga partners ta, ngunyan aldaw na Martes, Maray na aga. Good morning. Alas 4:18 na sa mga amay nagbungkaras ko niyan, sa mga amay nagbukas kan sindang tindahan, amay nagbukas kan sindang negosyo, kan sindang karinderia o restaurant. Good morning, maray na aga sa Sindog Boss. Aramon tutulos ang market updates hali sa luwas. Ang amay pirmi nagbubungkaras, amay nagre-report.
3: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin barakalon, aramon ta sa Market Update.
2: Da sa linya si Guapitong Roy Ranoco.
4: Asintado, live report.
5: Morning, Guapitong Ed. Good morning sa sito mga paratabay. May napatulog. mga taga-merkado, maray na pag-aaga. Sa gabos ng mga year-round day, si Amay nagsasaraod si mga para kayod nin Trimobile na nagantabay hindi sa radyo, sa monitor ni Prisco Malaloan.
2: Ano kusugo ng monitor per medyan ni Prisco?
5: Ayun, nag-iiko nga ni, yaw kita hindi sa balyo.
2: Kaya nagarayo-rayo ka at ibaad mag-feedback.
5: Oo. Good morning na lang sa ito yung mga parantabay. Digdi sa may hagyanan kan merkado publiko. Maana si mga paratsinda digdi sa kuyan sa baba. Yaw naman nagpapasarabay sa itaas. Sabi kan si mga market guard, ihikapon, hikapon niya.
2: Nagbawal kaya sa baba, di siya itaas.
5: Ihikapun mi ngayon. Ta igual naman nagpapasaraway na mga paratsinda. Si pig-alaw sa pigpahali sa baba, si ibang mga pasaway. Yaw si taas. Kaya yun na ni an sabi ka itong subago si nakaulay tang guard. Baya nga sir ta, kwenta nga ya, in ihikapon. Ihikapon tang
2: guard. Gadaro ko na naman inda.
5: Abang tatagas ngayon kan mga alintak kaning mga palitin ng ining iba. Pero itong mga yaunig sa gilid, nasabi ta nga ni, mga tri-mobile ang mga dara sa iba-ibang lugar. Yaon lang sa tri-mobile. Diyan sila nakalatag. Naghahalat lang din mga
2: magdulok kuyan,
5: mga
2: na customer.
5: Customer na mabakal sa senda. Lagad itong talagang kuya na sabi kan batutilan. Batutilan na maray. Sarakat na naman sa taas ano, sa may hagyanan. Kaya yun naman yan tatargeton kan mga market guard. Pero tigdi sa kuyan ay good morning ki kagawad dyan sa kuyan ano sa kamuning ki kagawad John Triple Bukeo Buela yan amay nagantabay sa tuya digdi sa kuyan ano sa Asintado Buena Mano Beno digdi sa tuyang mga manok ano sa manok kita giraray ta sabi ko itong sa tuwing mga palantabay may mga kwenda may mga presyo na nagbaraba na tapos may mga presyo man na halangkaw yung mga giraray halos day managbabago pig ko ata ining mga presyo kan mga pig porustana pig barang-banga ng mga manok arugan mayo ning sayang iniisaw nabinta manggiraray dugo o tinta tapos ining Adidas sanggatos an kilo ining butchi ano binta tapos may kuyampa ining ano po dyan eh payo 50 ang sarong kilo tapos probim 120 ang sarong kilo yan ang mga pinaggagamit sa pag barbecue kan sa tuyong mga kababayan dyan sa mga gilid-gilid ano pagkatapos edig pinagkuya na puros na naman ang mga hawakan manok ining aba wings, drumstick, legs, tapos iba pa na pinag lalain-lain na 130 ang sarong 230 ang sarong kilo. Pero ang pinakabuhay ay pinakabilog na manok 180 ang sarong kilo.
2: Dress sa, chicken yan ha, dress chicken pinakabuhay.
5: Itong kuya na itong bilog mabakal kang bilog na manok.
2: Ano man daw yan, Roy? Tapig iapod na dress chicken. Ma na nga ning bado.
5: Mm-hmm.
2: Dress chicken ngayon. Mayo man ning dress baga.
5: Ta inali na si kuyan. Si, ano apod gani? Si sa indang
2: Balukag.
5: Balukag. Anata da kublit. Yun na ito ang dress, pinaka-dress
2: ninda. Yun ang pinaka-dress ninda.
5: Ayo, kaya inapod dress chicken. So, sa sugok, yung manggara, may 3.25, may 8.50, may 9, may, itong pinaka-lakula, jis, ano, ang sarong kilo. Jumbo. Tapos, ayan, sarong kilo, sarong bilog. Tapos, ang maalat, 17 na. ansarong pidaso. So ining guaman ano pinakasalit na sugok may 650 ang crack may crack may 70 pero guwang sa plastic na 3.25.
2: May nagtitinda diyan Roy kay itong parasa na intero ang shell.
5: Piglalag sa plastic. Tapos may karak-karak na kadikit. 70 pesos ang sarong pedaso.
2: Okay lang yan kung dahil nalabot itong puti sa irarom kang shell. Okay lang. Dahil, pero pag nalabot, delikado
5: maturo,
2: yan.
5: Maturo. itong mga nalabot ng maray pig lalag sa plastic yun itong tulo tulo 20 tulo 25 kuyan ano kadaklan tulo 20 ang pig papabakalin na digdi sa merkado publiko. So ayan na kapitong Ed Bangatugang ang sa tuyang informasyon gigarigdi sa merkado publiko kansuri ni Naga Roy Ranoco.
4: Asintado Live Report.
2: Salamat Roy Ranoco. Good morning sa mga amay nakantabay sa tuyangon yan, si Ronnie Gabara. Good morning Sir Ed, alive na naman kaso bago pa. Garo si gisan ang guwapo sa imo ika daw. Na sabi nga ni Kayan, Wrangler na Ronnie. Kirig guli ko Balidoy, good morning. Kibatukan Nilya, nakatabay naman niyan. Watching sa barangay Luna, Sitio Turil. Purok 3. Sa'yan yan. Sa'yan na lugar yan, Nilya. Sa'yan na lugar yan. Ikaw man, Daddy, yung pikuglito ay. Good morning, Gordolfo Paraiso. Nakantabay naman ngun yan. Good morning man kay Rising Brabante dito sa Matauroc, Minalabak, Camarines Sur. Good morning sa mga taga Minalabak. Ay, nakantabay man dyan sa Amerika sa kuyang amigo, si Ed Aspi Gobat. Na pirming busy-busy sa pagguma ng dulyar. Good morning sa kuya amigo dyan sa San Francisco, California. Kumusta ka dyan, Tukayong Ed? Sa paghahanap buhay dyan sa Amerika. Kumusta lang da si mga taga Lagunoy, mga kababayan ni Ed Aspigubat sa iyang mga partidarios dyan. Saka kay Elmer Gubat, sa medyo si Elmer, sa Goa. Good morning kay Marilu de los Santos from Adyangao, San Jose, Camarines Sur. Oh no, may taga San Jose man sa digday. Awa ng mga hawkana, awa kang graray, kunday pa. Kay Betty Luberio, good morning. Kay Litz Aguilar Buhayo, shoutout sa wife ko si Princess Bracero sa Consolvacion, Tigaon. May mga parte ka partido. Kay Lauren Aslabre, good morning. Happy fiesta sa mga taga-sityo na Tugpukan, Makad, Pasakaw. Yaon po ako digdi sa Makad. Nagwali sa Makad si Loren. Reasonable. Kiludi di Alday, good morning. Yes, Masimba, ta birthday na ako kasod ma. Si Tuga na... Hindi ko maintindihan. Text mo. Iflor de Sina, good morning.

0: nangangapulan sa MNWD. Marisa Ronda sa Benji Janson, matanaman ko niyan sa United Arab Emirates. Paturog na, pahingalo na si Maricel Raquel. Good morning daw sa iyang mama diyan sa Santo Niño, Bula. Kamsur. Take good care. Kayang-kaya mo yan, Maricel. Joan Baladja Belmonte, nakatabay naman diyan sa Sugod, Tinambak, Kamsur. Palungkotang report ni Larry Javier Bicolano.
1: Asintado, live report.
0: Lar, good morning.
2: Ed, maray na aga. Yun man sa mga parantabay kan na asintado, buwin naman. Nagpapasurog na ang manimento kan Copenhagen Infrastructure Partners ang proponent kan controversial na San Miguel Bay Offshore Wind Power Project sa opisina si Regional kan Department of Environment and Natural Department of Interior and Local Government to DILG. Tangani nga sa dulul ansang kunang bayan ng Kalabanga na magsulter kan sa indang mga paliwanag asing ginigibong aksyon sa isyu kan padagos sa pagkontra kan mga parauma asiman mga parasira sa na magkakareligyo sa proyekto. Iyan pagkatapos na magsulat sa autorisadong anautorisadong representante kan Wind Power Project mismo kay Regional Director Attorney Arnaldo Escobar Jr. kan Department of Interior and Local Government Region 5 as in i-endorso ang sinabing surat sa opisina kan Sanggunang Bayan na magsimbag kan tunay na mga dahilan as in estado kang proyekto purunaan negatibong tasimbagan as in pagmati ng mga apektadong residente, mga parauma, as in mga parasira sa parte kan San Miguel Bay na sakop kan Kalabanga. Nainot na kanis si Consel Michael Bordado bilang chairman kan Committee on Environment, nagpahayag sa media na ang sanggunian nagahagat sa management ng Wind Power Project na ibigkan kay ni sa konseyo ang resulta kan sendang ginibong survey kung iguaman alagat anong po ano po ngaw kani hasta ngunyan ang may paman ning na-representar ang Marsman kang Copenhagen Wind Power Project sa kaagadan na ipaluwas ang resulta ang pigasabing survey kaini diyan sa mga apektadong residentes, mga parauma, asin man mga parasira sa Kalabanga, Camarines Shore na hagop kan proponilong Wind Power Project diyan sa Snapis na Banoan, Kalabanga, Camarines Shore. Yan sa kuyang inisyal na informasyon sa Asintado Binamano, Larry Javier Bicolano.
1: Asintado, live report.
0: Alamat, Larry Javier. Good morning man dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Hilets Aguilar Buhayo, kinukumustan yan sa iyang padangat na agom. Si Francis Baracero dyan sa Salvacion Tigaon. Kumusta na lang diyan kay Let's Aguilar Buhayo sa Riyadh, Saudi Arabia. At yan, iba pa mga shoutout. Saka may bad news. Epektibo ko niyan ang paglangkaw na naman sa gasolina, sin krudo. At yan, babalikan na yan. Pakatapos kani.
1: Radyo Guwa.

0: araw po. Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 PM hanggang 6 PM. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yashano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Oras na mo niyan, alas 4.40 na ni pagka-morning. Oh, yan na problema sa tubig dyan sa Abilia. Problema pa mang giraray. Ba lamang nin aksyon ang MNWD. Irak mang kambyute kini ni Yasmin Hernandez. Ano? Na pirming napupuyat sa ka... Aabang kan garo na turo-turo na bulos kan tubig. Ano na lamang MNWD? May solusyon ba dyan sa problemang yan? Umayo. Ay, nako talaga. Bueno, good morning, Monkey June. Triple Bokio Buelya. Kagawad sa Kamuning, Kalabanga. Permi man amay na nakaantabay sa Satuya, Marina Aga. And dyan man sa London, nakaantabay sa tuyangon yan ang mga pasyente habang nagkakakan-kakaning ice cream. Good morning kay itong perming nagungumusta sa kuya dyan ha. Na pasyenteng gurang. Alas 4.42 si pagka-morning at yan ang barata, bad news sa paglangkaw sa presyo ng produktong petrolyo. Effective po, ngunya na aga. Pagkunta ko ng report, halik kay Melvin Machado.
3: Asintado, live report.
4: Good morning.
5: Ay, good morning, good morning. Sa kabasyado mga parantabay. Kanakalig sa sesyon sa sanggunang panglunsod kang Naga, sanggunang panlunsod, nagkaigwanin kanikit na diskusyon ng mga konsihal, mga padepitili sa sarong barangay, na nag-hagading endorsement ng sendang resolusyon. Na i-endorse ang sendang request para sa opisina ni 3rd District Congressman Nelson Legacion. May barangay nagtura sa sanggunyang panlunsod na i-endorse ang sendang request na mabuktakanin pundo ang sarot sa sendang mga proyekto. Duwang proyekto sa nasambit ng barangay din sa siyudad kang Naga, din sa barangay Igualdad. Pero na-question yan na ang sarot sa mga konsihal, maging ni Vice Mayor Gabby Bordado, anong ito ha? Naghahagad pa ka muna ng endorsement sa sanggunian panlunsod na pwede ba niya i-direkta na nindo ang surat? Pwede yung direkta na nga yung surat halik sa barangay pasiring na sa opisina kang kongresista. Ano tama pa-endorse pa nga ito mo sa sanggunian panlunsod kang Naga? Pwede ba yung direkta na nga ya? Ano pa man nga ito maagi ka mo dito? So, na-question yan, kandakan sarong konsihal, pero nagkabot sa punto na nag-rebuy ng paliwanag na mamangin paging problema para nga i-endorse nga ya. Pero pwede man bagang direkta na lang sa pareho man lang ita o pareho may mangyaling demand kita sa demand sakop nga ya kang ano to kang opisina kang sanggun ng panlunsod ang opisina kang kongresista si Vice Mayor Tabi Cordado ang ako ngayon naging congressman may mangyagang endorsement halit sa sanggun ng panlunsod direkta na nga ya halit sa barangay o ano man na barangay direkta na ang request. Pero sabi kang ibang konsyal, may mga mawawara kung makatabang nga kita di mas maray sa mga barangay. So nagkay ko ng Division of the House, dangan pinaburan ka mga members ng sangguniang mayoriya sa tenda, pabor na may mga endorsement po may ng surat, pwedeng endorse ng sangguniang panlunsod. Sa bagay na ni Mayo na yung nahihilip ang sumunta problema si Vice Mayor Gabby Bordado, whether mag-agi ang surat o dahil mag-agi o i-direkta sa pinagang congressman, Mayo man sumunting problema. O yan ang halipot na bayag ni Vice Mayor Gabby Bordado na pinagang bagay na ini.
6: Okay man sa kuya, mag-agi sila digdi or mag-diretso, okay lang. Yung matusti, naging final decision baga kang sangguni ang panglungsod ka nakaaging simana. Sabi ko nga, Giprak, ano na niyo para ka niyo, mga controversy pakitid niyo. Kaya, okay man si decision.
5: Oh, okay, sabi, Ed, ang ano to, ang halipusan ng reaksyon ni Vice Mayor Gabby Bordado sa kamugtakan sa indang sinaluwasan kang sesyon regular na nakalisa simana at in iyong mangyaray ang ano to pag susunod doon sa mga masarunod. Kung mag-agi, okay. Kung dahi, okay mangyaray. So, masinang nahiling na problema sa bagay na ini. So, eto ni Ed, si Vice Mayor Gabby Bordado, iyong ang acting mayor kasunma.
4: Tumayo si Mayor Lenny.
5: Mayo si Mayora. Kaya sa Agusan del Sur, pinagdumanan si mga atleta kang Tikol, sinad kang naga inili. Medyo na ara sinda duman eh. Sa ito pala, Bayugan City. Dati ngayon, salit-salit ngayon ining lugar na halos ngayon ang budget ngayon eh. Budget lang ngayon kang barangay, kang mga panahon. Pinag-upos nga ni ini ang kaitudam, pinag-upos ini na, pinag-question ba yan ng maging syudad na salit-salit ngayang lugar, magiging buong syudad. And siyempre, pag langganan ko lang syudad, itong kahirasan sa national tax allocation ka mga syudad, nababawasan pag nagdadagdag ang mga syudad sa Pilipinas. Pero ngayon nga yan, naroon na sa mga progresibong syudad sa Pilipinas, pala ang mga biliteng area ng mga atleta nakla naka-aircon. Kaya ngalasin na ta, naka-aircon nga si ano to, mga atleta. Pero kung sa ibang lugar, ang naka-aircon si coach. Sabi ron, di ba kaya ka na sa palaro?
4: Ang apod pati sa mga kariba ba kung atlet, itlit?
5: Oo, kadakla dyan, mga itlit. Sipon mo, parakakan. Kung madala ka ng 100 meter gas pagkaaga, turog na. Si coach, nag-midnight snack pa.
4: Kaya nga ni itlit eh. So, parakakan.
5: Kaya, yung malang ano to. Pero kung yan, dahil na, nabawasan naman si mga chaperon kayo. Saka, nahiling naman yun yan. Kung si atleta, dapat ito ang dakul sustansya sa hawak. Tayo, yung malaman. Minsan kaya si atleta tuyo, pero si ano nga yan, si coach nga yan, iyo pang may ano to, may gata sa katugog pa pang bago magturo. Pero, coach lang yan. Yung mga dalagan, ano na, activity. So, mayo kasun ba si mayor, baka ngunin niya na pagkaaga sa iba pang aktividad at siya na pagkahapon. Baka mag-abot naman si Mayor Leonard Bredo, ngunin na aldaw na Martes. Dingdis na sila ng Naga at sa iba pang mga kalakawan na hiling na sa social media sa mga pinag-atindaran na meeting doon sa Metro Manila. Siguro ko niya na aga. Yao naman siya hindi sa Laukang student kang naga. Balik naman sa City Hall. Yan sa kundagdag na impormasyon, ginamay na pag-aaga. Melvin Machado, Asintado News.
3: Asintado, live report!
4: Salamat Melvin Machado, malangkaw po ngunya na amay na pag-aaga. Ang presyo kang gasolina, sabi sa department, sabi kang Department of Energy. Gurano, ano piglalangkaw ngunyan sa diesel? Haros 2 pesos po kada litro. 1.96 sa diesel. Sa gasolina, 1.60 ang kada litrong ilalangkaw. Sa kerosene, 1.45. Dagdag pa sa ano na naman. At paglangkaw kang presyo kang produktong petrolyo. Oy, may pahayag si Senador Trillanes ka nangyayari ngunyan sa Senado. Ah? Abangan po din daw, palagkuntang ng report, halik Rick Margi Barra.
3: Asintado, live report.
4: Mar, morning.
7: Yes, good morning Sir Ed. Maraming napagkaagaman sa kabus na nagdadangog nagdadalan sa tuyong programa. Kasunod ba Sir Ed, nag-atindir ako sa sesyon, kansang ngunyang panlalawigan.
4: Mm-hmm.
7: Kan Kamarin ni Sur, may panibagong utang, first na and naman. Final reading, pasado kasudma, aprobado.
4: Ba, nenay. Gurano Pabilis. Naman ang utangon sa kasaing gagamiton?
7: Kantidad 200 million.
4: Wow.
7: Sir Ed, very ang bad. Uutangon sa Land Bank mm-hmm. of the Philippines.
4: Ano honda?
7: Ang sigun ki Bukal Warren Senior, an padrino kaning ordinansang iniyo Sir Ed gagamiton sa pagbakal nin mga paroy
4: ano sinda kan, NFA nang unya ng kapitolyo
7: para dai na magkuang bagas sa NFA para pag may mga kalamidad dai na ano sa probinsya ng bagas ang itatabang. And ipapabakal ang depende sa kapitulyo kung ipapabakal ang bagas sa baratong kantidad.
4: Yan ang nahihiling na naman ako diyan Rick Maray.
7: May nahihiling ka Sir. Eh,
4: alam ano? Na this.
7: Ipahiling man sa mo.
4: Kaya siya na tapo pa nandang video.
7: Yan. So ayan Sir Ed, ano si Bukal JG Pilapil ang nagkontra sa ordinansa sa inyo Sir Ed. Resolution pala. Ta sabi ni ano saro-saro si ni Bukal JG Pilapil. Tanong ngayon pa ni Pigbali duman sa 3.5 billion.
4: Yan, oo.
7: Kung may plano da ang arog kaniyo, dapat ibinali na duman sa 3.5 billion ining taga sino man da duman kung ihilingon sa 3.5 billion ang 200 million na panibagong uutangon mo niyan kan probinsya Sir Ed.
4: Ano ang pangangaiporik Marta kaipuhan ng bagbakal limparoy ang probinsya sa halagang 200 million? Ano ang pangangaipo? Ano da ang paliwanag ni Warren?
7: Tabang. Tabang da sa mga parauma. At the same time, dito. Sa mga residente sa mga taga Camarines Sur. Ta ang paroy ipapabakal naman sa mga local farmers and pag naging bagas na ipapabakal sa mga taga Camarines Sur sa baratong kantidad Sir Ed. So yan ang sarong kapaliwanagan. I-play ta ang short man lang iniyo mga 50 seconds na okay pahayag ni board member Warren na Senior. Uni ang pahayag ni Bukal Warren Senior.
8: Manoon kami sa Land Bank of the Philippines para sa palay procurement program working capital. Amo sabi yun kani kandidat na 200 million muna ta iniyo ining working capital nga ini ang ibabakal sa mga parauma kang provincial government babakal nin palay tapos igawa kami processing plant sa Pamplona saka sa Bula. And duman gigilingon ang palay and then pag naging bagas na, pwedeng option kang provincial government ipabakal ang bagas sa baratong presyo or si mga programa kang provincial government na i-distribute sa constituencies kang provincial in Camarines Sur.
7: Oh, yan Sir Ed. Ano, malinaw yan. Malinaw, pambakal ni Paroy. Sabi nga ni, ining, dapat, ano da yan eh, mga maski kaya ang 500 million kota hanggang 1 billion.
4: Sige, siya para nang tautang ng kapitulyo.
7: Kundi, sabi na ni Gobernador, 200 million lang kaya, sabi ni Gobernador, Sir Ed. Kaya, ayan, na-approve kasunod ma, first and final reading, ang 200 million na panibagong utangon kan probinsya ni Camarines Sur, Sir Ed. Dagdag niya, iba ni Duman sa 3.5 billion pesos. Ngunyan, 200 million mga tugang ang utangon kan probinsya ni Camarines Sur. So, Sir Ed, ano, abangan ta na lang yan sa mga masunod na aldaw. Ano. And kung ma-interview ta sa atyan, si mga bukal na pwedeng magpa-interview sa atyan, interview ta, Sir Ed. And muna, ang dagdag na impormasyon, Rick Margibara, reporting.
3: Asintado, live report!
4: Pirang bilyon na ba ang utang kan Kamarinesur sa mga bangko? Ay, buhay talaga, oh. Alas 4:55 din paggaga sa Senado. Anong klaseng impeachment court igwa kitangon yan? Taan mga senador na mga serving senator judges, baging fail daw kaya sinda sa pagtukar, sa pagkakaigwakan trial kay Vice President Sara Duterte. Maging fair daw kaya. Sa hiling ko ang kadaklan sa mga chinator na makakampi ni Digong sa kanisara pirmi ng bias. Kaya, paano magkakaigwang masabing credible ang sa mga senador na magiging senator judges sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? Ang isasalang sa trial kay Sara Duterte, pinag-akusaran ng korupsyon. Ang walo sa mga senador na nasa mayuriya ngunyan, may mga kaso maning korupsyon. Pambihira, paano magkakaigwang kredibilidad ang Senado? Daw gunta po ang pahayag ni Senador Trillanes sa mga bagay na ini na sa ngunyan, bidang-bidaan mga senador, lalo mga dramatista na mga senador tangunyan. Ay, gaba na talaga intiro ang Senado ngunyan. Manang pag-asa, kunday maribayan ini si St. Peter Cayetano. Daugunta po si dati Senador Antonio Trillanes.
9: Rason kung bakit bumababa na ang kalidad ng Senado ngayon ay dahil doon sa mga Duterte senators. Alam nyo, binaba nila ng binaba yung standard. Kita nyo, sa kampanya pa lang, sinimulan ni Duterte na yung 3 to 6 months tatanggalin niya yung crime, corruption, illegal drugs, tapos nagsinungaling. Diba, si Cayetano, ano yung sinabi niya? Pag binoto niyo daw si Cayetano, bibigyan niya kayo ng tag sa 10,000 bawat isa. Kumbaga, lokohan na eh. O si Marcoleta, sinabi niya, pagka binoto siya, bababaan niya yung bill ng inyong kuryente. Kumbaga, lokohan eh. Kaya ngayon, nandiyan sila ngayon sa Senado, what do you expect from them? Diba talagang puro fake news, puro panluloko. Kaya sana darating yung panahon na mapalitan at mawala na yung mga ganyang klase mga senador.
4: Yan po ang sistingon yan. Yan ang sistingon yan. Babasi ba sa ebidensya ang mga senador na ini? O basta lang i-acquit si Vice President Sara Duterte? Ay talaga, ibang klase na pong Senado, igwak tangon yan, maanang kredibilidad, bayan na ng integridad. Garo na daan na lulubog sa kumunoy ngunyan ang Senado. Kaya sabi ni Senador Lacson, dapat ribayan si St. Peter Cayetano na pirming inaapod si Lord. Inda kung si Shane na Lord ang siyang inaapod. Kung drug Lord o pogo Lord o waiting Lord ang siyang pig-aapod. Takong si tunay na Lord ang inaapod niya, dayudaan nagluklok sa iya sa poder, napapasala siya dyan. Ta ang Diyos, day nagkukonsinti kan mga saltong gibo. ang Diyos dahil nagkonsinti ng mga kaputikan. Pigpaparagabin ni St. Peter, Lord ko, no? Baka drug lord ang pigsasabi kayo, ni? Ha? Na Lord ay talaga, oo. Good morning, kilo si Abad Castro. Nakatabay mo niyan, Josephine Barbara Andes, Ed Dangkalan. Sabi niya, logi kaya ang Sir Edang Capitolio, ta baratong ipapabaka lang bagas. Iwaksi Ma Oliver, good morning. Gisa niya Bagadyong, Sibolo Blandina Rodriguez, sa kantabay man ngunyan, sa kasi sa ipang iba. Sige, okay, naubos-ubos ta na. Salamat sa mga amay na mga suki na mga parantabay. Dawa ka ni late na sa tuyang pag-broadcast mo niyan. Pero yaong ka mo pirmi, bilib ako sa indo. Salamat na maray sa tuyang mga parantabay. Amay na pagkaga mag sa abroad, magdigdi sa Pilipinas, digdi sa Bicol, pirming amay tang kapartner. Salamat po, kansendong pagkantabay, amay na amay, sa pangaral ng Terdi Verdeo sa Control. Hindi po ang sendong amigo, si Edmond Dol, Diyos Mabalos po, kansendong pagkantabay, antabay Rachan, ang mga barata kanal daw.
3: Radyo Guapito.
10: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers, kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang magnegosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kompletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
11: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
12: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
13: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kaasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kaasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirugdong na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao, kan pili kamsur.

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
0: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
4: Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
5: Another day, another travel, dito na sa Echo Sun Travel and Tours. DOT accredited travel agency. Siguradong legit. From local tours hanggang international adventures, Echo Sun Travel and Tours na ang bahala dyan. International package sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Disneyland, Shanghai and Beijing. Tara na at mag Dubai at Abu Dhabi. Europe and relaxing cruise package. Meron din local tour package sa Palawan, Boracay at Cebu. Safe at swak sa budget. From inquiry to booking, andito ang Echo Travel and Tours to assist you. So huwag ka nang ma-stress. Pwede rin i-avail ang kanilang installment packages at free travel insurance services like airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA passport services, tour packages at ang cruise and visa assistance. Echo Sun Travel and Tours, located at main office LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City, with brands at Yashiano Mall. I-follow din sila sa Facebook. Echo Sun Travel and Tours.
6: Antabayanan as in dalanon, ang programang LTO on the go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration as in mga fines and penalties. Kada Biyernes, alas 9, sundong alas 10 aga, live sa Radyo Guapito, 105.5 RGFM. As in sa asintado sa radyo, live man sa Facebook page as in YouTube, LTO on the go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera de Ibalon, as in kan LTO Region 5.
7: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela, 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod, masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapagod napapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
8: No approved therapy claims.
9: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
10: Dahil paralit, Gum. May arm ako pinit ang tortambay na malipot. Malinig, asinwelo.
9: Ha? Saan man?
10: Ako nang bahala, Gum. May aram akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
9: Saan ba yan, Gum?
10: Sa Papatantan Apartment, Gum.
9: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
10: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
11: Papatantan Apartment, located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City, with branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartment.
12: Gising.

0: Nahihinanyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras ko niyan, alas 5.09 na din pagkaaga.
2: Alas 5 na!
3: Ang mga ultimo minutong pareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado Barreta, enot na arangkada. Kaibahan ng mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol. Inian, Asintado Barreta, enot na arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5, Radyo Gwapito.
1: Baray na aga mga tugang aldaw na Martes na ngunyan, Petsa 26, Kadbula na Mayo 2026. Sa garay po, kami ang sendo mga amay na parabarita.
4: Ito po si Roy San Ramon.
1: Ang po si Ed Bandol. Enot sa headlines sa mga barata ngunyan sa lado lokal.
5: Asintado, asintado, headlines.
1: Gobyerno probinsyal kan Camarinesur. Ba utang na naman nin 200 million pesos sa land bank para dai pambakal nin paroy.
4: Sa iba pang headlines kan mga bareta sa lado lokal, lalaki na may 42 counts na kasong act of lasciviousness dapat magbiyansa ning 8.4 million tanganin temporaryong makaluwas sa kalabuso.
1: Kadakulaon man. Sa iba pang headlines sa mga barata sa lado lokal, Daga City Hospital lugi nin 40 milyones pesos sa indang operasyon.
4: Yan tras tanto, PNP Asin Pileya nakakumpiska nin aabuton sa 15 milyon na kantidad kan illegal na droga sa laog nin Duwang Aldaw na operasyon.
1: Headlines. Iba pang headlines yung mga barata sa lado lokal. Mga nag-swimming sa Kuripili, kadiit pang madiskwedo pagkatapos na mag-rilitong ang Darakulaon na gapo. Baringan ng mayong nabagsakan.
4: Sa headlines, kanong mga barata sa lado nasyonal, mga expose ni Senadora Amy Marcos B. Nanatan ka na mga senador. Asin man ka niti sa kaso udma na piritang isibog an sa iyang presentation o video presentation sa iyang expose.
1: Apat ng bangkay mantang 17 pa ang pinaghahanap na mga trabahador kang building. Siyam na iskalon na building na nag-collapse o nagbagsak duman sa Angeles City sa Pampanga.
4: Sa headlines ka mga bareta sa kinabanin karawat, mga Pinoy nagpahiling nintibay sa Arnis duman sa Paris, France.
1: Yan, so ito yung mga headlines. Inutuntaan details kang barata sa lado nasyonal. Dai maatindir si dating Presidente Rodrigo Duterte sa enot na status conference kansa iyang kaso duman sa International Criminal Court na nakatala na gibuhon sa aga, Mayo 27. Ini matapos na opisyal na magsumitir ang sa iyang mga abogado din defense notification of Mr. Duterte's signed waiver to appear at the first status conference sa ICC Trial Chamber 3. Sigon sa pahayag kan sa iyang defense team, as in base man sa dokumentong ipinagsangat kan lead counsel na si Attorney Peter Haynes, pinagtugutan subot ni Duterte ang sa iyang mga abogado na iyoan manindugan as in magkapot kan gabos na procedural matters katakod man kan sinambit ng pagdangog. Sigon sa depensa, nagtitiwala subot si dating Presidente Duterte sa iyang mga legal team, tanganing masimbagan ang mga issue manunungod sa status conference. Kabalin na ni iba pang mga bagay na dapat tukaron sa konferensyang ini. Ang pagsumitir ning waiver, ini kasunod man kan direkta o direktiba kan International Criminal Court Trial Chamber kan Mayo 22 na nagtataonin dalan sa depensa na magsumitir nin formal na written waiver bago magabot ang Mayo 25. Magirumdunga na kada magkakaiguanin mga hearing, habo ng God bag-atindir ni dating Presidente Digong Duterte na mag-atubang siya personal.
4: Kinundinar kan College of Information Sciences Student Government o kan Sciences Student Government kan Binget in, State University ang pagkakanumbra kay Senador Joel Villanueva bilang Chairman kan Senate Committee on Higher Technical and Vocational Education. Sa sarong pahayag kanakaaging Sabado sinabi kan grupo na nakikisumaro sinda sa pangapunan ka National Union of the Students of the Philippines na kondinaron ang sinambit ng appointment na ngapunan pa ang grupo sa mga legislador na simbagan na maray o simbagan na maray asin iguanin transparency asin tulos na aksyon ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte miyantos pigdadangog ang pangapunan para man sa accountability asin man justisya.
1: Sa mga barata pa sa lado lokal, may kasong panghahapihap. Dakop kan mga pulis sa siyudad din Naga. Ang detalye sa liki Roy Ranoco.
2: Asintado, live report.
6: Kulong ngunyan na sa Police Station 6 ang akusado sa panghahapihap sa sarong babae. Pinagbisto ang akusadong si Sani. 52 sa anyos ang edad, residente kan Zona 1 Barangay Balatas sa siyudad nin Naga. Alas 3:30 nin hapon kasugma kan matimingan na an akusado sa indang residensya kan mga pulis. Pinanginutan an pag-aristo kan Police Station 6 bitbit ang mandamento di aristo na kapalaman an kasong act of lasciviousness. Sa irarong kan Article 335 of RPC and Relation to Section 5-B kan Republic Act 7610 42 na beses ginibo kan akusado an panghapiap sa biktima an mandamento di aristo pinagpaluwas kan Regional Trial Court Branch 28 5th Judicial Region kan Mayo 2026 ang korte may naitalang piyansang 200 mil pesos kada saro sa sayang kaso asin sa kabilugan na nasa 8.4 milyon pesos gabos ang didisponeron kan akusado asin ngunyan na nasa kustudiya kan Police Station 6 sa Naga City Police Office. Para sa Asintado News, Roy Ranoco reporting.
2: Asintado Live Report.
1: Iba pang baratang unyan sa lado nasyonal, nakapudan si Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. Kay Senador Bato Del Rosa na igalang kaini ano ni Porbe asin Chapa na minsan niyang isinulot bilang dating hepe kan Philippine National Police. Ini sa taho ka nagpapadagos na operasyon para lamagon asin dakupon si Bato Del Rosa. Sigun kay General Nartatis, dapat na igalang ni General Del Rosa o kaya ni Senador Bato Del Rosa bilang dating pamayokan PNP. An sa indang trabaho asin makipagtabangan ini sa mga miyembros kan Philippine National Police. Inuli sa araman niyang igwana talagang arrest warrant halis sa International Criminal Court. Ambot sa sabihon ni General Nartatis, bagsuko na sana asin sumunod sa batas si Bato Del Rosa. Sinabi pa man kan PNP chief na igot na pinagsusunod ganyan ka mga polis and protocols as in human rights standards sa operasyon as in pinagsugo ang mga ground unit na mag-ibitar sa dai kinakaipuhan na paggamit ng puwersa sakaling manumpungan si De La Rosa. But sabihon, iwasan kung pwede na magkaigwaning baradilan kung sakasakaling manlaban si De La Rosa sa mga maarestar sa iyang mga kapwa niya dati mga pulis.
4: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, nangapunan ang Council of Bishops kan United Church of Christ in the Philippines o UCCP sa Senate Impeachment Court na panindugan ang mandato kan konstitusyon na may integridad, impartiality as in man moral courage sa paghampang sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa statement na may titulong Stand Firm for Truth, Justice and Accountability, nag-apila ang UCCP and Council of Bishops sa Senado na dae magpadikta sa posisyon kan kinababalihang partido o kalyadong politiko ninhulita ang impeachment para sa paninimbagan kan opisyal kan gobyerno as in pangangataman sa demokratikong institusyon. Kabali sa mga nagpirirma sa statement, iusin na Bishop Melzar Labuntog, General Secretary Bishop Joseph Agpawa, and Acting General Secretary Bishop Marino Inong, Acting Bishop North Luzon Jurisdictional Area, Bishop Francisco Aviso Jr., Middle Luzon Jurisdictional Area, Bishop Victor Palier, South Luzon Jurisdictional Area, Bishop Jerby Salor, East Visayas Jurisdictional Area, Bishop Feliciana Ten Chavez, West Visayas Jurisdictional Area, Bishop Ligaya San Francisco, Northwest Mindanao Jurisdictional Area, as in Bishop Modesto Villasanta, nanindugan ang mga UCCP Bishop na an impeachment na dapat itratar bilang o trataron bilang political conflict kundi sarong constitutional mechanism for accountability.
1: Alas 5.22 ng paggaga sa iba pang barata lokal. Office of Civil Defense na Bicol may bago ng regional director. Aramon ta ang detalye sa likay Melvin Machado.
2: Asintado, live report.
7: Formal ng inibukasod mga pagribay at mga pagdidisignar ng bagong regional director kang Office of the Civil Defense sa Bicol. Si Director Bernardo Fortes Jr., dating soldado sa Sintaga Provincia kang Camarines-Norte, ang nagribay kay dating OCD Regional Director Claudio Yukot na nagretiro na sa serbisyo. Si OCD Chief of Staff Assistant Secretary Cesar Indio ang nanginotan sa pagdesignar sa bagong Bicol Regional Director kang Office of the Civil Defense. Inangat ni OCD Bicol Fortes na padagos sa papusugon ang pundasyon kang kada Bicolano sa paghampang sa manlain-lain na kalamidad. Pinasalamatan man ni ASEC Idio si Mr. Jessar Adornado na temporaryo nagkukaw bilang caretaker kang o dating OIC kang Office of the Civil Defense matapos man magretiro si OCD Director Yukota kanakalis sa bulan kang Abril. Kamaliban sa pinaghampang ngunyan kang Bicol urug na duman sa probinsya kang Almay ang padagos sa pag-alboroto kang Bulkang Bayon asin ang huma kang lahar in kaso magkaigwa nin makusog na pagbulos kang Oran. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
2: Asintado Live Report.
1: Sa iba pang barata ngunyan sa lado nasyonal, epektibo ngunyan al daw na Martes. Balangkaw na naman ang presyo kan gasolina, krudo asin kerosene. Ini ang pahayag kan Department of Energy na balangkaw ngunyan na pagkaga ang kada litro kan mga minasunod na mga produktong petrolyo. Gura no sa diesel ang ilalangkaw. 1.96 kada litro, haros 2 pesos kada litro ang ilalangkaw sa presyo kang kada litro kan diesel po ngunyan na daw. Ang gasolina malangkaw manin 1.60 kada litro, bantang ang kerosene magkakiguan paglangkaw ng 1.45 kada litro. Ang paglangkaw kang presyo kang produktong petrolyo, ini dahilan da sa igot na supply o baigpit na supply kang global oil market, mantang ang ibang supply hali sa Asia pwedeng ilipat sa ibang riyon dahilan sa pagbawas kang produksyon sa Europe. Kan nakaaging simana, bagirumduman na naglangkaw man ang presyo kang gasolina sinin 1.21 kada litro. Ang diesel 2.82 mantang nagbaba man yung kerosene nin 2 pesos 11 centimos. Total, suma total, nag-abot na sa bali 48 pesos 12 centimos kada litro ang ipinaglangkaw kan presyo kang gasolina. Ngunit niya na taon, mantang sa diesel, nagkaigwanan nin total na paglangkaw nin 44 pesos 84 centimos.
4: Nagpaluwas din pahayag ang grupong Mayors for Good Governance katakod man sa kontrobersyal na paglaog sa Senado o pag-ausente ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa laog ng pito ng bulan antes liwat na magpasilag o bumutwa kan Mayo 14, 2026 tanganing bumoto sa nasa pagsasalida kan liderato kan Senado. Sinabi kan grupo, mientras sa nagre-receive din haros 300,000 kada bulan na sweldo si De La Rosa, kinakarkulong maabot na sa 2.1 million ang sa iyang nare-receiving sweldo sa tao kan dahi kaini paglaog sa trabaho. Sinabi kan mga alkalde na sa mga ordinaryong obrero, nagdadanay ang prinsipyo kan inaapod na no work, no pay, as in ang araw kaining klaseng dahi paglaog sa trabaho o kaya man pagpara-ausente, siyertong nagdudurar sa suspension o pagkakatanggal sa trabaho. Para sa sainda, dakulang maray na insulto sa publiko o sa mga Pilipino ang padagos na pag-resibin ng sweldo ni Bato de la Rosa mientras sa daeman ginigibo ang sa iyang trabaho. Urug ng urual daw na hampang ang mga Pilipino sa matinding pagtios, alangkaw na preso kan mga barakalon, preso kan mga produktong petrolyo asin man krisis sa kabuhayan. Nangapunan ang grupo sa mga senador dai gibuhong taguan o kaya man maging taguanin absenteeism kan Senado asin dai protehiran ang mga opisyal na nagdudulag sa sendang responsibilidad arog ni Bato de la Rosa. Tinawan doon kan mga ini na ang mga legislador mismo ang dapat manginutan sa pagsunod sa lay asin manindungan sa paninimbagan integridad asin kapakanan kan mga Pilipino bakong arog ni Bato na para absent asin para dulag pa sa lay.
1: Iba pang barata lokal, bagong pagibo pa sa nang tinampo sa pili alagad naraot tulos. Nariparo man daan ni Mayor Solano Campili. Ang detalye sa halik kay Rikmar Guevara.
2: Asintado Live Report.
8: Sinimbag ni Mayor Maribic Solano kan pili Camarines Sur ang isyu manungod sa proyektong pinatinampukan lokal na gobyerno. Alagad nagkaigwa tulos din damage. Sigun sa alkalde, siya mismo ang nakariparo kan naging tulos na raot kan tinampo. Kaya sa iya tulos na sinugo ang Municipal Engineering Office, tangarig magkaigwa nin assessment kan danyos. Sabi ni Mayor Solano sa report sa iya na pag-araman, nakadikit na porsyento sa naman palaan kan proyekto ang naraot na solamenting 2% ang na-damage. Huli tamayo pa man ni proper turnover kan proyekto asin dawa pangani na itauna sa LGU. Iyan may warranty pa nin sarong taon kaya mantulos na ipinaaram ini sa kontraktor asin sinugo na pakarayon tulos. Uli ang naging pahayag ni Mayor Solano.
9: So inot kita po ang nakailingkay yan, kita po ang nakarisa na medyo igwang kadikit. Kadikit sa naman po, halos, sabi nga ni Engineer Ordas, mostly sinda nagbibisit po talaga, 2% sana po si naging problema. So, dikit sana po. Pero, kita po, nailingtang may depekto, sabi ko, ipaapod ang kontraktor na nanggana kayan, na iyan, baguhon. Kasi po, di pwedeng arog kayan ang patrabaho kasi po, delikado man bagayan.
8: Mientras tanto, ngunya na taon, liwat na pinalaganan kan alkalde inimpondo ang Patinampo na masumpay pasiring sa Apir Barangay. Nagtutubod kay ang alkalde na dawa iyan provincial road. May obligasyon ang LGU na pakarayon iyan dahil itinauna sa lokal na gobyerno ang Tinampo. Sa parte man, kan pirang mga residente, magpirang porsyento man ang raot kan na nasambit na agyan, alagad ang sa indang ipinupunto. Taano, takabarabago pa lang, nagkaigwatulos ng rapak ang Tinampo. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
2: Asintado, live report.

0: Care Heroes. Are you passionate about making a difference in people's lives? Naga College Foundation is here to help you achieve your dreams. We know the world needs healthcare workers. That's why we offer top-notch medical courses that will equip you with the skills and knowledge you need to succeed. We offer BS Nursing, BS Medical Technology, BS Biology, Caregiving NC2, Certified Nursing Assistant for 4 months, and BS Midwifery. Our courses are designed to give you hands-on experience so you can hit the ground running the moment you graduate. Our facilities are state-of-the-art, and our instructors are licensed medical experts who are passionate about teaching and mentoring. Plus, our tuition fees are affordable. So what are you waiting for? Enroll now at Naga College Foundation.
1: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173. Sa Globe 0917-123-3618 o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
2: Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka! Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga Tocobao Sampaloc. Pag alas 5 man yung pagkahapon, Naga Tocobao PITX Turbina. Pag alas 7 ng Bangi, Naga Tocobao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. As in pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapametro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante pag naka-Raymond Transportation ka. Biyahe na!
3: Gusto mo ng best student life?
4: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
3: De kalidad na edukasyon?
4: Check!
3: Makabagong learning modalities at modern facilities?
4: Double check!
3: Expert teachers?
4: Check!
3: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
4: Kundi future ready. Work ready at life ready ka.
3: Ang proof? Look at the top-notchers, the board passers, and our successful alumni.
4: At ang high employment rate? Tatak UNC yan!
3: Kaya huwag nang mag-hesitate.
4: When it comes to your future, UNC is your best bet.
3: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
5: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Piculandia. Pilgrim City, kan Piculandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
6: Oras ngunyan, alas 5.39. Iba pang barata ngunyan sa lado nasyonal, Gadan Ansarong Misis, pati na sa iyang 4 anyos na aking babae, kanini pag para martilyuhon sa payo, kan 14 anyos na sulterito, na naglawg sa indang harong duman sa Barangay Del Remedio, San Pablo City, Laguna. Sigon kay Colonel Sandro J. Tapalya, ang Laguna Police Director, ang bangkay kan misis, pinagbistong si Maria 32 anyos, by sa dirikan sa wrongful business na diskubre kan mga nag-responding mga otoridad na kadakol ining tama ning martilyo sa iyang payo, pati naman sa hawak, dahilan sa pamumukpok kan biktima. Ang aki man niyang si Maria, 4 anyos, sarong o kaya dira buhay pa kan ma discovery mismo kan ama da natahuban kan mga nakatambak na mga kawayan alagad pagkatapos ng idalagan sa ospital ini pinagsabing dead on arrival. Sigon sa impormasyon, tulos man na nagsuko ang suspitsyado sa mga awtoridad na pag-araman na pinagbully sa buot ang 14 anyos na sulterito kung kaya ini nag-alboroto kuminoan ni Martillo Pig para pukpok ang misis pati na ang sa iyang 4 anyos na aking babae na naging resulta kan pagkagadan kay ni.
7: Isinugo kan International Criminal Court o ICC na mantinerong nakakulong si dating Presidente Rodrigo Duterte, uli subot sa halangkaw na flight risk as in posibilidad na obstruction of justice sa 8 pahinang dokumento na may petsang May 22. Sinabi kan ICC Trial Chamber 3, maayong kamugtakan na paghiras sitwasyon na mataong depensa para palibrehon o mataong rason para palibrehon si Duterte, may kondisyon man umayo. Sinabi pa kan Chamber dapat o sinabi pa kan Chamber na dawa na kumpirmar ang mga kaso laban kay Duterte kan Abril, lalo o urog sa naman kaining pinapadakula ang peligro na dumulag ini imbes na suportaran ang mga argumento para sa temporaryong pagpapalibre. Matatandang naghagad ang kampo ni Duterte na liwat ikonsideraron ang sa iyang detention in huli sa subot paglalakan sa iyang physical as in cognitive condition. Kabali na ang problema sa memoria as in pirmida ang natutumba. Aragad sinabi kan korte na dahil sinusuportaran kan findings kan mga medical expert na ibinugta kan International Criminal Court ang paghirasa detention order. Tinawan doon pa kan ICC ang panagos na pagsayuman ni Duterte na bistohon ang jurisdiction kan korte na nagkakaw sa subot ng pagdududa kung masunod ini sa anumang kondisyon sakaling palibrihon. Sinabi pa kan korte ang resources in contact ni Duterte, kabali na ang sa iyang pamilya asin mga suportador sa Pilipinas na posibleng makatabang subot sa iya tanganing likayan o dulaga na naman ang lay o makiaram sa mga proceedings na matatandaan. Panagos na nakakulong sa ICC sa The Hague, Netherlands, si Duterte puon kan Marso 2025, katagod man sa kasong crimes against humanity, draman kan war on drugs, kan sa iyang administrasyon.
6: Sa mga barata lokal, sa mga maituyo sa Civil Registry Office sa City Hall, under renovation ng opisina kini kung kaya pigdakit muna sa temporaryong opisina. Ang detalye sa likid Joel Solina.
8: Asintado Live Report.
9: Inilipat muna temporaryamente ang opisina ng City Civil Registry Office sa Room 113. Hindi matapos na puna na ang pagpatrabaho sa renovation at pagpapahiwas sa luma nilang opisina. Sa entrevista kay Acting City Civil Registry Officer Maria Mia Ordonez, limitado ang espasyo as in luma na ang disenyo dangan ni mga route ng parte ang sa inyong code office na kinakaipuhan na talagang mapaayos o kumuoral daw. Nakulan sa inyong kliyente na nagpupuaso sa inyong ang mga importanteng mga record, hearing convert certificate, death certificate, as in iba pang mga true copies ng records o dokumento civil. Nag-agad man ng dispensa sa publiko si Ma'am Maria Mia Ordonez sa inconveniensya na makakasabatan kan sa inyong mga kliyente. Uli man kang paglilipat muna nila ka mga kagamitan asing kan sa inyong archives na magkakaigwan ng date na abala. Alagad inasiguran man nila na gigibuko na ang gabos para man maitao ang kinakaipuhang servisyo. Kaya ng pagkampahayag ng ating City Civil Registry Officer Maria Ordonez.
10: Kami lang sa Moyang Renovation, kaya nagmadali din po kami pag-transfer. So nakikiulay po kami sa mga gabos na ma-request na tawan kami. Muna lang na week, next week po, normal na kami. Kasi nagpuna din po kami mag-transfer ng record sa ang archives niyo po nasa Science Centrum. Ang staff niyo po yung hindi sa ACTO. Since ruwayan po kami, ang priority ni kaya mapagmaayos yung archives para tuloy-tuloy po ang issuance sa services tayo ng mga requests. So, ngayon, priority na, since ma-network pa po kaya, kung may dara po kamong birth certificate na di na kami masaro-saro, kasi may pa po kaming online makaming network, so di may makikwiri. So, today,
9: parte, ganiging pahayag,
10: may mga dara lang,
9: ni ating City Civil Registrar Officer Maria Mia Ordonez. Para sa Asintado News, gawin sa nila.
8: Asintado Live Report.
6: Sa iba pang barataan nasyonal, personal na pinagbisita ni Presidente Bongbong Marcos at mga pamilyang nasuluan duman sa Parola compound sa Tondo, Manila. Nag-distribute men siya, una naonin na pinagsarong tabang pinansyal na nag-aabot din 15,000 pesos kada pamilya. 10,000 digdi hali sa DSWD, mantang ang 5,000 hali man sa Office of the President. Apwera kan cash assistance, nagtauman ang gobyerno kan mga pagkakan, mga food packs, sleeping mats as in hygiene kits, hali sa DSWD. Bantang ang National Housing Authority, nagtaumanin 30,000 pesos kada pamilya sa aram kasi ng Emergency Housing Assistance Program para sa mga materyales sa pagpagawa o pagpagibugiraray ninharongkan mga nagkasurloan. Apwera kini tatawan mandaanin pangkabuhayan kan DSWD at DTI ang mga biktima kan kasulo.
7: Dapat imbestigaran asin papanimbagon si Senador Rubin Padilla sa posibleng paglapas sa Rome Statute matapos tabangan kaini si Senador Ronald Bato de la Rosa na makadulag duman sa Senado. Ini ang tinawan doon ni Akbayan Party List Congressman Percy Sindanya na binanatan ana mga palusot ni Padilla na dahil niya dati tinabangan si Bato kundi nakilunad lang dahil niya sa iyang sasakyan. Sinabi ni Sindanya na nakaka dismayang maray mga pahayag ni Padilla ninhulita kinontraman sa nakainian sa iyang sarili. Matapos tawan doon na siya imbuelto sa pagdulag, inako niyang si Bato naglunad sa iyang bihikulo kan magduwas duman sa Senado kan Mayo 14 nin maagahon antes ibinaba duman sa Makati City. Idinagdag pa kan kongresista o si Nisindanya na garo da FOMO si Padilla sa tandem ninda dating Presidente Rodrigo Duterte asinman Bato de la Rosa. Huli kay ni, naglapasubot si Padilla sa Article 70 kan Rome Statute on Offenses Against the Administration of Justice nin huli sa pag-obstruct sa enforcement kan ICC warrant o sa pagserbikan warrant of arrest. Kasabay kay ni, liwat na nga po na nakbayan sa o an kongresista sa akbayan para sa mahiwasang manhunt operation laban kay Bato de la Rosa. Sinabi kay ni na sarong pugante sa day. Sinabi pa ni Sindanya na dapat gibuhong taguan ang Pilipinas kan mga imbuelto sa paglapas sa derechos humanos asin mga pugante sa international law.
6: Sa iba pang barataon niyan sa lado lokal, gobyerno probinsyal kan Kamarinesur, may bago naman utang na 200 milyon sa ingagamiton. Aramon ta sa report ni Rick Mar Guevara.
11: Asintado Live Report.
12: 200 milyon sa namo nadaa. Ini ang naging pahayag kasodma ni Board Member Warren Senyar sa ginibong regular na sesyon kasodma sa sanggunian panlalawigan. Naot ba na naman ang mga pirang mga nag-attender kan sesyon kasodma sa sanggunian panlalawigan makalihis na aprobahan sa sendang sesyon ang sarong resolusyon na mag-loan ang probinsya sa land bank ng kantidad na 200 million pesos bilang working capital para sa palay procurement program kan probinsya. Sigon ki Board Member Senyar, gagamiton subot ang pondo tangan inang direktang magbakal ng paroy sa mga parauma sa manlain-lain na banwaan kan probinsya. Pero bako sa naman na pagbakal nin paroy ang target kan probinsya nin huli ta plano man kan provincial government na darahon ang nabakal na paroy sa processing plant sa Pamplona asin bula, tangani inang gilingon asin maging bagas na may dekalidad na klase. Pagkatapos kaining maging bagas, duwang direksyon subot ang naihiling kan Kapitolyo. Ipabakal ang bagas sa mas baratong presyo para makatabang sa mga namamanwaan o kaya man gamiton ang mga inisap feeding, relief as in mga distribution programs kan provincial government para sa kapakinabangan kan mga constituencies o constituentes kan probinsya.
13: Ang nagpasartabi kami ngun yan ng Aldao na maloan kami sa Land Bank of the Philippines para sa palay procurement program working capital. Ang masabi yun kanin, kantidad na 200 million muna ta iniyo ining working capital na ini ang ibabakal sa mga parauma kang provincial government mabakal nin palay tapos igawa kami processing plant sa Pamplona saka sa Bula and duman digilingon ang palay and then pag naging bagas na, pwedeng option ng provincial government, ipabakal ang bagas sa baratong presyo, or si mga programa ng provincial government na i-distribute sa constituencies kang provincial in Camarines Sur, na libre tatao ang mga bagas.
12: Pero idinagdag pa ni Senyar na 200 million pesos sa namo na daa. Tamay kapasidad pa daan probinsya na mangutang ni ngastang 1 billion pesos para sa rice procurement program na ini. Sinabi ni Senyar na kaya pasubuot kan probinsya na maghirit ni mas dakula pang kantidad poon sa 500 million hastang 1 billion pesos. Pero nagdesisyon da si Governor El Rey Villaverde na magpuon muna sa 200 million initial working capital.
13: Although pwede kutan na kami mga kantidad, mga 500 million, hanggang 1 billion pwede kutan na, kaya lang si Gov. El Rey Villaverde, nag-initial muna siya na 200 million na working capital para dyan.
12: Sigun pa sa opisyal, initial pa siya ng daa initangani subot na masukol muna ang hirokan procurement program bago papadakulaon ang operasyon sa katahawan kan padagos sa paglubukan presyo kan baga sa merkado, may mga kahaputan na tulos na nagruluwas. Makakatabang daw ini sa pagpapababa kan presyo kan baga sa probinsya o saro na naman lang nadakulang utang kan mga takang Camarines Sur na iyong mabayad sa kahuri-hurihan. Para sa Asintado News, Jess Valle.
11: Asintado Live Report.
6: Salamat, Jess Valle.
14: Bakong si Board Member Warren Senyar naman sila nagsabing mapirako ng probinsya.
6: Oh, hain si Kuwarta. Tama utang pagiraray. Bigla pati ako pagkapot ko Rick Margibara tapos modulated ang boses. Ito pala si Jess Amari Ford. Salamat, Jess Valle. Sa iba pang banat ako niya sa lado nasyonal, pinagkonsidera ni Senador Rodante Marcolita na panggigipit. Asin politically motivated daan kasong plunder, asin Hendrick bribery na pinagrekomendar kang ombudsman kontra sa iya. Ang mga ini nagpuon sa dae niya subot pagdeklara kan 75 million na campaign donation kan siya ka ito congressman pa. Sigun kay Marcolita, asin sa iba pang kakampi niya, ang mga kasong ini imbento sa naman daa, asin party kan demolition job, na may katuyuhan na siya pasilinsyohon. Uy, ang party kang pahayag niya ni Marcolita.
15: Last week, I was stunned with the shadow of a complaint filed by the Field Investigation Bureau, Office of the Deputy Ombudsman for Luzon. The trumped-up charges filed against me and some of my friends are not merely legal accusations. They form part of a deeper and more nefarious design to intimidate independent voices, to punish dissent, and to warn every senator that the price of asking hard questions could lead to personal damnation. If the intention of these cases is to silence me, let me say this at the very beginning. It has failed. I will not be silent. Somebody said, sometimes you need to bend the law to be able to please the people. Am I right, Mr. Secretary Remulla?
7: Mientras tanto, mientras naghahandaan Senado sa namagtoko bilang mga bilang sarong impeachment court kay Vice President Sara Duterte nang apudan ang saro sa pinakadakulang grupo kan mga negosyante sa nasyon para sa sarong libre asin makatutubod na liderato duman sa Senado. Sinabi kan Makati Business Club na ang pagbuwelta sa credibilidad asin integridad kan Senado na kasalalay sa Senate President na dapat magserbing inaapod na moral compass, administrative guardian asin man public face kan sinambit ng institusyon. Ang pahayag iniluwas pagkatapos mag-convene ang Senado bilang impeachment court, matatandaan kan Mayo 11, nag-ribay ni Senate leadership asin pinatukaw si Senate President Alan Peter Cayetano kasabay kan na pag-burutuhan sa Kamara sa itinutulod na impeachment lab o sa ipigtulod na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa aligasyon kan nina grab and corruption at siliba pang krimen na kinaimbultuan kani. Kan Mayo 13, matatandaan na nagbungkaras ang pagpaparapaputok ni na Badil sa laog kan Senado ni Mau Aplasca, pagdulag ni Senador Bato de la Rosa Mientras na sa iraram kan Senate Protective Custody, kan Mayo 14 man ibang grupo, kabali na ang Makati Business Club sa nangapudan sa Senado na utubon ang mandato kayo sa pagikan sarong patas mayong kinikilingan asin transparent na pagdangog basado man sa mga ebidensya asin man konstitusyon na nagpatanid pa na ang batas dahi dapat magtaong dalan sa mga interes sa politikal.
6: Sa iba pang barata, lokal Philippine Australia Army, Army to Army Exercise, Kasangga 2026, formal ng mapon sa Bicol. Ang detalye sa Lucky Melvin Machado.
11: Asintado, live report.
16: Formal ng mapon ng sarong bulan na Philippine Australia Army to Army Exercise, Kasangga 2026-1, kasunma ginibong opening ceremony sa 9th Infantry Division Grandstand Camp Elias Angeles sa Jose Pedro Camarines Sur. Ang sarong bulan ng bilateral exercise, paparticiparan kang 83rd Infantry Battalion, 9th Division Training School, 565th Combat Engineer Battalion, 9th Field Artillery Battalion, at in 21st Cavalry Company, biyantras na 86 na Australian Army Man, ang mabalit sa nasa bitang ehersisyo. Kamali pa ang kanagdagan na partisipante sa liman sa Philippine Navy, at in Philippine Air Force. Tinawan doon ni Major General Alvin Almasen, Division Commander, kang 9th Infantry Division Philippine Army, isa sa iyong mensahe, ang importansya ka nasa mitang exercise sa mapakusog sa operational capabilities at yung pagkakaigwa. Ninbagayo na irimahan ka mga kakamping pwersa armada sa ibang nasyon. Biyantras tanto, inuta ang ginibo ang Kasangga exercise sa Bicol Region kang November 2024. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
11: Asintado, live report.
6: Iba pang barata nasyonal, si Senador Bongo, iyoda ang sunod na papalosan ng warrant of arrest kan International Criminal Court. Si inian na pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Apwera kay Senador Bongo, papalosan mandaan ng warrant of arrest kang ICC. Si dating PNP Chief General Albayalde. Sigon sa impormasyon, ang mga iniiyo ang mga co-conspirator o kaya mga kasabwat ni dating Presidente Digong Duterte sa mga kasong crime against humanity, paggadaan asin man attempted murder. O yung pahayag ni Trillanes sa bagay na ini.
17: Para lang maliwanag, ito ay baka medyo buwan pa ang binibilang natin. Ito yung pagbabayad or pagiging accountable kasi noong namamayagpag sila, wala silang pakialam sa buhay ng Pilipino. Pero ito na, singilan na ito.
7: Mientras tanto, pinatutsadahan ni House Committee on Human Rights Chairperson asin Manila Congressman Bienvenido Abantes, Senate President Alan Peter Cayetano na pro-life daa ang War on Drugs campaign kan Administrasyong Duterte. Sinabi ni Congressman Abante ang pahayag ni Cayetano sarong peligrosong distortion sa human rights in insulto sa due process. Sinabi pa ni Abante na ang tama na pagbisto sa human rights dahil dapat nagpapababa sa pagtaonin proteksyon sa publiko laban sa illegal na droga miyantas binabaliwala ang mga buhay na ginaradan sa nanakaluwas sa lay. Sabi pa ni Congressman Abante.
6: Apat ng bangkay, asin 17 pagkatao ang pinaghahanap mo niyan pagkatapos na magbagsak ang sarong siyam na eskalo na building duman sa Angeles City, Pampanga. Ayan, pagkatapos na gibuon ang labulabong search and rescue operation Dawa Banggi, da-recover ang bangkay kan mga construction worker sa sinambit ng nagabang building. Alagad sa God Kaso Banggi, 17 katao pa ang pinag-report na nasa alarm ka nagguho na building asin pinagtutubudan na difícil lang makasalbar pa ang mga ini. Tulos man nagpasiring duman sinambit ng lugar ang Secretary Kanda DSWD na Secretary Gatchalian tanganing da duhulan in tabang ang mga pamilya kan mga construction worker pagkatapos na ini magkagaradan sa sinambit ng makangirhat na trahedya. O yung pahayag ni Secretary Gatchalian.
18: Wala po silang masabi sa akin. Ang sinasagot lang po nila na amin lagi missing pa daw po. Mag-antay na lang daw po kami. Hanggang kailan po kami mag-antay? kahapon pa yan, madaling araw. Sobrang hirap po para sa akin. Maasa na, umuasa po ako na sana buhay po talaga. Pero kahit man buhay po yan o patay, sana po makuha na.
19: Pinarada naman yung service namin dyan. Wheeler, tapos pagdating naman dyan sa ano, pumasok ako doon sa barracks, mamaya kumulaps na ang building. Mga baguhan po yun, bagong dating po yun dito. Marami po yun sila. May mga bata, may mga babae nandyan.
20: Yesterday, yung mga social workers natin nandito to do grief counseling. Alam natin yun ang importante sa ganitong mga sitwasyon. Pangalawa, nag-extend tayo ng 10,000 na cash relief assistance immediately for the families, pati na rin yung mga nakalabas. Kasi importante na I have to keep on pointing out na mga workers to, so no work, no pay. Obviously, walang work ngayon. Importante na natutulungan sila financially para may panggasos sila. Sisiguraduhin naman natin na may cash, na may sustainable livelihood grants sa para sa kanila. Kasi like I keep on pointing out, wala na yung breadwinner o hinahanap pa yung breadwinner. Importante yung pamilya na pangangalagaan. Now, kung may injuries, may medical needs, or later on, hopefully, wag naman kung kailangan ng burial assistance, the department will also be around to make sure na nakikipagtulungan kami sa efforts ng local government.
6: Oratyan, ang rangkada na kanito yung mga barata sa lado lokal, ang tabayanan.
21: Radyo Gua.

0: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rande Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Tiverson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
1: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ang dalawang motorsiklo na kunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas, kadalasang dahilan, driver's error.
2: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
3: JLE's Driving Academy
2: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
4: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbalangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
5: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
6: From its humble beginning in 1997, KRD Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. Located at Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. City numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, Tierra de Ibalon Tours, 96@yahoo.com.
7: Tara na!
0: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
8: Oras ko niyan, alas 6:08 nin pagkaaga. Ganyan sa detalyes na kan mga barata sa lado lokal. Lugi din kantidad, 40 milyones pesos ang siyudad ni Naga sa operation kang Naga City Hospital kantaon 2025. Ini ang pinagkumpirma kasudma ni Vice Mayor Gabby Bordado. Sigun sa iya, dangyari ang bagay nini ninuli sa daiman pwedeng masayumahan kan Naga City Hospital mag-akomodaron ang mga pasyente da ipinagdadalagan dyan hali sa ibang mga banwaan sa pagtaraid kang siyudad ni Naga. Apwera kayan, mabayad man sa mga doktor, mga nurses, medtech, as in iba pang empleyado kang hospital na konsein ini ang naging rason kung taano taan Naga City Hospital nagkaigwaning 40 million labi na pagkalugi. Uy, ang pahayag na yan ni Vice Mayor Gabby Bordado.
9: Nagkaigawa ni kami ng pag-urulay kaya na Mayor Lenny kang bago siya nagpa-agusan, analyze me ang mga financial standing kang city. Medyo nagkakaigaw kitang problema ang nagula sa Naga City General Hospital. Si total amount of losses last year, uminabot ng 40 million pesos. Kaya nagsabi ako naman sa meeting me na gibuaning paagi iniyo. Taaram kaya nindo, may mga pasyente kaya na dae mo man pwedeng i-reject. Halimbawa, mga pasyenteng haling Kalabanga, haling Bumbun, or haling Ocampo, or kung sa ano pang lugar dito sa Kabipulan, kung mag-laog yan sa hospital, then you cannot reject. So, iaon na kakadagdag ito sa epekto kan financial standing kan Naga City General Hospital. Siyempre, mahayag ng mga doktor.
10: Sa iba pang mga nagbabaga mga bareta sa lado lokal, dai maubos-ubos ang illegal na droga sa Rion Bicol. Iyan por medyo kan haro sunod-sunod na naman na pagkakaarestar sa mga sospek sa tulak nin na Shabu, bako lang sa Naga kundi sa probinsya nin Camarasor, asin man lain-lain na probinsya sa Bicol. Matatandaan haros nasa total na 2,219.42 grams nin Shabu na may street volume puminakol sa kantidad 15,084,000 plus asin duwang gramo nin marijuana nakumpiskar sa haros duwang magkasunod na aldaw na anti-drug operation sa Bicol kan PNP asin man pideya kan nakalis na Mayo 23 asin man 24 na naging resulta sa pagka-arestar sa 12 mga suspect o mga drug personalities. Ang mga inikinababalihan kan mag-live-in partner na arrestar sa ikinasang drug buy-bus operations kan mga operatiba kan Naga City Police Office Station 5 sa Zone 1 kan Barangay Mabolo, Ciudad de Naga kung sa inakakumpiskar o nakumpiskar sa mga inian na sobra sa 6,000 pesos na kantidad kan pigtutubudang Shabu. Dahil palang nahaloy sobra man sa 800,000 pesos na Shabu ang nakumpiskar sa ikinasang buy-bus operations kan City Intelligence Sinman Drug Enforcement kan Ciudad de Naga. Ang dakulang operasyon duman sa Albay Consain na asamsam ang haro 6.9 milyon pesos na kantidad kan illegal na droga asin pagkakaarestar sa duwang suspitsado na hali o nataga-duman sa Bacoor, Cavite. Ang pagkakaarestar asin pagkakakumpiskar sa 8.16 milyon pesos na Shabu sa ikinasang drug buy-bus operations kan Regional Drug Enforcement Unit sa duwang high value target kay nagtalikod na Sabado, Mayo 23, duman sa Talisay, Camarines Norte, ang pagkakaarestar sa 25 anyos sa soltero matapos ang gilibong drug buyback operation sa Siruma PNP mga alas 2:00 hapon kan Mayo 23. Asin ang pagkakaarestar kan Goa PNP sa ikinasang buy-bust operation sa pigtutubulang tulak nin illegal na droga sa Zone 4 sa Barangay Halawi, Gugon kan nagtalikod na Mayo 23. Ang suspect na 37 anyos na lalaki na residente kaya sa bitang lugar kung sa inakumpiskar ang apat na sa shaykan pigtutubulang shabu asin ang 500 pesos na mark money na ginamit kan pusher buyer. Matatandaan duwang simana na nakakalis na arestar ang mag-agum o ang mag-agum sa banwaan in Kalabanga na gilibong drug den an harong. Ang mga ini, pirasa na sa Haros Oral daw na bareta dapit sa illegal na droga. Kasabay kayan inumaw man ni Regional Director Erosito Miranda kan PNP Regional Director Office No. 5 ang mga operatiba sa saindang mga matrayumpong operasyon.
8: Sa iba pa niya itong barata sa lado lokal. Enterong pignerbius at mga nag-excursion sa pamitisan kan sa Rong Waterfall sa Cory Pili, Camarines Sur pagkatapos na magbaragsakan ang Dracolao na gapo hali sa itaas kang bukid. Nagkabirigla ang mga mga excursionista sa sinambit ng Cory Slide and Shower Fall sa Pili pagkatapos na bigla na sanang maghuros ang mga Dracolao na gapo asin ikinatakot tinda tatibad sinda magkabaragsakan kaini. Ang paghuna daaninda nagkaiguanin pagdaguldol ito palan Dracolao na gapo ang naghuros sa sinambit ng waterfalls asin maray na sanangani tadai lamang nin tinamaan ni Saro Senda kaya dakulan sindang pasalamat sa sindang sinda nakapuli pagyari ni buhay. Inulita grabe ang nangyaring paghuros kan sinambit ng Dracolao na gapo sa sinambit ng waterfalls sa Cory Pili, Camarines Sur.
10: Mientras tanto, ugmaho na maray si Gobernador Elroy Villafuerte pagkatapos na maging awarde, kan duyan ka ng magiting.
8: Duyan ka ng bayang magiliw.
10: Duyan ka ng magiting. Enterong ipigbabandera kan Kapitolyo Provincial ang sinambit ng award sa Gobernador Huli Daas sa pagiging abang tibay kaining magpadalagan o pagmagmanihar kan Gobyerno Provincial kan Camarines Sur sa taho kan pagiging 8.9% na pagsirit sa inflation rate. Pinakanghalangkaw sa anum na mga probinsya sa rehiyon ang probinsya ni Camarines Sur. Ang inflation mga tugang iyo ang rika sa pagmahal sa presyo kan mga barakalon asin serbisyo may koneksyon sa pagduya sa dalagan kan ekonomiya. Sabi sa award, maray da ang performance kan Gobernador kan Camarines Sur sa pagpadalagan sa renda kan gobyerno sa tao kan day mapurupo na na reorientation project kan Nagapili Airport sa laog nin 12 taon. Paliog na presyo kan dumping material sa Camarines Sur asin day mabayaran ng mga parauma na may sadiring daga sa tulong mga banwa barangay kan Pili, Camarines Sur asin may sadiring daga sa o may sadiring daga sa tutugdukan kan airport. Matatandaan intirong binabatikos sa ang gobernador sa nasambit ng problema sa day mapurupo na na reorientation na project. Apuara kayan duwang kaso sa saro abuse of authority sa ombudsman ani pigpile laban sa gobernador kan duwang individual. Matatandaan pinapaimbestigaran ni Congressman Arnie Puentebella sa House Committee on Good Government ang controversial na maiwas na daga sa banwaan kan Siruma na pigkiklaim kan Wanderlust Corporation na pigako kan gobernador na pagsasadiri kan sa indang pamilya.
8: Sa iba pang barata lokal, tulos sa nag-aniling grabing tamuyaw ang plano na naman kan gobyerno probinsyal na mag-utang nin 200 million pesos sa land bank para da pambakal limparoy digi sa probinsya ng Camarines Sur. Magkapira mga netizen sa Camarines Sur ang liwat na naman na nagdududa dati ba ini money making na naman lang kang probinsya. Yan inulita kung totoo daan na ang probinsya ng Cabarensur iguaning bilyon na pundong niyan araw kang pahayag kang gobernador. Ano ta kinakaipuan pa mag-utang ng 200 million sa land bank na ini magkakaigwa pa ng interest apwera ka ini pinagpahayag pa man kan mga netizen da igwa man ng ayos kang gobyerno na igwang o pinagtukahan na magbakal kan mga paroy kan mga parauma. Yan mayong iba kundi ang National Food Authority o NFA na halangkaw ngunyan ang presyong ipinagbabakal sa mga parauma. Do naman ang mga netizen sa mga lockdown na ini, natibad ini paandar isip na naman kan Kapitolyo tangani isa ng magkapag-chadelens sa utang na 200 million. Pinagkumpirmar ni Bukal Warren Senior na sa indang pinag-aprobaran sa sesyon kasunod ba ang sinambitang kantidad tangani daang makatabang sa mga parauma na mabakal ang senda mga aning paroy.
10: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, total na 9,862 katao ang nakapagparehistro sa Comelec Naga sa nakaliis na 8 bulan na registration period na pinuunan kan October 2025 sa kod May 2026 katakod kan padangadang na barangay SK election sa November 2, 2026. Ina pagaraman Kinaga City Election Officer Attorney Michael Julia. Katakod kayo ni, inabot man subot sobra sa 600 kadaklan mga hobines ang nagpirila sa deadline o huring aldaw kan registration period ka nagtalikod na May 18. Huli kayo ni, kung susumadahon, nasa 120,000 na ang total registered voters sa Siyudad Naga na piglalaumang maburuto sa maabot na barangay SK elections. Mientras tanto, sinabi pa ni Julia, makakondusin na sindanin ERB hearing sa Comelec Naga sa June 1 tanganing determinaran kung valid ang mga nagparehistro. Kasunod kaya niyan, gigibuo na clustering of precinct kung sa in target ninda ang 400 na voters per precinct. Mientras tanto, sa presente Mayo pa man subot ibinababang bagong direktiba ang Comelec na may koreksyon dapit sa padangadang na barangay SK election. Uya si Attorney Hull.
7: Kang ano po ngayon, May 18, ito po si last day kang voter registration ta. Bali, dakol pa po si naghabol, bali 629 po gabos itong ano, sa last data. Minabot niya itong 830 ng banggi para matapos po itong mga nagparehistro pa sa huring aldaw kang voter registration. Mm-hmm. Epo, nagpon po kita kang registration ta October 2025 hanggang May 18 po, 8 months po yan na registration. Bali, 9,562. Ayan. Ayan po, gabos ang naiparehistro ta sa walang bulan na registration. As of April, ERB ta plus 2,661. Marami siguro mga magiging 120,000 po ang listahan ta para sa barangay and SK election.
10: Parte kan mga naging pahayag ni Attorney Michael Julia, election officer kan Comelec Naga.
8: Grabe ang pasalamat ngunyan kan mga board of directors kang Caso Rico 3 duman sa Iriga. Pagkatapos na mag-asiguran si Congressman Nelson Legacion asin Congressman Arne Puente Bella na tatabangan nindang ma-renew ang prangkesa kan Caso Rico 3 dahil ang nag-distribuir nin kuryente sa interong Rinconada area. Bagiram duman na mapasuna ang prangkesa kan Caso Rico 3 kung kaya nag-asiguran si Congressman Puente Bella sin Congressman Legacion na tatabangan ni Daini duman sa Kongreso na ma-extendir ang sa indang prangkesa araw kang ginibo sa Caso Rico 1 asin Caso Rico 2. Bagiram duman na ang si Gobernador Elry Villaporte ka ito nagtutulod na haliuna ang Caso Rico 3 as in ribayan na kan Bicol Light alagad ini dai nangyari. Uli sa tabang ni ini ni Congressman Legacion as in Congressman Puente Bella ugmahon ngunyan mga opisyalis kang Caso Rico 3 din uli ta padago sindang matatabangan na ma-renew ang sindang prangkesa.
10: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal, sa iba pang mga bareta, ongoing pasubot ang konstruksyon kan ibang mga proyekto kan National Irrigation Administration sa Bicol arog kan irrigation system sa mga manlain na banuan sa Camarines Sur na pinunduhan kan ahin sa kan taon 2025. Alagad medyo na atraso subot ang pagaman o pagpapadagos sa patrabaho kan sinambit ng proyekto. Inadbagay na ipinahayag ni niya Regional Manager Gaudencio De Vera. Sinabi ni De Vera na abala ang release kan pundo kan DBM para sa taon 2026 por medyo kan posibleng epekto kan nangyaring pagsirit sa presyo kan mga produktong petrolyo asin deklarasyon kan Malacañang na National Emergency Power. Bigla na uman ni De Vera na bulan na Hulyo ngunya na taon, maharluwas na ang sinambit ng pundo para man sa 2026 budget, uya si De Vera.
11: Mayroon din tayong tatlo sa Ocampo, no? Hindi pa siya tapos, ongoing pa. May issue ta siya kasi tayo doon sa 2026 na pondo natin. Hanggang ngayon wala pang na-release ang DBM. Because of the emergency na ito nga nag-declare tayo ng emergency. So wala pang release yung 2026 funding natin. Kaya hindi pa tayo masyadong makagalaw ng mga bagong projects. Pero yung mga carryover natin ng 2025, tinatapos lang natin para magamit na nila before El Nino.
10: Parte kan mga naging paliwanag ni Regional Manager Gaudencio De Vera kang National Irrigation Administration. Uring bareta niya tungon yan, bareta na sa kinabanin karawat ang bareta sa sports sa tun sa Indokan NCF Tigers.

Sa kinabarin karawat, liwat ipinamalas o ipinahiling kan Philippine Army Team ang tibay sa Ladukan Martial Arts pagkatapos na ganahon ang kabilugan na 24 medalya mga tugang sa katatapos lang na France Cup Arnis Kali Eskrima 2026 na gribo sa Gymnase Leon Jamin sa Lebaloy, Perret, France. Susugki Europe correspondent Dick Villanueva, nakasungkit ang Philippine Red Balintawak Arnis Kali Eskrima Team nin pitong bulawan ng medalya, anum na silver as in onsing bronze na nagpapatunay sa puwersa o kusugkan Pilipinas sa Ladukan Arnis o Eskrima sa international competition. Ang Arnis magatugang binibistong national martial art as in sports kan Pilipinas na padagos man binibisto sa man iba-ibang international tournament huli man sa epektibo kaining diskarte sa self-defense as in man combat sports sa kapangganahan kan nin 24 medalya liwat na patunayan kan mga Pilipino at least na kabali ang Pilipinas sa mga nangingenot sa Ladukan Arnis sa interong kinaban.

0: Yan ang sito yung mga baratang unyan al daw na Martes, Petsa 26, Canbayo 2026. Salamat po sa Barakatutok Live sa Facebook, saka sa YouTube, Jimmy Isaac Orlina dyan sa Iriga, Elizabeth Nicole, Rosalinda Binisa, Felix Villarta, Luz Biminda Mendez, Roberto Torres, present, si Benji Yanzon, Lorito Balestero sa La Purisima, si Crising Brabante sa Matuorok Binalabak, si Jelly Chan, Rodolfo Baraiso sa Nabwa, si Barlicia Batin, si Batukan Nilia, Erwin Ilagan Sambo, saka si Ma'am Grace Dalo dyan sa Bula, Christopher Saniel sa CBD Market, Leo Pura Bara, and si Kagawa, si Kois Junel Asetre. Salamat po sa mga nakatutok sa YouTube 153, sa Facebook 142. Salamat man sa mga nakaantabay sa indang mga radyo. Sa pangaral sa mga pag-iriba, nagatodgan mga impormasyon sa kontrol si Ter de Verdejo, si Angie Salcedesman, Jimson Brinas, Engineering, si Engineer John Robin Florese. Kami po ang sa indong mga taga-barita.
1: Hindi po si Arisar.
0: Ang po si Ed Bandol. Salamat po kan sa indong pag-antabay.
2: Sa indong na antabayanan ang mga pareta na maruluwas pa sana sa mga news media outlets. Online as in mainstream. Alagad, naka-report tulos sa asintado, pareta, enot na arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon. Digdi sa pinaka-bagong istasyon sa sunod ni Naga. RGFM 105.5 Radyo Guapito. Radyo Guapito.
3: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow, gustong-gusto ko yan.
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
6: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
5: Healthy na?
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black.
6: May bala.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Kakaoy, kakaoy.
8: Uy, she, ang sigla mo pa rin kahit puyat.
7: Naman. Iwala ako sa suportang dala ng 4 superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
8: Tiwala sa 4 superfoods?
7: Naman. Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba. Power Salts Herbal Capsule. Tiwala lang.

0: eco-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
1: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rayuma. Mabuti lang may PAW dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
0: Nahihinga nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Oras sa ngunyan ng mga dugang, alas 6.32 din na pag-aaga. Ana oras na ni, dara po sa tuya kan Essinger Hardware Plus. Tandaan po nindo mga dugang, sa Essinger Hardware Plus, kumpletong-kumpleto na po sa kabus na mga pangangaipon nindo. Pon po sa mga construction asiman hardware materials, mga plumbing asiman electrical materials, finishing materials, arogan tiles, ceiling panel, wall panels, SPC flooring. Sa Essinger Hardware Plus, igwaman sila ni mga furnitures, pon po sa mga sala set, dining table set, sofa, bed, headboards, asiman na double deck, mattress, storage and office equipment, gabos po nina sa second floor kang S&J Hardware Plus. Pwede na po kamong mag-sakat sa second floor na dahil kamong mapapagal, ninulit ay gwasi daning elevator. Maiwas ang parking space, air condition po ang tindahan, may staff na ready mag-assist sa sendo. Magbisita lang po sa lot 7 and 8 Concepcion Pequeña, Naga City, at umangan po yung Gansel Station sa Maharani sa may Holy Rosary Major Seminary. And also mga tugang, dara po inis ito ay kang Atlantic Bakery. Tandaan po nindo, Atlantic Bakery. Nagsiselebrar kan sa indang ika-sisintang taon na anniversary. Kaya kung kamo po mabakal ning tinapay, worth 60 pesos, automatic igwana po kamo ning raffle ticket and may chance kamong manggana ning brand nyong motorsiklo. Asin man po, may chance kamong manggana ning mga gadget, arogan cellphone, laptop, tablet, asin kung ano-ano pa.
0: Asintado sa East 30. Asintado sa East 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports, asin entertainment. Asintado sa East 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal, asin ang inaabangan na ano ang latest Marites? Gabos ini sa Asintado sa East 30.
3: Diyos maray na aga mga tugang, ini po ang Asintado sa Ace 30.
0: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30.
3: Aramunta ko na po ang kamugtakan kan sa tuyang panahon. Sa paagi po kan sa tuyang mga amigo dyan sa DOST Pag-asa sa siyudad kan Ligaspi. May papalaog pong routing panahon. May weather disturbance kita. Posibleng any moment within 24 to 48 hours maglaog po ini sa PAR. Aramunta po. Most likely, madidevelop ini binang sarong bagyo. Aramon ta po, mga tugang, kung ano na ang latest kani sa kaano ang satoyang heat index ngunyan sa paagi po ni Dan Triumpante. Ang baretang panahon, dara po sa toya kang Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service, asin man po kang LTO Pamplona.
0: Asintado Weather Update.
3: Yaon sa linya si Dan Triumpante. Dan, good morning. Ano ang latest weather report ng unya na Aldao?
4: Yes, so good morning po sa inyong lahat at sa ating mga tagapakinig. Ngayong araw, meron po tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito rin na matang sa layong 1,585 kilometers east of northeastern Mindanao. Ito po ay may matas na chance na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 hours at ito po ay yung trust nitong LTA na nakaka-apekto dito sa may eastern section ng Mindanao. Dito sa Bicol region, inaasahan natin na magiging mainit at malinsangan pa rin ang panahon

0: and may mga chances pa rin na mga isolated na mga pabula na mga thunderstorm. Guwat ng heat index ngayong araw dito sa Bicol region na abot tayo ng 39 to 44 degrees Celsius. Ang araw po ay sumikat ng 580 na umaga, dito ay lulubog ng 607 ng gabi. Philippine Standard Time 637. At yan lang latest galing dito sa weather forecasting ng Pag-asa South and Luzon Occident Triumphante Marinaan.
1: Salamat sa imo, Dan Triumphante.
2: Asintado Weather Update.
1: Ang baretang panahon na mga tugang darapoyan sa Toyo Kanaga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Kung kamo po maaaring nyo na kan sa Toyo pong mga rehistro para sa Toyo pong mga auto, motorsiklo, asin iba pang klaseng vehikulo, lalong-lalo na po si mga darakulang truck. Dahil nakamuha problema, ninulita ang Naga Star Prince. Nagpo-provide po ng mas madali, kaskas na pag-renew kan sa Toyo pong mga vehikulo. Puod po sa mga sedan, motorsiklo, SUVs, asin jeep, truck, asin iba pa. Jigabos ini, madaliyon lang dyan sa LTO Pamplona at one-stop shop na po sila mga tugang. May insurance na, may medical, may inspection, may MBIC. Air condition po ang waiting area. 20 hasta 30 minutos lang. Pag mayong aberyaan sa ito pong renewal, madaliyon po ang pag-renew dyan sa Naga Star Prince sa Siman LTO Pamplona. Igwapa sining drive-thru, tanganing mas lalong padaliyon ang renewal nindo de kung magparahaloy sa LTO. Pasyar na po dyan sa MBIC LTO Pamplona, Barangay de Rosario, Pamplona, Kamsur. Ang masunod na mga bareta, dara po ni sa to yung mga tugang kang GLE Driving Academy at siman kang Win-Win Hotel and Resort. Nag-epekto na naman ang panibagong oil price increase ngunyan na aldaw na Martes, Mayo 26. Ang panibagong taas presyo kan mga produktong petrolyo, inaasa na magpapagabat na naman sa gastusan kan mga motorista. Sigon sa Department of Energy, naglangkaw po ning piso 96 sentimos almost 2 pesos kada litro ang diesel. 1.60 man ang gasolina asiman 1.45 ang kerosene. Sinabi kan DOE ni Darakan na padagos na masakit na supply kan na global oil market asiman ang posibleng paglipat kan ibang mga supply hali sa Asia sa ibang mga rehiyon. Kanakaging semana naglangkaw man po ang gasolina diesel mantang nababa ang kerosene sa kabilugan ngunyan sa nang taon. Winabot sa 48.12 pesos ang net increase sa gasolina, 44 pesos man sa diesel, as in 39.05 sa kerosene, samantalang nasa 44.82 ang kabilugan fuel inventory kan nasyon. Pinapakansilar na sa Philippine National Police ang 118 badil na nakapangaran kay Senator Bato de la Rosa. Ang kagada na ini pagkatapos na i-consider ng armed and dangerous ang nasabit ng senador, huliman kan paragos na pagtago kani sa matakan mga otoridad. Dalaman kang warrant of arrest na pinagpaluwas kang International Criminal Court, huliman kan parte ini si Bato kan sinasabi pong mga nakakomitir ning kasalan sa war humanity o a crimes against humanity sa war on drugs kan dating administrasyon ni Duterte. Ang 118 mga badil, kabali po digdi ang mga high-powered guns na pinag-issue kan na PNP sa dating PNP chief na ngunyan, Senador. Nangapudan ang Mayors for Good Governance sa M4GG sarong koalisyon kan mga incumbent mayors na daipagkonsintihon ang pagpara ang naging absenteeism ni Senador Bato de la Rosa. Dapat na nga ni dai na muna ini paswelduhon mantang ini on hiding sa pahayag pinagpirmahan kan 58 alkalde. Iginit kan grupo na kun an mga ordinaryong mga trabahador saklaw kang inaapod na no work no pay policy dapat ipasulod man ini sa mga opisyal kan gobyerno. Daida kaako-ako na padagos na nag-receive ning sweldo ang kinukonsiderar fugitive from justice. Sa mga nagpirma po sa M4GG o Mayors for Good Governance, mayong mayor sa Camarinesur ang nakadaag ang pangaran digdi na nangangapunan sa Senado. solamente mga mayors gikan sa Catanduanes, gikan po sa Albay, asin man gikan sa Masbate ang nagpirma. Maging ang mayor kang Naga City na si Lene Robredo, mayo po ning pangaran digdi nangangapuran sa Senadong Accountability. Ikinaagna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si dating Senador Francis Tolentino bilang bagong pamayukan Department of Labor and Employment. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na tiwala ang Presidente kay Tolentino na kayang panginutan kani ang dole huli man kansayang kakayahan asiman harawig ng eksperyensya sa pagkapot ng pwesto sa gobyerno maging lokalman o nasyonal. Riribayan ni Tolentino si dating Dole Secretary Bienvenido Laguesma. Pinagsururog-surog ang kanminoriya ang naging privilege speech ni Senador Amy Marcos na kunsain ipinahiling kani ang sarong video na subuot sarong pag-meeting kan mga opisyal kan gobyerno ni kan mga senador at siman mga congressman sa pangyanot ni Senador Tito Soto sa posibleng pag-ulang daas sa presidential bid ni Vice President Sara Duterte asiman ang pagsusulong kan charter change pagpapalabada kan termino kan mga opisyal. Sa nasabit ng pag-titripon, sinabi ni Marcos na pigpapasunod kan mangini ang inaapod na Constitutional Assembly para sa term extension kan mga legislador asin man ang paglangkaw kang inapod na minimum age requirement sa pagdalagan bilang presidente. Hali sa 45 pasiring sa 50 years old. Pero pinalagan ini ni Senador Juan Miguel Subiri na sarong propaganda asin man unparliamentary ang video hinagad kan mga minority senator na tanggalon sa record kan na Senado. Inapod ini ni Senador Erwin Tulpo na sarong hausyaw. Inapod man ining fake news asin pangraraot sa minority ni Marcos. Saro lang daang panggigipit ang kasong plunder na pinagsangat ki Senador Rodante Marcoleta. Iyo ini ang naging pahayag kan Senador na siya daa gustong pasilensyon sa pagbubulgar manunugod sa anomalya sa flood control project. Asin man pasilensyon ini sa nagdadangadang ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa sayang privilege speech sa Senado, sinabi ni Marcoleta na simpleng legal na urulay ang kasong isinampa laban sa saya. Kundi parte lang da ini tanganing pasilensyon siya. Asin da isubot matrayumpo ang anuman na mga plano ka na gobyerno. Kasumpay ka ni iniimbestigaran na kan ombudsman ang subot allegation na pag-resibi ng 75 million pesos na campaign na donation ni Marcoletang dahil niya diniklara. An mga baretang sendong na hinanyog, dara po yan sa tuya kan GLE Driving Academy. Tandaan po nindo mga tugang kung kita po ma adal na pagmaneho, tanganing makanood ka na pag-drive, tamang pagmamaneho, GLE Driving Academy. Gwapo si Danny mga matitibay, professional driving instructor na matukdo sa tuya, tanganing maging maray kitang mga driver. Obligado na kitang mag-agi po sa theoretical course asin man na practical driving course. Iyan kaya pong itao sa tuya ka na GLE Driving Academy. Ang GLE Driving Academy, may main branch po dyan sa LTO Pamplona. Iguamang po ning branch sa Digdi sa Naga. Dyan po sa Kalabaan kan Panganiban. At tubangan lang po yan kan Cucina Conchita. Daraman sa tuya kan Win-Win Hotel and Resort. Dakulang resort dyan po sa Pamplona. May duwang dakulao na swimming pool para sa adult asin man sa mga kaakian. May halangkaw na slide na siguradong ma-enjoy ang sa ido pong mga kaakian. May mga rooms sa gustong mag-overnight function hall na dakula para sa mga indoor activities. Bagay po ini sa mga darakulang pagtitripon araw kang assembly, reunion, seminars, wedding reception, birthday parties, na gusto po ning mahiwas na lugar, mahiwas ang parking space, kabus po yan sa Win-Win Hotel and Resort. Paki-like and follow ang silang Facebook page, Win-Win Hotel and Resort, para po sa indong mga inquiries o booking. Kabus po ini. Yan sa Compound Gun, LTO Pamplona, Barangay de Losario, Pamplona, Kamsur. Atyan, prarangkahan ang tabayanan.
2: Radyo Guapito. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarena Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de kalidad, pang negosyo. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach. Making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
3: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Bicco Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH-accredited, ISO-certified, and marina-recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.

0: Cause everything is
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street, and Bodega Home Plus at Elias Angel Street, Naga City.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Oras sa ngunyan na mga tugang, sakto na pong alas 6:50 nin pag-aaga. An oras na ni mga tugang saka an programang prarangkahan dara po ini sa toya kan Bicol Access Center Centrum for Eye Center. Ngunyan pong Mother's Month, tandaan po nindo mga tugang, alagaan ta ang paningin ng ating mga nananay dahil mahalaga po ang bawat sandaling kasama natin siya. Isa sa karaniwang problema sa mata ng ating mga tumatandang nanay ay ang katarata na maaaring magdulot ng malaking problema sa mata, malabong paningin. Sa Bicol Access Health Centrum Eye Center, available na po ang cataract screening upang maagapan at mabigyan ng tamang lunas ang kanyang mga mata. Bisitahin po ang Access Health Eye Center. Ito ay matatagpuan sa ground floor ng Bicol Access Health Centrum dito sa Naga City. Bukas sila simula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Nandito ang aming mga espesyalistang mga talagang mga dalubasa, Dr. Lee Thomas Tan, Dr. Maria Clarissa Tan, Dr. Pilipa Acevedo II, at Dr. Mark Linus Meneses. Pwede rin kayong tumawag sa general reception number 0968-855-2457 para sa inyong appointment o inquiries. Ang liwanag na binibigay ni Nanay, ibalik natin sa kanyang paningin. Magpa-check up na sa Access Health Eye Center. Hatid sa inyo ng Bicol Access Health Centrum, your best access to health care.
4: Balansyadong pagtukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurok kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway asin inuumaw ang mga maray. Kuya ang veteranong komentarista sa radyo, si Joe Usabal, sa Asintado sa Radyo.

0: Diyos Marayna Aga, mga tugang, ini an prarangkahan dara po sa tuya kan Bicol Access Health Centrum Eye Center. Kan nakaagi pong simana, nagpaluwas po ning Bareta an Kapitolyo na an Kaugma Festival madara ning income sa turismo sa satuyang probinsya. Magayungon dangogon na ining ginagastosan ning milyon-milyon kan Kapitolyo ma-boost kan tourism sa satuyang Kamsur, sa satuyang probinsya. And special mention po kan Kapitolyo sa senda pong press release, iyon na ang naga daa magkakaigwaning income ang Naga City. Ipartikular, ang mga hotel, saka ang mga mall, takadakol da po ang madayo sa Kamsur ninuli po kan Kaugma Festival. Magayunong dangugon na mapapano da ang mga hotel sa Naga sa pagpuon kan Kaugma. O ngunyan po, start kan Kaugma. Ngunyan na aldaw, Mayo 26 hanggang pitsa 30 po iyan. Ngunyan, nakula da ang income na malaog sa mga hotel, particular sa Naga. Ang ginibumi po, nagparapang hapot-hapot kami sa mga hotel. Hinapot mi ang mga sikat na mga hotel sa Naga kung fully book, as in gulpibang mga dayuhan, mga domestic tourist o foreign tourist ang nag-arabutan dahil sa Kaugma. Tayo ini ang pigpapahiling ninda sa publiko. Iyo ini ang pigmumustra ninda in public na ang Kaugma madara ning dakulang turismo. So magayon, dagdag na income para sa tourism sa Kamsur. Pero sa press release, magayunon. Nang magayunon dangugon. Ang ginibumi po, nagparahapot kami sa mga hotel sa Naga. If totoong fully book ang mga hotel sa Naga. Ano ang na-discovery mi? Naghapot kami dyan sa front desk kan Villa Cáceres. Nag-apot kami sa front desk kang OMA. Nag-apot kami sa front desk kan Avenue Plaza Hotel. Nag-apot kami sa front desk kan Summit Hotel. Crown Hotel. As in iba pang mga bistadong hotel sa Naga. Mga tugang. And listen what we discover. Dahil man po fully book, sinurma lang na mga nag-check-in sa mga hotel sa Naga and mayo man ning Arogan Peña Francia na talagang nag-aaragawan sa booking kang hotel. Ano po taarog ni kani? But sabihon, itong piglalaki-laki kan probinsya na mga domestic and foreign tourist na madigdi sa Kaugma is fake news. Fake news, takun mayo man nga ni inindakol na booking sa mga hotel sa Naga, sinormal. Ha? Ang booking ninda is inipong upcoming Feña Francia Fiesta. Pero kung Kaugma Festival, tayo bagampi naglalaking the hottest festival in the world, mukhang dahil po yan totoo. Sarong panliling lang, panglilisya sa publiko. You are not telling the truth dahil nindupig sasabi sa mga taga-Kamsur ang totoo. Maghapot ka mo mismo sa mga front desk kan mga bistadong hotel sa Naga and you will find na mayo po ning Arog kan Peña Francia na nag-aaragawan sa kwarto. Ang booking ninda diyan sa Villa del Rey, diyan sa sendang mga kabanas iyo. Pero part iyan kan package digdi sa mga artista, mga celebrity, mga performer na maarabot para sa sindang mga aktibidad. Pero kung sasabihin mong nagdagsa ning mga turista sa Camsur Mayo, ha, ang mahihiling mo digding mga dayuhan, mga foreigners, si mga dati tang nahihiling. Mayo man po, significant movement in terms of tourist arrival. Tasisay man na turista ang madigdi sa to, mayo kitang tultol na aeroplano. Antinamputa, bako pang maray, kumpara mo po sa ibang mga riyon asiman mga probinsya. Sa transportasyon sana, daog na kita kang albay. Ha? Eh maray si Gobernador El Rey Villaforte, taday nasasakitan sa kang transportasyon, tanag i-helicopter siya. Puon pili, abot sa Bicol International Airport. As in pag-abot niya sa Bicol International Airport sa Daraga, ma-helicopter na naman siya, pabalik digdi sa pili. Oh, ilingan nindo, basahan nindo ang post ni Congressman Nelson Legacion. May resibo. Yan, oh, ilingan nindo yan picture ni Governor El Rey. Kuntintuhon na nakasakay sa pulang chopper while on travel. Ngunyan, ano ang sinapigmamalaki ninda na ang kaugma madaraning turismo, madaraning income? Primero, hakot ang mga madalan sa Kapitolyo. Inobligar si mga mayors, si mga kaalyado ninda na magpadara ning mga madaralan. Pati po mga eskwinahan. Oh, may GC, group chat na pinadara sa Samuya. Demisa na po maipahiling sa Indo ta baka ma-rimate si mga nag-i-screenshot. Dakulon, pati po iskwilahan. Ining sendang community college, inuobligar na magdalan ang mga estudyante. Mga estudyante na may pigsasabihan na magdalan ngayon, tamayaon ngayon si Glock 9, yaon ngayon ang 4 speeds, yaon ngayon ang sponge cola, maabot sa Mayo 30 ang bini, libre, mayong entrance, talagang dudumugon yan. Kasi sikat na sikat ang bini. Sikat na sikat ang 4 speeds. Ben and Ben. Ha? Sa Mayo 27, ang sponge cola. Oh. Over October, madigdiman. Si Earl Agustin, na sikat sa mga kabataan. Talagang sa lineup kan mga ma-perform, madigdi o madyan, o inipong si Dilaw, Paul and Bolin, si Glock 9, sinagkanta ka tong upuan, Peter Karma, o madigdi sa Mayo 30, o pinaka-highlight ito pong Bini. Na sagot ko niyan, Epic Didi Bulge, kang Kapitolyo. Gura no ang bayad ninda digdi sa bini. Sa ininihali, kwarta ba mismo personal ni Governor El Rey ang ibinayad digdi o inihali sa pundo kang probinsya? Pero ano po ang inaapod na ROI kani? Mayo. Itong pigpaparasabi nindang makikinabang ang Naga, that's impossible. Sabi ninda, madagsa ang mga mapapano ang mga hotel. Dahil po, pano ang mga hotel sa Naga? Kamuna mismo. Haputa ang mga front desk. Nagparaharapot po kami sa mga front desk. Dahil man po, fully book ang mga Vistadong Hotel, Oma, Avenue, Villa Cáceres, Summit, Crown, ano pa? Ano to si Hotel Digdi sa Magsaysay? Itong haranidi sa may Macdo. Ano pa, ang mga hotel digdi. Dakul na mga hotel. O ang pano, si mga kabana sa Villa del Rey. Bako itong salit na hotel digdi sa may ano yan? Aralili sa may McDonald, sa may Grisini, anong pangarang ka to? Yan. Magharapot-hapot ka mo. Dahil man po, para no. Ang pano si mga kabana sa Villa de... Yan. Liton Hotel. Mayo. Dahil man po. Oh, mas pano pa ang papatantan? Ha? Terdi. Mas pano pa po ang papatantan apartel? Ha? Mas pano pa ang papatantan apartel? Kaya anong pigpapara hambog ninda kang Kapitolyo na madarain ni turismo? Mayo, ang baang aram tampulibok si mga kabana dyan sa Kapitolyo. Turista, mayo kitang nahihiling. Maamampu ning signifikante o itong mabagay na ma-amaze ka na mauumaw mo ang probinsya dahil sa kaugma. Inipong ginagastos kan sa tuyang probinsya bako man inihali sa indang mga sa diring kwarta. Hali po ini sa kaban kang gobyerno. Kaya ining mga press release ninda panglilisya. Pagpapatubod. Pagpapatubod na igwapo ning dadarahon na krahayan. Primero, ang mga rides, libre. Oh. Ang pagduman, libre. May libreng sakay. Oh. Maman income generating na dinadarayan dignis sa tuya. We can celebrate kaugma. We can celebrate founding anniversary of Camarinesur with na mayo ning anumana panggagastos. Uni po, libreng sakay. Kanaman, Sanaga, Minalabak, Milaor, Ocampo, Baaw, Bula, Iriga, Naba. O yan po, mga libreng sakay, yan ang schedule. Oh. Sain po, sain hali ang panggastos sa mga pig-hire nindang mga sasakyan para po maghakot, para ipahiling na dagmang taong madyan. Para ipahiling na kadakol-dakol taho. Ang gigibuhon kayan, mapalupad ning drone, pipicturan, ipagmamalaki na dinagsa ning taho. Pero si Imang Day nag-aaram, dahil sila nag-aaram na libre po ang sakay. Bako man voluntary para sa mga taga Camarinesur ang pagduman. Bako man talagang udok sa buot dahil gusto makisumaro para sa Kaugma Festival. Inaaprobitsaran dahil libre, as in may libreng sakay, may libreng dalan, may igwa nga ako nabasang GC, pag nag-iba, may 50 pesos. Oh. Ano man ang iba pang mga dadarahon kani, problema sa traffic. Kaya, dai ka mo basta-basta magtubod sa press release ninda. Sa kadakol-dakol na kaugma, ginibo lang ninda ining parte kan sa indang entertainment. Kan last kan 2024, tandaan nindo itong haradukan sa stage. Ha? O anong economic contribution ang dadarahon po kaning kaugma. Biroon mo, nagagastos kita ning araw kaning pagkadaradakula. Pero si mga parauma dyan sa pili na sa tuyang hinalian ning hanap buhay dahil gusto nindo na gibuhon ang Kamsur Uptown hanggat mo niyan dahil nindo binabayadan. Sinugo na kamukang korte na bayadan ning 567 pesos ang per square meter pero ilinaban pa nindo, nagpile pa kamo sa Court of Appeals. Pero kaya nindong gumastos ning pagkadaradakula sa pagpapaugma sa entertainment. Pero ini mga pobreng paraoma, mga landowners, asin man mga kloa beneficiaries, pinapasarakita nindo. Dahil baga po, tugma. O, balikan tayo niyong sinasabi nindang press release nindang makikinabang ang naga. Mayo. Ha? Iguaman pero bako pong kasing dakula ang impact in terms of economy. Saka ini pating pagparagastos ninda, bako idai ini mga katabang para sa paglangkaw kan sa tuyang economic growth. Asin man ang pag-solusyon ta sa halangkaw na inflation rate. Ta after kaning kaurugmahan, ano na? Ano ang balik kani sa tao? Ano ang balik kani sa ekonomiya? Pasensya na. Pero saro ini ning porma ning panlilinlang.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Guwa.

0: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
1: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
1: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Piculandia. Pilgrim City kan Piculandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
5: Oras sa mga tugang, sakto ng alas 7:11 in pag-agang. Oras pong ini, dara po sa tuya kan EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
7: Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
6: Ay, malabo.
7: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
6: Para malinaw.
8: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
9: EO, love your eyes.
5: Darahan po sa tuyakan, BMEG Feeds.
10: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
5: Mga tugang, haloy na pong katabang kang BMEG Feeds ang, o katabang kang mga Bicolano ang BMEG Feeds. Pagpapadakula ka sa toyang ataman na origa si man mga manok. Kaya kung kita po may planong mag-piggery sa kamag-poultry, dapat naka-BMEG Feeds po kita. Sa BMEG Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
11: Tuya na ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan. Kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban.
12: Joe Usaban.
11: Sa asintado, bareta alas 7.

0: Diyos maray na aga mga tugang, ni po ang Asintado Barreta alas 7. Sa headlines kan sa tuyang mga nagbabagang mga bareta, inutunta po ang headlines kan mga bareta sa lado lokal. Sangguni ang panlalawigan kan Kamarinisur, nagtaon na ning authority kay Gobernador Elroy Villapuerte Jr. na mag-utang ning 200 million pesos para sa palay procurement tanganing tabangan daan mga parauma kan Kamarinisur. Suway po ini sa 3.5 billion pesos na inot ng inutang kan Kamarinisur sa DBP para sa paghaman kan Camsur Uptown. Sa iba pang headlines kan sa tuyang mga bareta.
1: Asintado, asintado headlines.
0: Sa iba pang headlines kan mga bareta, flower vendor sa Balatas na may 42 na counts ng acts of lasciviousness, pigpapapyan sa kankorte ning kantidad 8.4 million pesos sa kabilugan na kasong inaatubang kaini.
1: Asintado, asintado headlines.
0: Office of the Civil Defense sa Bicol, may bago ng regional director. Ini pagkatapos lang na ang pangaran ni dating OCD o pangaran kan dating OCD Bicol Regional Director makabali sa nagsusuporta kay Bato

0: lalaking nanakot sa iyang girlfriend na sarong bistadong lady personality sa Camarinesur. Nakapagpiansa na po pagkatapos na i-entrap kang NBI. Barangay Kagawad sa sarong barangay Sanaga. Asin man sarong empleyada kan gobyerno. Nadakop kang mister kan na babae na sarong siman na nag-check-in sa sarong hotel Sanaga. Kinasuhan na nining adultery. Asintado, asintado. Headlines. Sa sports, mga tugang, pinaka-premerong gold medal kan Bicol na ipuli kan sarong atleta gikan duman sa Camarines Norte. Sa NBA, San Antonio Spurs itinabla na ang kartada kontra sa Oklahoma. Kang sausawan kang Spurs ang OKC sa Game 4 suudma. Asintado, asintado. Yan po ang headlines kan sa tuya mga barata. Dara po yan sa tuya mga tugang kang Essinger Hardware Plus na kumpleto po sa furnitures, mattress, storage and office equipment, construction and hardware materials, finishing materials, plumbing, asin man electrical materials. Kumpleto man po sila sa mga tools, mga genset, water pump, asin man water tank. Gabos po ini, yaon sa SNG Hardware Plus. Pwede na kong magamit ng credit card para sa payment. PhilJeps registered na. Maiwas ang parking space, air condition ng tindahan, may elevator, may stop na ready pong mag-assist sa indo. Magbisita lang po sa lot 7 and 8 Concepcion Pequeña, Naga City. Harani po sa Shell, harani man sa may, o atubangan kan Shell, harani po sa may Holy Rosary Major Seminary. Daraman po ini sa tuya mga tugang kan Atlantic Bakery na nag-seselebrar kan sa ilang ikasisintang taon na anniversary. Sa kada pagbakal po ning tinapay worth 60 pesos, automatic po may libre na kamong raffle ticket, asin may chance na manggana kamo ning brand new motorsiklo, asin man po mga gadget. Sa detalyes kan sa tuyang mga nagbabagang mga bareta, inutunta po ang mga bareta sa lado lokal. Tinawa na po ning authority kang sangguniang panlalawigan kan Camarinesur. Si Gobernador Elrey Villaforte na mangutang na naman ngunyan sa Land Bank of the Philippines. Tanganing magkaigwadaaning paradaani sa programa kang Kapitolyo Provincial sa inaapod na palay procurement. Long-term na programa para sa mga parauma bilang kasimbagan daas sa nagrarangrang na problema kan mga paratanom ning paroy, daraman po kang paglangkaw kan petrolyo sa nasyon. Kasudma, kinumpirmar ni board member Warren Senyar na pinagpasaran nila sa sangguniang panlalawigan ang authority na itatao i-grant kay Gobernador Elrey Villaforte tanganing makautang ning 200 million pesos para sa palay procurement program kan Kapitolyo. Sigun kay Senyar, nayo ang board member Warren Senyar, nayo ang sponsor kan resolusyon. Nakataraan daang magbakal ang Kapitolyo ning mga paroy sa mga local farmers kan na Camarinesur ipoproseso sa mga facilities kang LGU na nasa Pamplona asin man bula. Kung sakali daang maging bagas ang mga paroy na ini, pwede daing ibenta sa mas baratong presyo o kaya man gamiton sa pagtataonin daing ayuda kung igwanin mga kalamidad asin man kung ano pang mga aktibidades. Saro sana ang kuminontra si board member JJ Pilapil. Inaprobaran initulos kan mayuriya ang pagtaon ng authority kay Villaforte ning pag-utang ning 200 million pesos. Uya si Senyar.
1: Maloon kami sa Land Bank of the Philippines para sa palay procurement program working capital. Amasam yun ka, kandidat na 200 million muna ta iniyo ini working capital na ini ang ibabakal sa mga parauma kang provincial government mabakal min palay, tapos igawa kami processing plant sa Pamplona saka sa Bula. And duman gigilingon ang palay, and then pag naging bagas na, pwedeng option kang provincial government ipabakal ang bagas sa baratong presyo, or si mga programa kang provincial government na i-distribute sa constituencies kang provincial in Camarines.
0: Idinepensa man ni Gobernador Elry Villafuerte ang nasa bitang programa. Bako lang daang ayuda ang nahihiling niyang solusyon sa kanagobyerno sa tanganing matabangan ang mga parauma, parasira na apektado kan presyo kan krudo asiman gastuson sa produksyon. Sigon sa gobernador kan Camarines Sur, nakalatag na daan pang haluya na programa tanganing mapataas ang kita kan mga parauma sa paagi kan sa Endang Rice sa palayan program na mataon na daaning panginot na suporta sa paagi ng pagtanom asiman maiwasan ang pangutang kan mga benepisyaryo sa pag-uuma. Sinabi pa kan gobernador na padagos da ang programa na ginigibo ninda pagpuproseso asiman pagbebenta kan mga produktong agrikultural, bali digdi ang mga fruit, vegetable, coconut processing na ang katuyan da ang mapalangkaw ang sektor kang agrikultura sa satuyang probinsya. Ang Camarines Sur, iyo po ang may pinakanghalangkaw na impression rate sa anum na mga probinsya sa Bicol Region. Ang Camarines Sur man pang-abat sa may pinakahababang economic growth basado po ini sa data na pinalawas kang Philippine Statistics Authority maging kang Ivon Foundation. Sa iba pang details, kan sa tuyang mga bareta, may bago na pong regional director ang Office of the Civil Defense sa Bicol Region. Iyan pagkatapos na magluwas lang ang pangaran ni Claudio Yukot, OCD na saro sa mga nagsuporta kay Bato de la Rosa sa mga kamista niya duman sa Philippine Military Academy. Ginibo na ang formal na pag-ribay kan bagong regional director kang Office of the Civil Defense sa Bicol, si Director Bernardo Portes Jr., dating soldado sa siman na tubong Camarines Norte, ang nag-ribay kay dating OCD Regional Director Claudio Yukot na subuot nagretiro na sa serbisyo. Matatandaan mga tugang si Yukot, kabali ini sa mga mista ni Bato na napangaranan na nagsusuporta sa nasabit ng senador kan kasagsagi kan kontrobersiya duman sa Senado. Pinasalamatan man ni ASIC IDEO si Mr. Cesar Adornado, pansamantalang nag-ribay kay dating OCD Director Yukot na magretiro ini bika nakaaging bulan. Huli man kang pag-asikaso da ka na sabit ng opisyal sa panahon na pagre-retiro na kan dating OCD Regional Director. Mga tugang, binukasan na kan Philippine Army sa paagi kan 9th Infantry Spear Division kan Philippine Australia to Army Exercise Kasanga 2026-1 sa Camp Elias Angeles, San Jose, Pili, Camarines Sur, kang nakaagi pong Mayo 25 o kasunma. Sarong bulan na pag-training, katuwang ang Australian Army asin man matagal hanggang Mayo 17 sa good June 21, 2026. Katuyuhan kang nasabit ng military exercise na pakusugon ang Interoperability Command and Control asiman pinagsurong operasyon kan duwang armed forces na mabali man ang mga unit kan Philippine Army kay baan ang 86 tauhan gikan sa Australian Army asin man ang Philippine Air Force siman Navy sa mga aktibidades tampok sa pag Gibukan Military Exercise ang Intelligence Operation Maneuver Fire Support, Civil Military Operation Sustainment, Medical Operation Jungle Warfare, Asiman Force Protection. Sigon sa 9th Infantry Division kan Philippine Army, importante ang pagpapakusog kang kakayahan asiman kooperasyon kang duwang nasyon sa mga depensa. Mga tugang, sa iba pang details kan mga barata, kaipuhan magdisponer ning 8.4 million pesos tanganing makapagpiansa makaluwas sa kulungan ang sarong flower vendor na taga-Balatas pagkatapos na dakupon ini sa 42 na counts ning acts of lasciviousness sa sarong minor de edad na babae. Yaon mo niyan sa custody kang Naga City Police Station 6 ang sarong flower vendor sa Balatas matapos inindakupon sa inaatubang nakasong 42 counts ning acts of lasciviousness sa sarong babaeng minor de edad. 3:25 ding hapon kasudma sa Suna 1 Balatas kan serbihan ini ning warrant of arrest kan mga pulis sa kasugaan po kan na korte. Si Alias Sani, 52 anyos, flower vendor residente kan lugar, pinagpapapiansa kan korte ning 200,000 pesos sa kada sarong counts kang act of lasciviousness na kunso sumahon, nagtututal ning 8.4 million ang kabilugan sa 42 na counts ning acts of lasciviousness. Di naman pinag-iliberar pa kan mga polis ang kabilugan na istorya, ninuli man ta minor de edad ang biktima asin masilan ang nasa bitang pangyayari. Mientras tanto, sinangata naman po ning kasong adultery ang sarong barangay Kagawad sa sarong barangay Digdi sa Naga City. 48 anyos po ini asin man na incumbent barangay Kagawad kang sarong barangay sa Naga na nasa sentro lang kang syudad. Asin man kabali man sa kinasuan ning adultery ang sarong empleyada kang gobyerno. 33 anyos na naka-start sa sarong subdivision Digdi sa Naga City. Sa reklamo kang agum kan babae na sarong siman, natunton niya ang sa iyang misis pagkatapos na pasundan niya ini sa paagi ning pinag-hire kaning spy tanganing masusog kung totoo managada ang mga nadadawag niyang bareta na may kinakahumalingan na barangay Kagawad sa sarong barangay sa Naga ang sa iyang misis na empleyado kan sarong sangakang gobyerno digdi sa Naga City. Asin kan ini makapag-hire ning agent na monitor niya kan April 6, 2026 pagbalik niya sa Pilipinas siman personally na pinag-verify ang mga sitwasyon. Alaon na 30 ning hapon April 21 ang complainant nag-receive ning call sa iya pong pig-hired na agent asin dumanya na pag-araman na ang sa iyang misis suminakay daa sa sarong kotse o sarong auto na pick-up. Napigbanggit po sa report ang plate number pero dahil na sasabihon asin nagpasiring ini sa barangay San Felipe, Naga City. Asin nagdire-diretso dyan po ni sa may Matiway. Sarap pong check-inan dyan sa Matiway ang pinaglaugan ka na pick-up ka na darakan sa rong barangay Kagawad. Asin dumana. Nagkanurumpungan ang mga ini saka ang siman. Duminawas ang duwa sa auto pagkatapos na inibagaton kan maghagad ng asistensya sa Philippine National Police ang siman. Tanganing dakupon ang sa iyang misis. Pinagdara sa Philippine National Police Station 3 ang mga ini. Asin sa pinakanghuring report, mga tugang, ini po sinampahana nin kasong adultery.

Mientras tanto, sa iba pang details kan mga bareta, nakapagpiansa na po ang sarong persona na pinag-entrapman kang National Bureau of Investigation sa sarong bistadong hotel digdi sa Siyudad Ganaga pagkatapos na ireklamo inikan sa iyang dating girlfriend na sarong bistadong personality sa Camarinesur. Ninuliman kan pananakot kang lalaki na ikakalat niya sa social media ang nude video asiman picture kang sa iyang dating girlfriend kung inidai maibasa sa iya. Kasod ma sa ginibong pagsusog kang asintado sa radyo na pag-araman gikan sa National Bureau of Investigation na sinampahan na pala ning kasong coercion o grave coercion asiman violation kang RA 9262 ang lalaki na dating boyfriend kan sarong bistadong lady personality sa Camarinesur. Pagkatapos na takutan siyang iwawarak sa social media ang sa indang nude video asin man na nude photo, ginibok ang NBI ang sarong entrapment operation sa sarong hotel digdi sa Naga City asin duman nadakop ang suspect. Ang

0: Division dyan sa Mabulo. Si Alias Rod, 46 anyos, sarong pintor ng auto. Asin man Alias Ana, 46 anyos, residente kan lugar. Durante kan operasyon na confiscate kan mga otoridad ang tulong pedaso ng transparent plastic sachet na may laog ng kantidad 6,800 pesos na iplantar na po ang kaso. Asin na inquest na niya sinaiplantar na ang kaso sa pagbalgar kan Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Oya po ang mangyayon na bareta para sa mga taga Camarines Sur na madalan po sa pagpuuna kang Kaugma Festival. May libreng sakay. O mga taga Camsur ha. Si gusto pong makiugma sa Kapitolyo sa Kaugma Festival, puon mo niyan Mayo 26 hanggang Mayo 31, may libreng sakay para sa mga gustong magdalan. Asin man magdalan kan libreng pakonserto sa Kaugma Festival na kinababalihan po kan mga sikat na mga performer. Sigun sa abiso, mataon ng libreng biyahe sa mga pick-up location na pinag-mentionar kani, tanganing maging hassle-free ang pagpasiring sa festival ground dyan sa Kapitolyo. Amay mga libreng sakay, iyo ang banuan kan kanaman, Naga, Minalabak, Milaor, Ocampo, Baaw, Bula, Iriga, asim man Nabwa. May patanid man ang Philippine National Police, maging ang DPWH na labaan ng pasensya, tainaasahan po na magkakatrapik-trapik na naman dyan sa may pili. An mga baretang sendong nahinanyog, mga tugang, dala po yan sa tuya, kan Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Tandaan po nindo mga tugang, sa pagmatata pag-aaga, ang Best Cafe ini ang number one na sa tuyang inumon. Sa araw po ining herbal coffee na hali po sa malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass, stevia ang ginagamit na panghamis. Ini po clinically proven, tanganing tabangan po, asiman i-manage ang kondisyon kan sa tuyang hawak. Arog kang hypertension, diabetes, cancer, liver, and kidney problems, heart disease, high cholesterol, asindakol pang iba. Mga tugang, igwapo inining guyabano na nag-co-containing cancer-fighting enzyme, asiman vitamin C. Aprobado po ini kang FDA, awarded best organic coffee kang taon 2019. Kaya kung kita po makape, dapat naka-best kape na kita, araal daw. Oras 7:35. Ang oras na yan, mga tugang, dara po yan sa tuya kan Napper Pharmacy. Kung kita po mabakal ng glucometer sa Napper Pharmacy, tandaan po nindo ang Napper Pharmacy, mababakalan ta po ng glucometer. May libre na po yan na 25 pieces Lancet. Sa kada po pagbakal, asiman 25 pieces na testing strips para po iguana kita ng daradara kani. Sa tuya pong pag-determine kung naglalangkawan sa tuyang blood sugar para maiwasan ta po ang diabetes o pagiging diabetic. Mga tugang, apwera kayan, makakabakal man kita sa Napper ni mga branded asiman mga generics na mga bulong na barato abot kaya kan sa tuyang bulsa. Tulo po ang branches ni Dadigdi sa Naga. Diyan po sa tumangan kan bagong entrance sa Kaiksigit kan BMC at tumangan po kan Super Metro Gisano sa Panganiban Drive Naga City. Asiman po sa tubangan kang Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa diriya na simpinamala ni Dr. Ryan Basta Riche. Babalikan ta po ang iba pa mga nagbabagang mga bareta. Taga Camarines Norte, iyo ang pinakang enot na nakakuaning gold medal para sa Bicol sa Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. At yan yan sa pagbabalik.
1: Radyo Guapito. It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa senior high kan ACLC dahil 100% libre ang mga hali sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new senior high strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events.

0: Nation.
1: Hey there, future healthcare heroes. Are you passionate about making a difference in people's lives? Naga College Foundation is here to help you achieve your dreams. We know the world needs healthcare workers. That's why we offer top-notch medical courses that will equip you with the skills and knowledge you need to succeed. We offer BS Nursing, BS Medical Technology, BS Biology, Caregiving NC2, Certified Nursing Assistant for 4 months, and BS Midwifery. Our courses are designed to give you hands-on experience so you can hit the ground running the moment you graduate. Our facilities are state-of-the-art, and our instructors are licensed medical experts who are passionate about teaching and mentoring. Plus, our tuition fees are affordable. So what are you waiting for? Enroll now at Naga College Foundation.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
4: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Sales Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
6: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
7: Oras ko nyan, alas 7.44 na po ni pag-aaga. An oras na yan, mga tugang, darapo yan sa tuya kan 3N Bakery. Kung nagahanap po kita ng managom masiram na toasted siupaw, asiman na steam siupaw, hindi na po kita, mga tugang, sa 3N Bakery. 3N Bakery, lakop na po sa bilog na Camarines Sur. Sa Naga City, may bago pong duwang bagong bukas kang 3N Bakery. Diyan po sa may atubangan kang Uni Oil. Sa atubangan po kang Uni Oil diyan sa Rojas Avenue, Naga City. Barato po diyan ang mga sugok, pirming bago asiman na presko. Diyan sa may Mabulo Elementary School, may bagong branch ang 3N Bakery diyan. Makakabakal po kita kan bararatong mga tinapay para sa sendo pong pangangaipo. Kaya duma na kita, 3N Bakery, mga tugang. Ang masunod na mga barata, darayan sa tuya kan Bicol Smart Save Solar, the solar that you can trust. Daraman po ini sa tuya, mga tugang, kang Bicol Petroleum, ang Bicol Petroleum authorized seller kan Shell Fuel sa Bicol Region. Sukol asiman kalidad, siguradong garantisado pag sa Bicol Petroleum na. Dahil pa nagsisimbag si Gobernador Elrey Villaforte sa post ni Congressman Nelson Legacion na kaya dahil pigaasikaso asin dahil nagpapahiling ning grabing intensyon ang Gobernador kan Camarines Sur na maayos tulos Anaga Airport partean runway. Iyan huli ta ini naglulunad ding helicopter pasiring sa Bicol International Airport. Asin man pagali sa Bicol International Airport pabalik digdi sa Banuan kan Pili sa post ni Congressman Nelson Legacion. Inapodan niya ang gobernador kan Camarines Sur na ipahiling ang tunay na pagmalasakit niya sa mga taga-probinsya sa paagi po kang pag-asikaso para man sa baratong airfield kang ilalaag na bagong runway kang Naga Airport dyan sa Banuan po kan Pili. Problemado kaya ang Mamsar Construction. Ninulita sagot ko niyan, dahil pa ininakakapuon kang earth feeling o ang pagpapakaray kang bagong runway, pinalaba asiman na pinag-redirect na runway para makaakomodar ni mga darakulang eroplano. Nasa 1.63% pa sana ang accomplishment kini. Inulita nasasakitan ang kontraktor na Mamsar na taga Mindanao na maghakot ning mga pang-airfield sa rason na mahal da kaya ang pang-airfield na nababakal digdi sa probinsya. Igwakotan ang nakuan ning baratong pang-airfield o pang tambak ning daga dyan sa magiging runway kang Naga Airport, kantidad sa ng 240 to 280 ampere cubic meter. Ang problema, tadai pwedeng mag-hakot ang kontraktor, tadadakupon kan sagip kalikasan ang runway, bagong runway kang Naga Airport Rehabilitation Project. Iyan pigbabantayan kan mga taga-kalikasan sa sugo kang Kapitulyo Provincial. Sinabi ni Congressman Nelson Legacion na hihiling niya kaya na daiman seryoso ang Kapitulyo, lalong-lalo na si Villafuerte, na matapos na ang Naga Airport Rehabilitation Project, inulita naghihelikopter po ini, paghali dyan sa pili, pasiring duman sa Bicol International Airport. O yan po ang itsura kang helicopter na gamit ni Governor Elroy Villafuerte. Pasiring duman sa Bicol International Airport, pagmapa Manila siya, asin pagali duman sa Bicol International Airport, pabalik man digdi sa Banuan Kanpili. Dahi ini nagsasakay ning bus, dahi ini nag-aagi sa Anday Highway, kaya dahi niya mati ang sakripisyo kang ordinaryong mga namamanuan. Apwera pa kayan, dahi man mati ni Gobernador Elroy Villafuerte, ang pagsakit kan mga kababayan ta nakaipuan pang magduman sa Bicol International Airport para magsakay ng eroplano daraga to naiya, naiya to daraga, ninuli nga ni taigwa ining piglununada na chopper. Dahil pa sinisimbag ni Gobernador Elroy Villafuerte, kung iyan chopper na po lang ginagamit niya, pagsasadiri niya, inaarkila niya, asin paano siya nakabakal kang nasa bitang chopper. Ang baretang yan, daraan po sa Toya kan Lotus Blue Hotel, ang pinakabagong hotel sa Naga na yan po sa Laog Kang Mall. Kung kita po may plano na magdigdi sa Naga City, as in magdigdi po sa Pilgrimage City kang Naga, magdiyan po kita sa Lotus Blue Hotel. Kompleto na po sinda, igwa na po sinda ning mga amenities sa Laog Kang Hotel, while kamo naka-check-in sa Lotus. Ang Lotus, yaon po sa Laog Kang Yesiano Mall along Roas Avenue, Diversion Road, Naga City. Darama yan sa Tuya Kan 3GX Solution. Mababakalan ta po ni man iba-ibang mga appliances. Pon po sa refrigerator, pon po sa TV, washing machine, radio, microwave, asin iba pang mga gamit sa Tuya pong mga harong. Maging water dispenser, igwa man po sinda. Kompleto man po sinda sa mga pangangayapon nito, arugang video okay, sound system, speaker, amplifier, equalizer, mga electronics, siman electrical na produkto. Kompleto po sinda sa 3GX Solutions. May generator man ang 3GX Solutions. Asin ang pinakatampok ninda ang 3GX Solar Aircon. Gusto nindo makatipid sa aircon gamit o makatipid sa kuryente, gamit po ang solar aircon. Magpakabit na kamo, magpa-install na kamo sa 3GX Solution. Kantidad 40,000 worth na aircon, solar aircon, pwede na po nindong ihulugan sa paagi po kang 3GX, sa paagi po kang Skyro asin man home credit. Nasa Barangay Dinaga po ini, palaban kang Elias Sangle Street, para nilang sa Plaza Rizal. Baretang Sports kita, ang Baretang Sports, dara po sa Tuya Kanaga College Foundation, the home of the Tigers, the home of the Champions.

Barataang Sports. Sarong taga Camarines Norte ang nagapuli kang pinakang enot na gold medal para sa Bicol Region. Iyan si Beverly P. Naisa kan Mambulangon Elementary School Camarines Norte kang ini makakuaning gold sa 100 meter high hurdles na ginibo sa Agusan del Sur sa nagpapadagos na palarong pambansa na konsain padagos na ang mga atleta gikan sa Bicol nakikipagsabayan sa mga atleta gikan sa iba-ibang mga riyon. Nakuakan na Bicol Region ang pinakang-enot na gold medal sa kawat na 100 meter high hurdles kansarong taga Camarines Norte. Mamamantang magiging maugma para sa mga gold medalist, ninulita inanunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na makakarsibi po ng incentives gikan sa Philippine Sports Commission ang mga medalista sa 2026 para rumpambansa. Ini ang pinakang-enot na matao po ng financial reward ang gobyerno sa mga atletang mapahiling kansay ng tibay sa paagi ng gold medal, mga tugang. Na may cash incentives na itatao ang Philippine Sports Commission. Mga tugang sa NBA, sinausawan na entero kang San Antonio Spurs ang Oklahoma City Thunder sa senda pong Game 4. Tanganing itabla na po ang serye sa nagpapadagos na Western Conference Finals, 103-82. 21 puntos na gayo ang kalamangan kang Spurs kontra sa Oklahoma City. Tanganing itabla ang kartadang 2-2. Si Victor Wembanyama nag-ibuning 33 puntos, 8 rebound, 5 assist, asiman tulong block shot. Mantang nag-ambagman si De'Aaron Fox ning 12 puntos, 10 rebound, asiman 5 assist para man sa team kang Spurs. Gigibon ang Game 5 duman sa Oklahoma City, mantang mabalik ang serye sa San Antonio para sa Game 6 sa Biyernes. Nalimitaran si Shai Gilgeous-Alexander ning 19 puntos sana. Ngunyan aldaw, gigibuhon po ang Game 4, entry ka na Cleveland Cavaliers man kang New York Knicks. Kung sakasakali na ganahon na kang New York Knicks ang laban kontra sa Cleveland, makakaabante na po ini sa NBA Finals. Asin man, hahalato na sana ang manggagana sa taho kang OKC, asin man Spurs. Ang Barataang Sports na yan, darasatuya kan.

0: Mga tugang, iyon na po yan ang kabilugan. Kansito yung mga nagbabagang mga bareta. Digdi po sa Sintado Bareta alas 7. Ang mga baretang sendunga na antabayana na daraman po yan sa tuya Candel Waterwise Water Equipment Supply Services. Mga tugang, para makatipid na kamo sa mineral water, magpakabit na kamo ng water purifier. Ang water purifier, ikinakabit po yan sa linya kang nawasa, kang MNWD. And pig-purify kayan ang sa tuya pong inumo na tubig, igwana po yan ng hot and cold, kaya magayon ini. Tipid na kamo, dahil ako magpaparapadeliver pa ng mineral water. Sa paagi po kan sa indang water purifier. Pahiling mo daw nga na ison ang sample kang water purifier kang Del Waterwise. Sa harong mga tugang, dahil na kami nagpapadeliver ng mineral water, ninulit na nagpakabit kami ng water purifier. Yan. Tipid ka na sa dahil ka na magpara dahil ka na po mabakal ng water dispenser. Ta mismong ang water purifier kan Del Waterwise, yun na po yan ang masara, ma-filter kan tubig kang MNWD para ini po sa tuyang inumon. And ang kagayunan, igwa siya ng hot and cold. Para po sa Indo, dahil ka na magpapara saksak pa ng heater para makapagpainit po ng tubig. Sa Del Waterwise po yan, mga tugang, magdyan lang kamo ki Marie Arevalo Almanza. Sa Del Waterwise, tangani pong makapakabit kamo ng water purifier. Yan. Tipid na kamo sa mineral water. Magdyan lang po sa Dichow Building, Mayon Avenue, Naga City. Hanapon lang si Marie Arevalo Almanza, 0918-704-8257. Naraman ini sa tuya kan HGB Pawn Shop, ang pawn shop na may puso. Tandaan po nindo mga tugang, kung medyo po may problema kita sa budget, padyana sa HGB Pawn Shop. Halang ka po ang sendang pagkilatis, madaling kaulay, halaba ang terms, pwede pong i-renew, hababa ang interest rate. Ang pawn shop na may puso, pwede po kamong mag-collateral ng mobile, asiman smartphone, iPad, tablet, DSLR camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, kotse, asin iba pa. May extended months, tanganing matubos o ma-renew pong kung kinakaipuhan. Pito ang branches kang HGP sa Camarinesur. Ang pangpito po, kabubukas dyan po sa B112 Building, Renacimiento Street, Biak na Bato Street, Tabuco, Naga City, sa may terminal po kan Milaor, asinman kan Gainsa. Mga tugang, ang James Marketing saka Jameson Marketing, sinda po ang dealer kang Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts, sa presyo pong masababa kumpara sa company price. Nagtatabang man po sila sa gustong magbukas ng Michael Motor Parts na tindahan, matukdo asiman masupport sa Indo all the way. Kaya sa inpakita sa pinakanghaloy na motorcycle parts na tindahan since 1972, 50 years na sila nagsiservi sa motorcycle riding public. Dumanan lang po ang main office nila sa Jameson, Tabuco. Si mga nauubusan po ng LPG, mag-Nation Gas kita. Didiliberan ka mo kang Nation Gas, abot alas 10 ng banggi. Bag-apod lang o mag-contact sa 0961-422-673, 0956-015-6800. Makuha po yan sa ground floor kan Manta Building, PNR Road, Tabuco, Naga City. Mag-text lang, bago mag 10 o'clock, didiliberan po kamo kang Nation Gas. Yan na po ang mga nagbabagang mga bareta. Digdi po sa Sintado Bareta, alas 7. Ako po ang sa inyong lingkod, si Joe Asabal. Diyos mabalos, marahay na aga, at yan, Asintado sa Radyo Maine.
1: Sa inyong nahinanyo ang mga nagbabagang bareta. Digdi sa Asintado, Bareta alas 7.
2: Radyo Guapito.
3: Riding our car should have a privacy, and protection from the heat of the sun should be a priority. Kaya dapat naka-car tint ang auto mo. When it comes to car tint, don't think twice. Visit LS Havana Tire Supply and Car Tint. They have a wide array of car tints like Nano Ceramic, Magic Tint, and Carbon Fiber Tint for sedan, SUV, van, at kahit mga malalaki pang sasakyan at a very affordable prices. Sa halagang 2,500 only, pwede ka nang magpa-car tint. Kung gusto mo ang Nano Ceramic, para sa sedan, 4,000 pesos lang yan. SUV, 6,500. At sa van, 8,500 pesos. Sa Magic Tint, para sa sedan, 3,000 pesos. SUV, 4,500. At sa van, 5,500 lang. At pinababa pa ang presyo sa Carbon Fiber Tint. Para sa sedan, 2,500 pesos. SUV, 3,500. At 4,500 para sa van. Dito lang yan sa LS Havana Tire Supply and Car Tint. Pwede rin magpa-change oil, under chassis repair, at wheel alignment. At meron din silang mga quality tires like Yokohama, Apollo Tires, made in India, at Lander, made in Thailand, Linglong, made in China, Nexen, made in Korea, Nankang, made in Taiwan, at Arivo Tires. So don't think twice. Bisitahin na sila sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Tawagan sila sa 0912-328-6723. That's 0912-328-6723. Look for Mary Jane Adonis. LS Havana Tire Supply and Car Tint. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday.
4: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m.